0: sa amon pag istorya na sulod na nakaibahan rong topiko sa amon hindi mayad na relasyon ni Congressman Ted Harisco.
1: Okay.
0: Ang umabot sa punto na hambal na kuno si Congressman Harisco hay kaparihas man sa iya nga pirmi nga ginahambal sa mga interview sa aklan na kung may bagong kalibo, may bago man kunong Harisco.
1: Mm.
0: Agro nga akong ginahambal kana na basta kung ang intensyon ay pagmahal sa bayan, kaibahan mo ako, Kuya Jojo.
1: Mm.
0: Dumating ang topiko kung papaano na mabuligan ang mga soldado sa aklan. Sabi ni Congressman Jojo ang akon imaw ginimbita na magbisita mismo sa Camp Hismundo libas Banga Aklan para anang makita mismo ang kampo. Ag dumating ang pitsa 24 isang Abril bago ang Aklan Day. Kaibahan ako nga nagbisita mismo sa kampo ang si Congressman Jojo ang agidto niya nakita na dapat gali buligan ang army.
1: Okay.
0: Ana nga ginpromisa na tawan itbulig ang ipatindog ang isa ka covered court sa kampo, isa ka barracks para sa mga soldado, ang pagatindugan sang isa ka evacuation center. Ngani, walang pagduha-duha ginpasalig ni Congressman Jojo ang mga soldado na tawan sa sinisang prioridad. Katudong Jojit, to make the story short, sa itong Mayo 3, konpirmado ang imong ginasugid sa atong pumulyo. Mayo 3, itgabi, okay. Adlaw inang Domingo. Sa inisiatibo gihapon ni Congressman Jojo ang ginpatigayon niya ang isa ka dialogo pagi sa group chat between Congressman Jojo ang and the former Congressman diplomat ekonomista Ted Harisco. To make the story short again, diretso ginhambal ang wait paligoy-ligoy si Congressman Harisco nagapangayo it kapatawaran sa iya sine nga anay o si Congressman Harisco sa inyo nga rangaig manghod na suno ka na nagapangayot ako itkapatawaran sa malain natun nga relasyon halin pa po 2019.
1: Okay.
0: Ang insigida, katudong jit, bilang ordinaryo nga pumuluyo sa aklan. Na kato, nagmatuod may sangkiri nga bagina kami ni Congressman Harisco. Bilang isa ka Kristiyano, bilang isa ka soldado, ginsabat ko insigida si Congressman Harisco na Congressman, ang aton mahal na Diyos nagpatawad sa mga katawhan sin o si matwakan na bilang isa ka Kristiyano na hindi magapatawad sa aton o sa imong ginapangayo maghalin man kakon. Ngani, halos tanan kaibahan or katudong jit. Nakasayod man kita sa imong ginsaysay kanina kung ano ang personalidad ni Congressman dati ng Congressman Harisco. Isa ka halangdon na tao, diplomat, isa ka ekonomista, pero nagpakumbaba. Nangayo at kapatawaran sa isa ka ordinaryo na soldado. Ang ako man mismo, katudong git, nabatyagan ko rin bilang isa ka soldado ang anang sinsiridad sa pagpakumbaba. Ano'y katudong git, no? Ina ang background kung paalin kami nagka-istorya ni Congressman Ted Harisco paagi man sa inisiatibo na aton ngayon nga ginatawag the peacemaker o paklan si Congressman Jojo ang sa Oswag, Ilonggo Partilis, katudong dyan.
1: Now, balikan ko ang ro April 13 ha. Raya ro pag-agto nyo sa libas. Personal nga pagkipagkita kay Colonel Salvador.
0: Hindi. Ang April 13, amo na ang permiso gid
1: nga tawag.
0: Tawag.
1: Okay.
0: Congressman Jojo ang sa akon nga nag-abot kami halos sobra 2 ka oras na pag-istorya. Hasta nalapot namon ang relasyon namin ni Congressman
1: Ted Arisco. Okay.
0: Yes.
1: Tapos nasundan dayon ko pagbisita ni Kong Jojo ang sa Campri Bus nga hindi imo mag-agto sa Campri Bus nga wa ka. That's why gintawagan ka man.
0: Correct. Kasi sa among istorya sa sulod sa 2 ka oras, ginhambal ko kay Congressman Jojo ang Kuya, kasama mo ako kung yung imo nga intensyon ang pagmahal sa bayan. That's why naminsyonar ko kung ano ang mayad na maibulig mo sa aton mga soldado nga naga-servisyo, naga-sakripisyo para magapabilin ang katawhay at kalinong sa aton probinsya.
1: Mm.
0: That's why, insigida, naghambal sa iya, siya na buligan na. That's why, ginimbita ko imaw kung pwede na bisitahan mismo personal ang kampo para makita niya kung ano ang relasyon, ang
1: sitwasyon.
0: Maghambal na, mabisita ako kung kaibahan ka. Nga, hindi man ako kilala dyan sa kampo, mabisita ako. That's why, yung April 24, bago ang Auckland Day.
1: Okay.
0: Alas 2 ng hapon, dumating sa kampo, dito kami naghulat ni Colonel Salvador. Dumating si Congressman Jojo Ang, kaibahan ay ang mga staff, nag-meeting kami sa mga officers, sa mga soldado, dito pinag-istorya, na-istoryahan, kung ano ang gusto man sa mga soldado na ibulig ni Congressman Jojo.
1: Nga ni before gali mo nag-proceed iya sa Kalibo Covered Court sa inaugurasyon, una gali ka mo naghalin kay bahan ka mo sa Camp Libas, April 24.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes.
1: Dahil April 24, igtumal mo sa balitit agahon eh. Then nagpalibas gali ron, after it balitit, nagpalibas, after Libas, bago nagpakalibo.
0: Yes. Hindi magani sana ako. Iya akong giniimbita maagto sa Kalibo pero nagbalibad ako kay Congressman. Sabi ko, Kuya, hindi na ako siguro makaiba kimo dahil bago lang ako nagwa sa ospital, may operasyon ako nga nahirapan ako magtikang. Ay sambal ni Kuya Jojo, nga sige Kuya, kami na lang. Kasi nahirapan din ako. Nag-adto ako sa kampo because of that.
1: Okay.
0: Ang nambal ni Congressman Jojo ang hindi ako mag-adto sa kampo kung wala si Kuya Matt. Kasi hindi man ako kilala dyan sa kampo.
1: Okay. Now, after ita inyong conversation, kundi nagpamati na lang gali si Congressman Jojo ang after naging pasarulin niya kay Kong Ted, nagpamati na lang si Congressman Jojo ang sa inyong conversation ni former Congressman Ted.
0: Yes.
1: Okay. May kwan ba? May naistoryahan bang politika? May commitment ka ba kay former Congressman Ted at kay Congressman Jojo Ang?
0: Wala. Katodong jit, akon nga ihambal kimo ang matuod. Personal, sa akon nga pagkatao lang, ang amon nga ginhambalan, parte sa natabo, sa amon nga diskustuhan ay anay kato ni former Congressman Ted Arisco.
1: Okay. So, wa tata istoryang politika. Wa amot gin pangayo kay mong bulig or suporta.
0: Why? Wa because siguro hindi man siguro mayad katudong jet na magko lang mo nagbalikan ani pagkatapos okay. Royon ang imong kuan disipli daw hindi man tama nga panahon.
1: Ang maaga man na bisik kong Tedris ko abot naman siguro nga basi kon magulpihan ka man pag nangaimot pasensya tapos gulpi nga mat suportahan mo ako ba ta?
0: Yes. Siyempre si Congressman Harris ko nagpanimbang rin siguro kay madbuhay-buhay man kami nga hindi kinagaintindihan.
1: Aga unang-una actually wa pa man ganit official statement si Harris ko nga nagakandidato imaw eh. Rung pronouncement naghalin man lang kay Congressman Jojo Ang eh.
0: Correct.
1: Okay. So, uwa ka gigspektar nga sang kamatuakan yang hay mangait pasensya rong sang ka former congressman Ted Haresco.
0: Katodong jet yun sa pangutana mo. Matod, hasta ba karon? Kung mag-tikang man ako, pag nag-pahuway-huway sa balay.
1: Ginaisip-isip mo man?
0: Yes, ako ang ginapainino. Bakit sino ako sa aklan na di kara mo makita si Congressman Ted Haresco? No, maantigo gali siya magpakumbaba. Bisan saan ang mataas na kaliber sang sosyudad? Kasi pwede man hambalo niya, huwag man napulo si Waka na yan, babayaan mo yan. Oh, pero si Congressman Ted, iniisip niya siguro na nakasakit man siya it Balatyagon kung mga nagligad ng mga inadlaw na kami hindi mayadang among relasyon. That's why ang iyaman nga ginhimo ay para man siguro sa katawayan man sa anang Pinoyino, at pareho man kakon. Hindi man pwede katudong jet na ini has di kasay ka man si Congressman Haresco, senior citizen na din, di ba? Pareho man kami. Ako bilang isa ka soldado, handa mo man pirmi ang kalinungan at katawhayan. Pangayawa, ikasay ka man senior citizen na kami, ag hindi ko man gusto katudong jet, ini ang importante. Na hindi ko gusto na hasta sa akon kamatayon sa ulihi kay maadtogi kita dira.
1: Correct.
0: Dalhon ko gihapon ang kaaking ko kay Congressman Ted Haresco. Hindi ko man gusto na amo na ang matabo.
1: Mabugat man kuno eh. Mabugat man sa imong pagpanaw sa pagto sa ibang kalibutan ko na may ginabitbit ka pang kabugat sa imong tagipusoon, Lieutenant Matuakan.
0: Yes, bisan si Congressman Ted Haresco, ganun man siguro gihapon ang iyang pagpamantaw na hindi mo gusto na amo na ang iyang dalhon gihapon nga pagahi sa iyang pagpanaw.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Agaw puli, sa iba naton nga si Kong Ted Haresco, abo kung akong nababatian man, abo man ako naka-istorya, abi. Siguro, kung ano man do natabo kinyong daywa sa inyong conversation last Sunday, imaw man, aruan ang obrahon sa iba pa. Di ba?
0: Yes. Ginobra kanya sa ako bilang ordinaryo na pumuluyo sa aklan. Di wala mang rason na hindi man niya siguro obrahon man sa ibang mga tao sa anang naging himo nga pagpakumbaba.
1: Okay. Aga, kung ano man dong motibo ni Congressman Ted Haresco, siya lang ang nakakaalam.
0: Yes, siyempre. Basta ang importante, sa aming relasyon nga daywa, ay wala na kami it mabugat na Balatyagon bawat isa sa amon.
1: Okay. Pero wa ta istorya ang politika ha? Wa ka commitment?
0: Wala. Okay. Kasi ginambal ko ganay kimo, hindi man pwede sa amon na nga sitwasyon nga idugtong ni Congressman Ted Haresco.
1: Ang politika?
0: Ang politika. Kapi naglain pa, kapi naglain na naman. Diba?
1: Bas. Grabe si Kong Jojoang ha? Imaw tama ka lumanog tulay ha? Peacemaker na siya ngayon ha?
0: Na mayad man si Agsikoan, si Congressman Jojo ang kung tingnan mo may mga nag-obserbasyon man ganit sa nagpaabot sa ako na ang iyang estilo kung makahambal sa aton pumuluyo parang masa ang iyang dating yung ang iyang estilo sa pag-istorya sa taong bayan. Masa ang iyang ginasunod na makuha mo gid ang Balatyagon sa isa ka tao.
1: Okay. Sige. Doon malang, Lieutenant Matuakan, sagamag yun sa confirmation. Thank you, good, sir. Sabi ko, may meeting ka pang agtunan eh.
0: Yes, pero pwede ba na kung mayara pa ko idugang nga
1: minta? Sige, sir. Proceed.
0: Again, katudong jet, salamat, gid sa radio station ng Radyo Todo. Ngani, nagasaludo, gid ako sa ginhimo na inisiatibo sa amon dialogo na pagpatigayo ni Congressman Jojo ang it Oswag Ilonggo Party List para matawhay ag progresibo sa aton nga probinsya sa Aklan. Mga pumuluyo, ginhimo ko ito nga desisyon. Una, bilang ako isa ka Kristiyano. Pangaywa, hindi ako politikado na tawo. nasugbo lang ako sa politika dahil nga sa kaina sa isa ka-sirkumstansya. Ako isa ka-soldado na handong pirme ang kalinungan at katawhayan. Pag-apat, hindi ako gusto sa ginhambal ko kaina na sa akon kamatayon bilang isa katao sa may katapusan man kita sa ulihi, nga dalhon ko gihapon ang akong kaakig kay Congressman Ted Harisco na sa makaron, pareho man lang kami senior citizen na. Ag ako, nag-apila sa aton pumuluyo, sayod ako, nakabuan kinyo nagapamati makaron, pabor kamo sa akong ginhimo nga desisyon sa pagpatawad. Kung may ara man siguro naghambal nga hindi pabor, pero kasayod ako nga sangkiri lang ina nga mga pumuluyo. Salamat, Ged.
1: Nga ni kung magkita kamo kara personal, hindi na kamo mailang sa daywa, akamong daywa. Hindi na kamo mailang mag-istorya.
0: Ay, yes, yes. Kasi sundalo tayo. Mayroon tayong sariling panindigan. May, di ba? Katunong Jet?
1: Correct, sir.
0: No.
1: Thank you, Ged, sir. Thank you, Ged. Salamat.
0: Bilang sa aton peacemaker, katunong Jet, sa Uswag Partiles, Congressman Jojo Ang, oo, bago nga natabo nga ni kining ginatawag nato na dialogo sa kampo. Sa aton mga palanggang pumuluyo, ag bilang isa ka Kristiyano halin pa kato sa aton mga nga ako anay dating membro sang 47th Infantry Battalion. Nga kato anay inyo mga nabatian sa Katapatan Our Radio Program. Palangga ko kamutanan mga pumuluyo sa probinsya sang Aklan. Bisan ang kabaylo sinirong akon nga kabuhi. Katodong jet, daghan salamat. Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List, the Peacemaker. Congressman Ted Harisco, parehas man sa aton nga mga painuino nga maging matawhay rong aton nga probinsya ag aton nga dugalingon. Ag hasta makaron daw katodong jet, nagadamgo siguro gihapon ako sa natabo sini nga pero ato na lang pagabatonon ang realidad kay ini matuon nga sitwasyon nga natabo nga sa sunugan ni kimo witness ang imong satellite nga ini nagapamatuon sa isang dialogo sa amon tagipason o sa akong tagipason bisan mataas pagid ang kalibre ni Congressman Harisco nagpakumbaba imaw sa ini nga natabo nga amon nga pagpatawaran bawat isa. Mga palangga kong Aklanon, daghang salamat, maya dagahon katon Aklan.
1: Thank you, Ged. Lieutenant Matias Matwakan. So, konfirmado, ha? Si Congressman Ted Harisco sa pihak ko ng Estado at Pagpangabuhi ay wagi daga daywang isip ko magpangayo manit na pasensya sa kung ano man ang kinatabo kanda ni Lieutenant Matias Matwakan. Sa iba natin yun dun, ay mabuhay ng mga dinag-on yun nga ginahambag pirmi ni Lieutenant Matwakan do anang sakit buot against sa former Congressman Ted Harisco.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Alas 8.22 oras sa tutkin nyo ni dating kagawad ita New Buswang, Mila Inocencio Taiko at ang oras ding ito hatid sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. So access ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Opie, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and glutathione ka
2: Santon
3: pa.
2: Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika!
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
7: DGX 500.
8: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DGX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban
7: sa mga free radical
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DGX 500.
7: Araw-araw bibili sa mga butika.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
13: Yes, John, thank you, Gib, and thank you, Gib, sa atong mga loyal, Gib, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
12: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
9: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa nga mga maintenance requests. Abogid nga sagamat.
15: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
16: Cheers! sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow!
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
23: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 8.37 na. Now, hawan-hawanan tabin sa pasensya gid sa mga nagpadayat mensahe. Ay, kinagan unahon tanay si Lieutenant Matias Matwakan eh. Aga, happy birthday gili. Basi umalipat ako. Happy birthday. Birthday gili makaroon ding dong ni Kwan. Kapwindel Taikot Mubo. Ha, birthday na makaroon. So, happy happy birthday gid kay Punong Barangay Wendel Pereira Taiko it Barangay Mubo. Happy birthday gid Kap Wendel.
22: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
23: May ginapanawagan na, basi ko na malipatan ko rin panawagan ng importante. Kabi-i ko not, or kahapon at hapon, mga 5:30 PM, may nahugog nga laundry, mga 9 kilos taraimaw. Nakakarga sa e-bike, nahugog, wa mapanuhi it nag-drive. Aga may nakapugot ah. Alin sa Magdalena Village sa New Buswang pagtukon dara ita inroldan. O galing pag-abot di karon sa may Petro

0: Sa uman, kung sino man dong pumugot, ayon pag-interest eh, ay pakibalik dong laundry. Kahapon ang mga 5:30 nahugog daw sa e-bike. Hindi ko sa may Petrogas. Halin sa Magdalena, pagto it enrolled dan kunta. Itulog gina-deliver dong laundry nga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang. Yan ang kita ka mauna sa piha ko. Mahaba-haba yan sa piha ko eh. Sigeon to kaina. Ah, dali lang kita. Balik sa ibabaw. Balik sa ibabaw. Ah, okay. Sige. Have a wonderful Tuesday. Life smiles at you when you are happy, but life salutes you when you make others happy. Good morning. Aga, thank you kid kay Rod Taborda. God bless man. Good morning. Madam Bill Arsula sa Hong Kong. Madam Nina Villarmino sa Poblacion Altabas sa Villanueva. Aga, Marshall family. Ag sa Talon, nasa Kawaling family. Oh, God bless us all from Madam Nina Villarmino Altabas. Kay Blenda Taay, good morning man. Ma'am Gemma Tolentino, good morning. Kay G-Lord Ihoy, pamilya Ihoy sa Huyaw-Huyaw. Ano man siya. Si G-Lord ag si Janlina Armasalio, nagakapi-kapi ko no, samtang nagapamati. Kay Arlon Francisco, ag ginatamiyo na gid si Edgar Remicho. Happy birthday. God bless daw. Happy birthday gid kay Mr. Edgar Remicho. Haling kay Arlon Francisco. Agalin man kako na. Blessed Tuesday, Jet. Change venue man kita sa pag-walking. Very early ka pa kaina sa imong program. Gaaya kas plaza kaina. Gali. Wala ko rin ko nakita. O, medyo pagpamatigid. Engineer Bernardo Viray Moises. Kay Architect Arsenio Sacro Jr. At kay Madam Margie Dorda Sacro. Ag sanang chikiting. Happy monitoring man kay Oscar Chulosio, Romano Kagawa di Tambak, una sa Tambak Barangay Hall nga nagapamati makaron. Mga staff ita Tambak Barangay Council ag Sabilog nga Council. Igbata di Dorigues nga nagapamati gon sa California kay Lodenshell sa Yapak Boracay, una sa Jofis sa Bake Shop nga always gid nagapamati kuno sa todo komentaryo. Kay Vince Cristobal, pa-shoutout ko no sa pamilya Sarsino ag Brillantes sa Lupit, sa Banuat Batan. Mga pamilya na ni Doktora Sarsino eh. Kay Dino Salminaw, happy listening. Shoutout ko no sa Fun Run sa Nabas. Stay healthy sa tanan. Aling kay Dino Salminaw sa Banuat Nabas. Happy Tuesday man, dating kagawad. Kapamila Inocencio Taikot Nyo Buswang, Andrea Ripe. Pa-shoutout sa si Rodo Banga, Rodi Tomas, aga Bilyorente, Agtris Valles family. Sana mag-house to house or purpose para malaman talaga kung mahirap. Di lang pupuntahan sa cover para ma-interview. Samahan sana ng National Representative ng DSWD. I-request agad sa aton nga taga-DSWD, Dino Salminaw. Kay Bert ba? Kabuhay kami nakababadyag toto Bert Rivera. Nasa ENB cellphone repair shop. Ha? Sa Regalado. Toto Bert. So, happy monitoring. Kay ba? Paring Ilad. Cold Souls. Nasa Tigayon. Sa mga kaibahan ako no sa YM Coloroping sa Tigayon. Account sa may stoplight ah. Karon dong YM Coloroping. Good morning again, paring Ilad, Cold Souls sa Olds. Kay Chile Temporasa sa Thailand, happy viewing ng Tinagoboy Tambong sa Tamalagon. Mate, Frederick Bationg Quezon, good morning again. Kay JB Matore sa Matore Family sa Olbuswang. Kanday Atina Ilis, Giavel, Greenery Gray. God bless, agmabuhay, Radyo Todo, thank you again. JB Matore, Tres Hermanos. Shout out si Dr. John Samabilo. Ag Tolentino Mariano Family. O Buenos Dias, Tres Hermanos. Madam Rosie Isog Sandagaw. Bujong Inday. Agahon pa nagbugtaw kay na. Kagawad Michael Solina. Patamiyaw ako kasi Mario sa laging Banwawes sa Romansya.

0: Good morning naman, Bert Rivera. Seryo Chongson Trencio, sir. Oh, good morning, kid. Aga, good morning kuno kay Don Cipriano. Abo nga gakomento sa mga politiko. Konohay, may andang involvement sa mga bagay-bagay about corruption. Para akon, Migjet, pagarihas man ang sandaron. Huwag naman sabihin ng mga politiko dyan na malinis kayo sa corruption. Alam ko na kung Gob Mayor Cup. Tama ka, Tres Hermanos. Kay Sir Edzabal, God bless man, Sir sa Edzabal sa California. Good morning kay dating kagawad, dating SB member at Kalibo, Buenjoy Villanueva Friends. Samad ko na ng radyo, kaya naka-ibilive. Ma'am Puri Sabal, good morning Jet. God bless you always. Thank you again, ma'am. Likewise, pa-shout out kay RN Tyrone Bautista Sabal sa Wicklow, Ireland. Ag Ed Junior Bautista Sabal sa California. Alin kay Ma'am Puri Bautista Sabal sa California. Kay Maria Dolores Matori Bartolome. Good morning, mabilog. Bigid sa mga guwapa-guwapong member ita STI. Samahang tropang inosente. It mabilog nyo, Washington. Dini Michelle Pereira Erinia, good morning. Madam Idel Rogan Laurente, stay hydrated everyone from Idel Rogan Laurente. Dating SB Longlong Diazes, alams na katodong jet nga na masa na. Iaway mo. Ay nako, Engineer Bernardo Biray Moises. Toto Joseph Tolentino, happy and blessed Tuesday man. Una sa Kalibo, Ati-Atihan County Inn. O kaya ng Dora, una sa Kwan. Taihawan Leso. Kay Marcel Mumbay. Igto kita sa kasabihan do Ginoo nga nagpatawad kita sa atong saga. Sino ako nga di pwede magpatawad? Tama kagid, Madam Bill Arsola. Sapagkat tayo'y tao lamang. Masanami, timong ngirit-ngirit, nagapamati, nagahambay si I am a soldier kung abi hotek manabi ka kon kung ano pamatsyag mo. Ate, okay man pamatsyag ko. Ihotek ko galing kay Marbitore. Kay Toto Rodin Pilayo si Ani. Pa-shout out kay Toto Constantino Maliksi. Happy fiesta sa nang pinalagang barangay Argao. Bao sa balay. Magto kami ni Neil Taunan. Kay Osher, Neil Taunan Osher, Orisio siguro, Igto, Apas ka lang, ba kagayo, Argao, kagayo eh. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, happy monitoring man. Kay William Aceras, mag-best friend, nagilik ka mo ni Uncle Matt, Agkong Ted. Ay, ang buhay sa mundo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: 8.5
1: FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagkabalikan na. Nag-okay na daw si Lieutenant Matuaka, nag-former Congressman Ted Harisco. Sapagkat siya'y tao lamang daw eh. Sapagkat siya'y tao lamang. William Aceras. Kay Roger Lucero, nag-alis. I think you can kahapon ha. Tigong ikahapon sa taga Barangay Affairs Office, Itquan, LGO Kalibo. Randiran Santisas, happy monitoring man. Ma'am Salome Solina, Sorilla Villanueva, blessed Tuesday, una sa Rome, Italy. Kay Paring Abilito Abel Prado de la Cruz, una sa Puroctos. Kay Jan Linar Masalio, nga nagapamati, nga nagakapi-kapi. Shout out kay Rick Torrey, nga nagaparag-a sa sapa. Sa huyaw-huyaw, ag timplan sa family. Good morning, kid. Kay Kagawa Jerry Adok, ang ginapatamyo na gidoan ng unga, kay Jinky Sonyo Adok. Nga nagapamati man, sa Sonyo Adok family, o na sa Tinigaw. Good morning, kid, Kagawa Jerry Adok, kay Madam Jinky Sonyo Adok. Ag speaking it na Tinigaw, una sa mag-asawang kapitan, nagdating kapitan, incumbent po ng barangay Nini Lourdes Reyes. Ag dating kapitan Tuto Lando Reyes. Good morning, Jet. God bless you always, Jet. Pwedeng pakigreet si Ampod Cap Wendell Tyco Ferreira. Tyco, it happy birthday makaroon nga adlaw from Engineer Cesar Gomez Tyco. Thank you, good. Happy birthday ko no, Cap Wendell. Halin kay maging kampon siguro sa Nanday Waray. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko. Itnyo Buswang. Kay Ma'am Binita Impreso. God bless man Ma'am Binita. Blessed and waga, wonderful Tuesday, Katunujet. With God, all things are possible. Corrected, ma'am. In Jesus' name, amen. Thank you and more power. God bless you more and your family. Likewise, nang rolin tutugoy itabor. Agay nung Noel, gahon pabugtaw kay na. Kay Marlo Okson Swalog Silva. Good morning, Katunong Jujet. Naghinahina inyong audio sa IB Live. Hindi alagwa ang trumpaya sa amon sa tagbaya. Bye-bye, ibahay. Paki-adjust na ito. Atun ko nung audio sa IB naghinay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Standby ang dagaw, ha? Standby ang dagaw. Ay, mga nangan, si Kapitana, makamanumano ta. Okay, Doktora Amelie Nimes, magbakay ko nakot kaang, aba, tamnan mo gila ko. Ah, may ako ni matanga love letter ya dong, oh. Alin sa J&T Delivery. Anyo man baro, J&T Delivery nga rai. Good morning, Jet. Word of the day, humility and humbleness. Mabuhay ka, Sir Matt Wakan. Salute, God bless sa clan. Alin kay dating SB Jusel Rata. Abo pa'y Kong Ted nga dapat pangayo at patawad. Dati sabi ni Kong Haris ko na nga natalo sa kay Marquez, biniak ni Lord ang kanyang puso. Nung manalo uli sa 2nd District Representative, bumalik ang kanyang tunay na ugali. Tag mapirde imaw ni Joven, dinurog ang puso niya. Sana totoo ang kanyang pagpakumbaba. Sana'y ditulad ng ahas na pumalit ng balat, ahas pa rin. From Alinda Sakwan eh. Kung nang magsagab, ban sa ano ray, sa western side. Te, suno kay Lieutenant Matias Matwakan, seryoso man sa nang pagpamatyag. Wrong statement coming from the good congressman of second district, Kong Ted Harisco. Good morning, pre. Pangabay, panunsyo, pre, nga hindi magpanik dong pumuguyo. Kung makabati, it's rin ako fire engine ag emergency response vehicle sa may vicinity mabini. Particular sa Prente 8, DICT. Kara sa may dating telecom na ton, kapit sa ospital. Dahil gatao kami at last alarm. Or salot kay the late retired police major Pakitokit Saratiosa ay makaroon aruan ng akuan burial. Ni retired ni the late police major Pakitokit Saratiosa. So, last salot itagabarangay poblasyon. Kaya the late police major Pakitokit Saratiosa. Rapagata na makaroon kong nahimo nga mismong si Aris Korong nagpakumbaba. Ag nagpangayot kapatawan hay kay Matwakan, san uman ba nga maayos ang problema sa tunga ni Harisco ag Carlito Marquez? Doon yung pangutana nga hindi pa naton masabat as of now. Pero sa makaroon nga matamat unit klaro nga mahalin ita voters registration ag residency si Harisco halin sa 2nd District, Pagtot First District, agun inkwentrohon si Kong Papa Gis Marquez. Ngao nga ni Carlito Marquez. Di kung magmauro sitwasyon, I don't think so. Nung bili na sir na, good morning kid, Ma'am Peo na sa naluok, aga medyo pagpamati kay bagsik ni Juan. Abo-abo imong listeners, abo ga-comment sa live. Thank you, kid. It's me, Benjoy. Kay, ba, dating kagawad, nagpamati man makaroon, dating kagawad, Ritzel, militar, itat, istansya. Good morning, kid. Conchil Militar. Sayin pa. Ha? Si, may meeting ko na si Kwan Makaron. Ano ba kamatood nga si Lieutenant Matias Matwakan? May meeting man makaron sa Kapitulyo. Karon galing, i-confirm na ton, ha? Kon matood baga. Dali lang. Sigeon ta. Sige yun to. Op, dali lang. Ano ra? Ah, okay. Kay Jokes Makabinta, more power, God bless sa clan. klaro gid pa ring Matt, no commitment ha. Oh, no commitment daw eh. Walang pinag-usapang politika. Good morning, Jet. Wow. Sorry, seems to be the hardest word. What now? But always put in mind, promises have been made to be broken. I said ka ba na ng Joyce? Kapin ko nung naghahambag ay politiko. Ha? Hey, hindi lang sometimes. Parang always nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, katodong todo jet. Salamat sa Diyos. Buhay pa kita. God is good. Correct kito to Joseph. Nakagising pa kita. Kaya dapat niya nga adlaw-adlaw pagbugtaw na ton, pagmukat at mata, naghuga kita, gatindo, gatikang, kaginhawa. Magpasalamat dapat kita sa Diyos. Ha? Nga okay kita. Ayro iba, wala na. Wagtang na. Hindi na nakabugtaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Nung Lilan, dati niya Laurente. Nang itatugla, good morning, Gid. Kay Captain Johnny Maglunsong, nagapamati. Makaroon kay Dr. Malo Rodriguez. Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Good morning, Gid. Sana ba manawag si Kwan ay? Si Kong Ted kay Engineer Titoy ay? Ha? Gaton tabi ko na saan umag istorya si Kong Ted at si Engineer Tito Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Kay Mayor James sa Papa Bol Solanoy. Good morning, Gid, Mayor James. Kay Mayor Simonet Peralta Francisco nga nagapamati man katon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Standby mga taganda gawa ay istoryahan taro ginaugtasan nga at mga barangay kapitan. Hindi lang ang dagaw. Kundi tanan house nga barangay. Merong surplus wag yapon may declare ita aton nga opisina at municipal accounting. Tao ko na anong problema Madam Jennifer Policarpio itulid ma'am. Dinag-on yun ginahinuyap kuray nga ng surplus. Hindi magamit it barangay ng surplus saman. Ini gihapon may declare. Ha? Ita aton nga accounting. Te paano magamit kung di may declare ang surplus? Akon pila ang surplus. It kada ka barangayan. Ruandaga ro may pinakababaho nga surplus. Ha? Million-million ng surplus. Ay di magamit. Ano ang problema? Do promesa last year pa. 2025, 2026 na kita makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby kay Kapitana Juliet Onyet Torrentino Melgarejo sa Manok-Manok, Boracay. Good morning kay Carlet Tornea Santiago. Thank you man kay Roger Lucero Nagales ag sa anang team. Ano ra? Baron bigla gon nagbaskog. Haron yun. Biglaan ko na nagbasko. Nung Rijeri Boca na nasa Mubo, good morning, Gate. Kay Robert Luis Kahilig, nami-nami ya sa mong banwang Borwanga. Happy viewing na sa Katipunan, Binalaw Point sa Borwanga. Una, kay Robert Luis Kahilig, kagawad. Happy Fiesta gali sa Bayang Batan, sa Pamilya Prado, kapin kay Rosalie Prado, nagabakasyon una, pakidagalang patutin ko ag Bisayang Manok, ngagin adubo ko na pag-uli mo. Ma'am Lucia Santi sa Libacao na sa poblasyon, happy monitoring man. Sinyas lang doon kung available na imaw ha. Kung may landline, landline kita maagi. Para mas manami ro conversation natin with punong barangay Juliet Melgarejo at Andagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nanay Claire Choco, good morning. Nanay Claire, aga kay Sir Luciano na sa Tuting Reyes sa Pabilya Choco. Wala kay Ma'am Lilian Tolio Laurente sa Veteran Sabino nga adlaw-adlaw ginakatuto katon. Thank you, Ma'am Lilian Tolio Laurente. Ara na dong? Available mataymaw? Una mataymaw? Dali lang, Gid. May landline doon dagaw eh. May kano pa bi nga nga surplus nga kunta kung na-declare na yung surplus nga ra it-accounting naton sa hindi ko nga ni masayran nga rason haman hindi gihapon may declare ng surplus nga ra hagamit yun kunta ra Ha? Nagamit akong tight barangay. Hapao brown it proyekto. Ora implementar ko ng mga program at proyekto. Nga punduhan kong tako rin surplus. Hindi ko maintindihan ko naman it. Hindi may declare gihapon da. Ito bisina it accounting. Kano-kano para. Ang masabu ko na first time dang nagakatabo. Ha? Kano pa nagakatabo nga ni Manda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mariones de Garapon. Wal ginahugat naton dong linya ni Kapitan Onyet. Sa maabot nga Webes. Mayo 7. May okasyon sa Department of Public Works and Highway. Farewell party ni outgoing District Engineer Libina Custodio Amar. Nga kon matandaan si Engineer Libina Amar, mga kasimanwa, okay na doon ko nang agang. Gina panaghat love letter nga permado ni Secretary Vince Dison. Ngay maurahay, ginbayduhan ni dating District Engineer Raquel Ali Rakien. O nga, ni dating Yusek Rakien, it Department of Public Works and Highways, nga naghalin sa... Ano ba rong ginhalinan nga kwan? Ginhalinan nga probinsya ni Rakien bago hinaboy ya sa Aklan. Wala ko magsaga, Sikihor. Daw Sikihor doon ang last nga probinsya eh. Kaya isot-isot nga probinsya roon ang ginhalinan. Agbat sa huwag magkatapos ko ng tour of office. Ag binauman sa Sikihor. Ikto sa Negros Island region. Hinaboy sa region. O galing, doong region, hinaboy pagtot Aklan. Ag nakibot nga ni, well, manog-retard yun. O sa 7, ma-retard na si DMR. Sangbungan ang nabilin. Bigla kang papalitan, tapos i-floating ka, wakat posisyon, manog-retiro ka pa naman. Nga pwedeng mahugat gani nga mag-retard ka, 1 month lang man sa sarili mong banwa. So abor na kibot. Kapin pa nga wamat record it corruption si District Engineer Libina Amar. After nga may natabo ito sa DPWH Regional Office nga seremonya, turnover ceremony, nagpaklan si Rakien. Namasyar sa Aklan. Naglingling. Ag bumalik sa Metro Manila. After siguro mga daywa or tatlong Domingo, bumalik itaklan. Kaya tama na bing Semana Santa eh. Kaya nagbakasyon pa ta si Rakien bago bumalik. After ita si Semana Santa, bumalik si Rakien. Dahil tambak-tambak doong pirmahan. Ro mga butcher nakatambak. Kinangan ng pirmahan dahil imautabi. Ro nga district engineer eh. Lunes tong adlaw. Baw, marek kagusip. Pag permanent mga butcher, pag Miyerkules may gumawa nga special order. Nga, si Engineer Libina Amar, ginpabalik, yeah? Ginpabalik ga District Engineer, OIC District Engineer, Itaklan Engineering Office, it DPWH. Ang narid-plagta banwa si Rakien nga ito makaroon sa region. Naka-floating man gani, ay wamat posisyon nga gintao ka, naging tanyag ka na, ito sa regional office, it Department of Public Works and Highways. Nga nag-expectar si Rakien nga pagretiro ni Amar, ibalik ba ni Mao nga district engineer it DPW sa Aklan o galing sa kunanong kabangdanan nga wa man gani kita kasayd ko naman it na red flag. Haman na red flag sa Aklan si Rakien, matsawat at tsansa nga si Rakien mabalik sa Aklan bilang district engineer.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, bisan nga ni si Rakien, waman kasayo naman na red flag imaw. Bakit na rin?

0: flag ako. Ano bang nagawa ko sa aklan? Kakaupo ko lang na red flag ako? Hindi pa nga ako nakapirma. Hindi ko pa nga natapos mapirmahan yung mga butcher. Red flag agad. Nag-duty ka Lunes. Pag Miyerkules, may special order ka. Halin ka. Ay mabalik kung dating district engineer. So, ga-expectar ta na. Sila kiin nga base kung makabalik ibotaklan after retirement nilibina Amar, pero daw wala e chance. Ang bago nga ni, na-red flag si Raquel Ali Rakien. Ag, after kong retirement ni District Engineer Libina Amar, in-expectar ko na mabaylo banwa nga District Engineer sa Aklan, abahay daw guman ko niya ta ni Kwanda, dating District Engineer Hiner Abergas, nga naghalin sa probinsya it Gimaras. Imarong ito sa Gimaras makaron. Ag nagahugat lang man ko anong special order para magpungkong mangin kabaylo ni Libina Amar bilang District Engineer at Aklan Engineering District. Dayang si Engineer Randy Abergas Melo Santos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, maritard na, ha? Siete. Maritard na si Diamar. Ag after ko ng retirement, huwat-huwatun ta. Pero nga pagpungko ita bagong district engineer, Engineer Randy Abergas Melo Santos. Alas 9.05 banwa, ang oras natin sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mayad man doon ay natawat chansa nga si DMR magretiro sa nang sariling banwa. Sa nang sariling probinsya. Nga matawaan man yung manami man nga party. Farewell party. Ngaroon nga mga pamilya, mga friends na, mga dating empleyado, dating kaibahan sa district office at DPWH, mag-ililiba. Sa adlaw ko pag-retiro ni D.E. Libina Amar. O, 7 o. May 7. Ano makaroon? 5 na kita. Webes nga adlaw. Maritiro na si District Engineer Libina Amar. So, congrats ha. D.E. Amar, sa imong pag-retiro, sa imong sariling probinsya bilang District Engineer at pinabangbugan si D.E. Amar. Huwag nga siguro sang dag-on yung mga nagpungko. Less than less than a year. Pero ang pagpungko nga district engineer at matsawago siya mga buwan ng yata. Doon nga pagpungko ni Amar nga district engineer at Aklan Engineering District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid. SB. Hey, SB, ha? Archie Lanog Baltazar, nga nagapamati makaroon. Good morning, Ed. Aguna sa akon nga classmate sa Mubo. Kay Madam Chari Kagawad to be, Chari Baltazar, yap. Nga nagamonitor makaroon, na kay Toto EB, yap. Nga nagapamati man makaroon. Hali lang. Ano ni? Tingkit ha? Okay. Good morning. Shout out kami sa barangay Huyaw Huyaw. Kay J. Lord Ihoy, Donald Ihoy, Rectory, Jan Lenal Masalio, Gerald Cuasto, Gina Lin Cuasto, Erika Jane Octavio, aring kay J.R. Cuasto. Munjit, kung magkandidato sa Resco sa First District sa pagka-congressman, ang kalyado sana ni Jory Socro, anong banwa posibleng dag-an ni Jess Marquez? Maliban sa Banga, Gapati, abi ako sa imong kamayad mamatsyag. Katunjit, kaya ga... Ayun kita, Gapati ko, Sinda. Nga pangunta na okay mo sa gamat, Gidget. Ate, kung natong huyapuyapo na biya, ano baro banwa nga dagan, ha? Kon, ha? Kon madaga ni Jojo ang. Siyempre, batan ina Romanga Ramos. Pero hindi gila masulid. Dahil nga majority at kapitan sa batan makaron, Tibyog. Aga kon ano rong resulta at barangay election makaroon may epekto abiray sa 2028 election. Ha? Kon ano rong maging resulta at election sa barangay sa November 2 ay matsamadayon man nga ni Gid ay may epekto ron. So tagan awon pata naton do resulta ng barangay election. Pero kung ibase naton sa nagapungko ng mayor Hay siyempre Ramos nagapungko. Kalyado taga Giron. Ha? Kalyado tani Jojo ang kalyado tani Congressman Tedarisco. Sa Altabas, ha? Banwa, si Jojo ang daog sa Altabas. Ha? Daog sa Altabas si Jojo ang. Pero makaroon nga 2028 kung matabogin man abing mag-inkwentro sanda. Mga 60-40 or mga 50-50 gid. Dahil lumiyor abing ito, 50-50. Ha? 50-50 lumiyor ito. 50% puga, 50% itom. Eh, hindi mo masairan. Ha? Kaya 50-50 ah. Kasi yung mayor, 50-50 ron ang abilidad eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa Balete, ay haling katohay, kaabo talaga inabante. It mga Marquez sa Balete. La seleksyon kabaho inabante ni Congressman Jess Marquez sa Balete. O galing bangod kong closeness man ni Jojo Ang sa mga Kaliso. Dugangan pa nga si Mayor Macaron Priscila Kaliso, dati nga nagtrabaho sa hotel ita mga ang nanday doon punso ang Agtan. Hotel Del Rio sa Iloilo. Ito dati nga trabaho si Mayor Priscila nga ra. Nga ni close man nagagi sa mga tanag ang. So, kung si Jojo ang gasuporta, banwa, kay Harisco ag mabit-bit na sa Balete, madaog yapon si Marquez kara. Pero hindi kita sigurado kung ano kabaho dong dag-o ni Congressman Jess Marquez. Sa banga natural, ay baluarte ko taro nita mga Marquez, ay madaog letar si Juan kara, si Kong Jess Marquez sa banga. Sa Libakaw, hindi man nato masiguro makaroon. 50-50 man da. Pero mayor nga nagapong ko, makaroon si Tim Brian Judosio, hey, buko marabit elected mo nga mayor de. Agwaon doon mga nabarusa. Bisan ano pahambaw naton, malisod yun. Nga makabalik doon mga nabarusa sa patagit politika, kapin doon mag-ama. Kapin gin sa taycharit, saan ang sitwasyon, nagsa edad na. Si Benz, I doubt nga makabalik para sa politika sa sitwasyon makaroon. Si Tim Brian Judosio, igto ko nagtaliwan nga mga, kung nagtaliwan nga bugan, igto ni Mausakwa ni Luilo kay bahan si Vince Navarosa to kay Jojo Ang. O galing, si Tim Brian Judosio, permi man niya kay Governor Joen. Ha? Pero nang tatay ka ra, nga dating SB member, hay tibyo ginabi. Original nga mga tibyog man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa Madalag, ay siyempre, tibiyog na gapong kong mayor eh. Mayor ex Gubatina. Ang mayoriya ito, tibiyog. Ang gaganinaog ito ng mga Marquez nga sa tibiyog gabi eh. Ano pa? Kalibo. Anay, robagan tayo Kalibo. Hindi, tabi kita kasigurado sa Kalibo nga ra eh. Kalibo nga ra. Hindi, tabi kita makasiguro sa Kalibo nga ra. Nagdaog yan si Congressman Jess Marquez, ang kiri gilang. Sang kiri gilang banwa. May hampang karang magapuyot sa Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa New Washington, si dating Congressman Carlito Marquez gaabantit at kabaho di kara sa New Washington nga ra. Nag-inabantit at kabaho. Last election, mga kasimanwa, nagdaog man si Kong Jess yata ya sangkiri malang abo patanga matabo hindi pa kita maka hindi pa natun ma makita gidit masyado hasta nga hindi matapos do barangay eleksyon nga ra hugato natun nga matapos barangay eleksyon di karon ganin aton tawutan awon it mayad kon ano gidurong plastada senior sir Junior Iges.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masyado pang temprano eh. Mag-tanaw makaroon eh. Hindi pa na ito maklaro gini. After galing ito, November tong eleksyon. Tara mo tatuman dong, dong sitwasyon. Kay Marvin Anthony Tindan, happy monitoring man. Alas 9.14 banwa, ang oras sa disenyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. So maxis ka na sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
15: O Tatay?
14: Mindoro. Ito yung na ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 9:23 na.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning kay nang Nora Trasmil Tampos nga nagainom ita more power. Hindi gali. Nagainom gali kapigang habang nagaabang sa programa at dokumentaryo. Ginagreet na gid si Marites Corpus. What bad words ah?

0: Bisan what papa, may mama.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, anay kay Tris Hermanos Uman sa Mabilo. Ag kay Madam Marilyn Alonso. Happy viewing na sa Silang sa probinsya Cavite. God bless Madam Marilyn Alonso.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Nag-research pa ako eh. Nagpangota na, biyak ako na eh. During kuno Carlito versus Chudorico, aga one district ang dungakan. Ano-anong banwaro na nag-ani harisko sa eastern part. Eastern part yung abidong. O so yan dong. Sa first district. Ay, pwede na ito na manginbasihan matuod. Ha? Manginbasihan yang. Ko posible man. Nga mangin resulta ita eleksyon. Ah, sa 2028 sa first district kon madayon gid man. Ah? Kon madayon gid bag, matsa madayon gid man ngani. Pero nga engkwentro nga Ted Harisco aga Congressman Jesus Papa Jesus Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masa nagaklaro nga nagaklaro gid man. Arong engkwentro nga Ted Harisco aga Jesus Marquez sa first district. Agur may mabaho nga papel karar makaron. Si Oswag Ilongwa Congressman James Jojo ang mga kasimanwa. Imaw may mabaho nga. Actually, imaw ta makaron doon nag-negosyar. Si Jojo ang doon nag-tawag makaron. Pati sa mga taga-tibyog. Pati mga kontraktor. Si Jojo ang makaron doon nag-negosyar. Pati mga mayor. Mayor nga bukod ka aliado ni Kong Ted, si Jojo ang doon nagatulay makaroon nga magkakonektar banwa kay former Congressman Ted Harisco. So, do architect ka, kutanan nga ra, is James Jojo ang Jr. ito sa Wagilonggo. Rayo pangutana makaroon kung papaano ra ayuson banwa it liderato tibiyog. Kapingid ni Aklan Second District Congressman Joven Miraflores. Rong haligi it partido tibyog iya sa Aklan. Sambilog na sa dapat ayusun gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Then hindi manami abi nga ro'y mong inaanak nga si Jojo ang nga adapted sa ni tibyog. Ibao man doon nag-facilitate. Ha? Sa mangin kakontraman, it kandidato tibyog sa first district. Diba? So, adapted saan ka tibyog? So, kung magbaron, dapat, ideklara ka uti mo ito, itibyog, ha? Ay, total, nagakontra ka sa tibyog, halin ka na lang sa tibyog. Ha? Dapat, nung pag-adapt ka na tibyog, dunga o na. Itinakwil. Ah, na anak ng tibyog na si Jojo ang dapat. Hindi na adapted san. Tinakwil na adapted dan adapted san ng tibyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh kasi ikaw ro arkitek eh. Para kontrahon do kandidato tibyog, ikaw ro arkitek. Ikaw ro nagamanihar. Ikaw nagatrabaho. Kani suwail katimo sa inyong grupo tibyog. Ha? Swell ka. Kaya dapat itakwil na adapted sa ng tibyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kasi adapted san ka, tapos swell ka. Adapted san ka ba na ngabi? Swell ka pa. Di ano ginaubra sa mga swell? Adapted san. Di ba dapat gina... Ginatakwil swail ka eh. O, may unang relihiyon nga ni nga pag swail ka ginatakwil ka trilihiyon dayon. May relihiyon ka ron pag swail ka wakagasunod sa simbahan. Bawal magkaonit daya na kinaon ka. Bawal maginomit daya na gininom ka. Swail ka ay ginatakwil ta ron. Dapat mauron man sa tibyog ro mga swail ginatakwil.

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: So, Wael, maton nga, oo nga, ginatakwil, aginasumpa, Rokus Wael. Ay, huwag ito natin kung ano namang inahugag kara ita, tibiyoga. Huwag ito natin. Good morning, pag-greet man galing ang pamilya sa sityo, Kabaya. Mani kalibakaw nga nagpamati sa programa mo, agahon pa lang nakatune in yun. Thank you, good. Aling kay Andrio Di Luna. Tiwalag. Oh. UPW. Umalis na walang paalam. May kinagaw ka rin. Nagtiwalag. O galing imaw mata nagtiwalag. Ako yung amigo nagtiwalag dati. Sana nga relihiyon ha. Na nagsugtay mo sa politika eh. Hindi mo pagsugtan yung mag-sabak sa politika. So kailangan magtiwalag imaw. So naggaong mata imaw. Daya tawa tabi eh. Wate mo naggaong da eh. Ha? Ginahambay tabi at liderato itibiyog. Wa! Tatkat! Wa tat pagisayod dong partido. Wa ta naggaong. Ha? Ngani ay bukon dat tiwalag, ha? Dapat itakwil ko tanggid. Hindi ka lang itiwalag, dapat itakwil.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ara, may nag-comment akong amigo gitaro eh. Aga manukagawad rin. Pera-pera na lang. Pera-pera na lang ba? Wa na ginatanaw rong performance. Eh, naroon na sambidog. Actually, realidad yung man makaroon nga panahon. Hindi yung tanaton matago. Aga di ito matalikdan dong kabatuuran. Nga sa eleksyon makaroon nga panahon. Pag wala kang pera, huwag ka ng komandidato.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Arayo tarong realidad sa politika. Pag wala kang pera, huwag kang tumakbo dahil masasaktan ka lang.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Masamasadya eleksyon nga Rajet. Ay masadya gid matarang 2020 election. Iya sa first district kasadya kita. Sa second district kapin gid sa congressman bukot masadya. Live kita sa Radyo Todo ang i-live na sa radyo pagid nagapamati. Tingog gid kay Ian Ray Socro. Agang-agang nabi tiempo na to ni. Inaga man galing. Andagaw, inaga ko lang balikan do reklamo nga rat mga barangay kapitan. Sa ini gihapon may declare nga surplus it ka barangayan kuaton nga accounting ay hinaga palaguhan tat uman ito kay Rolly Boy si Madam Jennifer itulid dawa yata ga monitor siguro si katudong Rolly Boy wag init busina eh. Pro update development banwa ko mga nakinatabong insidente aksidente sa binog nga klan sa nagtariwan nga 24 oras. Bantayan si Banaton nga mga news and public affairs program. Dayaw na dong. Amo na ni siya. Ah. Hinaga. Dali lang kita. Ipwede ba natong ipaprint na dong? Ipaprint mo nga di dong. Ipasa mo kay John Lester Masalio. John Lester de la Cruz. Oy, naga, inaga. Istoryahan ta. Aro na tabo ko 2016 dong, no? Ibalik ka nito dong. 2016 election sa Aklan. Arong pag-inkwentro ni dating congressman Tidarisco at dating congressman Carlito Marquez. Pwede tang manginbasihan da eh sa posibleng matabo sa 2028 nga eleksyon. Ro kaibahan yang may jojoang ang back up si Arisco. Aga kon matabo may Jury Socro. Kon matabo manang. Daya rong kaibahan. Ha? Kon matabo may Jury Socro imaw. May jo-joang. Dahil ro kaibahan man ang karay. ing pangutana, Engineer Moises, sabton ngayon naga, ha? Ano natabo ko 2016 election sa 1st District? Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso, sangagan kong binog na Perseid Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton, mahiluwayon, mainit nga gahon it Martes. Mayo 5 na kita trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati. Mangin hiluway ka!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, masaway sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, bilis sa himpapawid. To Jet the Jet Reyes. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats,
4: magabuti ka. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin, nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka

0: immune
1: correct
0: system, or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
1: Awa na kay picto sang D3 bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo, no. Bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
0: sa Mega World,
1: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
3: That's why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones. Sa

0: kanya break. So ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga araw sa Dito Ribayo is our Capric Acid. Capric Acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga araw sa Dito Ribayo are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga Dito Ribayo ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Makatats,
2: makabuti ka. Okay, so makatulad na sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, din tawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bis ka ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
2: Correct.
0: Kaya may ara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
2: Buringot.
0: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
2: Correct.
0: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya no? Happy hormones.
2: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3Bio. Kaya ang D3Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3Bio ta plus nag-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
2: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep. that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang wala unod ang imot chan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
2: Oy,
0: piki ina,
2: piki na,
0: no? Kag
2: piki
0: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
2: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nabago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay?
5: Mindoro. Ito yung na ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
0: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa finta, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Oh. Ate, okay.
9: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Brebillame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi.
11: Manong Tong?
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagid Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga, kwan siya, younger looking, wala iyan nag-asag, wala nag-fold. Ang amuman, ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
11: kulong?
9: Eh.
11: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kaya panagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka Martin C, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500. Kag naka-Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin, ano, kung naga-DTS kag.
10: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: Mas dasig
10: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagpanubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nagpanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nag-aedad kita, ang aton selula nag-aedad man Sir JP.
9: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na pari Richard, thank you gid sa
10: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
9: Gusto.
10: No, so ang ininga mga vitamins,
9: small amounts,
10: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Si Lia, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang ka niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boys ang ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape, cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may Kavuaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pulapo ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
9: kumatarapin. Kasunduga sulod sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sa emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkat to sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa, D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot yung ginapan namin imo memory, ginapan namin ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot,
12: ama ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag salamat sa inyo padayon nyo pagpamati kag pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind lang kamo no nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat pagtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay TC ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 5 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At headline balitang lokal, Aklan Provincial Government nakipag-ugnayan na sa LGU New Washington. Pagbubukas ng Dumaguit Port, umuusad.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, tubig sa irigasyon sa Aklan na nakatakdang ipalabas sa Hunyo para sa first cropping season ayon sa NIA.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At sangguniang panlalawigan ng Aklan, hinimok ang agarang paglabas ng 50 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Aklan River Irrigation System.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, DSWD, pinalalakas ang kahandaan sa kalamidad sa Aklan sa pamamagitan ng relief positioning.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At dako naman tayo sa headline, balitang regional, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa barangay Preciosa, Sara, Iloilo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At the DA, ipinamahagi ang 102 million pesos na ayuda sa higit 45,000 na magsasaka sa Antique.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa balitang National Cavite 4th District Representative Barzaga, balik Kongreso matapos maharap sa kasong cyber libel.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Senator Bam Aquino itinutulak ang mas malawak na tulong para sa 80% na manggagawang Pilipino.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At crime rate sa bansa bumaba ng 34% noong Abril ayon sa PNP.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At Philippine Army, suportado ang desisyon ng DND na itigil ang peace talk sa NPA.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At lipat naman tayo sa headline, balitang international, 150 na passengers sa isang luxury cruise ship na stranded dahil sa umano'y hantavirus outbreak.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, US military pinasinungalingan ang umano'y pag-atake ng Iran sa Navy ship.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa balitang sports, Alex Yala umangat sa WTA rankings matapos ang Madrid Open.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa headline ng balitang showbiz, Q&A segment ng Miss Universe Philippines 2026 sa Usap-Usapan Online.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Para naman sa headline, balitang negosyo, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo epektibo ngayong araw.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At sa balitang pangkalusugan o ng unang endoscopic excision sa Visayas, tagumpay na nais sa gawa sa Western Visayas Medical Center.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:30 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Umuusad na ang paghahanda para sa planong pagbubukas ng Dumaguit Port matapos makipag-ugnayan ang pamalaang panlalawigan sa lokal na pamalaan ng New Washington, Aklan. Ayon kay Neven Makirang, Executive Assistant 5 to the Office of the Provincial Governor, sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Mayor Shimonet Francisco ay naging positibo anya ang naging tugon ng alkalde sa naturang proyekto. Dagdag niya Nakipagpulong na rin ang pamahalaan sa pamunuan ng Starlight Ferries na nagpahayag ng kahandaang mag-operate sa nasabing pantalana. Noong Linggo ay nagsagawa na ng survey ang kumpanya sa lugar kung saan kabilang sa kanilang sinuri ay

0: Samantala, inanunsyo ng National Irrigation Administration na nakatakdang ilabas ang tubig sa mga irrigation system para sa first cropping season sa probinsya ng Aklan sa buwan ng Hunyo. Ayon kay Aklan Capiz IMO Manager Julieta Galliardo, target na buksan ang Ibahay Panayakuyan Irrigation System sa June 15 habang ang Aklan River System ay nakatakda ring i-activate sa kaparehong petsa. Ngunit depende pa rin ito sa antas ng ulan at tubig. Kasabay nito, plano rin ng NIA Aklan at Capiz na magsagawa ng information dissemination upang matiyaka na maipapaabot ang tamang impormasyon sa mga irrigators, associations at mga magsasakang benepisyaryo. Gayunman, pinaalalahanan ng NIA na ang supply ng tubig ay nakadepende pa rin sa level ng mga ilog at dama sa rehiyon.
1: Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, hiniling naman ng Aklan sangguni ang panlalawigan sa National Irrigation Administration or NIA ang agarang paglabas o immediate release ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahagi ng Aklan River Irrigation Systems sa Resolusyon Number 595-2026 na inakda ni na Attorney Rinaldo M. Quimpo, Honorable Teddy C. Topaz at Honorable Bayani M. Cordova, formal na hiniling sa ng SP kay NIA Administrator Eduardo G. Gillian ang 50 million pesos na pondo para sa agarang pagkukumpuni ng irrigation system. Batay sa ulat, nagtamo ng malawak na pinsala ang Aklan River Irrigation System matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha mula Disyembre 2025 hanggang Enero 2026. Dahil dito, higit 4,631 hektarya ng sakahan sa pitong bayan ng Aklan ang naapektuhan, kabilang ang bayan ng Banga, Kalibo, New Washington, Malinaw, Lazo, Makato at Numansia. Gitna ng resolusyon, kinakailangan ang agarang aksyon at mabilis na paglabas ng Special Allotment Release Order upang matiyaka ang produktibidad sa agrikultura at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag detalye balitang lokal, pinalalakas pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang kahandaan at agarang pagtugon sa mga kalamidad sa probinsya ng Aklan sa pamamagitan ng Relief Propositioning Agreement na sumasaklawa sa food at non-food items. Sa ginanap na committee session ng Aklan na sangguni ang paglalawigan, ipinaliwanag ni Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy M. Lamprea na layunin ng hakbang na masiguro ang mabilis na pagbibigay ng tulong sa oras ng bagyo at iba pang emergency. Sa ilalim nito, ilalagay mismo sa Aklan ang mga relief supplies upang maiwasan ang delay ng delivery mula sa regional warehouse. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng inspeksyon ng grupo ng sa inirekomendang lugar para sa itatayong warehouse na paglalagakan ng mga pagkain at iba pang kagamitan para sa disaster response. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na pakikipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan ng Aklan upang mas mapalakas ang disaster preparedness at matiyak ang agarang tulong sa mga komunidad na maaapektuhan ng anumang sakuna.
1: Todo balita.
2: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
2: Natagpo ang wala ng buhay ang isang lalaki sa gitna ng palayan sa Barangay Presyo sa bayan ng Sara, Iloilo, bandang alas 6 ng umaga ng araw ng Lunes. Kinilala ang biktima na si alias Taboya, residente ng Sitio Rivera, Barangay Pasig, Sara. Natagpuan ang kanyang katawan na nakahiga sa gitna ng palayan at may sugat sa leeg. Ayon sa ulat, dati na ring nakulong ang biktima kaugnay ng kasong pananaksaka. Patuloy pa sa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na pangyayari sa nasabing insidente.
1: Todo balita.
0: Sa kabilang dako, ipinamahagi ng Department of Agriculture ang kabuuang 102.19 million pesos na tulong sa 45,270 na magsasaka sa lalawigan ng Antique sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program. Karamihan sa mga benepisyaryo ay rice farmers na may bilang na 42,027, habang 3,243 rin ay mga corn farmers na apektado sa patuloy na pagtaas

0: kwestyon kabilang ang presyo ng abono, pesticide at petrolyo na ginagamit sa pagsasaka. Ayon sa DA, layunin ng programa na mapagaan ang pasanin ng mga magsasaka at mapanatili ang produksyon ng pagkain sa gitna ng mga hamon na sa sektor ng agrikultura gaya ng epekto ng klima at pagtaas ng input costs. Nagpaalala naman ang ehensya sa mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang tulong para sa mga pangangailangan sa pagsasaka.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
2: Huling nagbalik sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos ang sunod-sunod na suspensyon at pagkakasangkota sa kasong cyber libel. Sa isang video na inilabas online, naging matapang ang pahayag ng mambabatas laban sa kanyang mga kapwa opisyal kung saan tinawag niya ang Kongreso bilang crocodile farm at inakusahan ang ilan ng pagiging magnanakaw. Iginit ni Barzaga, handa siyang ipagpatuloy ang laban kontra sa umano'y korupsyon at isulong ang hustisya para sa mga Pilipino. Matatanda ang 2 beses siyang nasuspende ng 60 araw dahil sa disorderly conduct at paglabag sa House Code of Conduct at kamakailan lamang ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa kaugnay ng ilang bilang ng cyber libel.
1: National.
0: Itinitulak naman ni Senator Bam Aquino ang mas malawak na suporta para sa tinatayang 80% ng mga Pilipinong kabilang sa working at middle class kasabay ng panawagan na tugunan ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin at petrolyo. Ayon kay Aquino, nananatiling pinakamalaking apektado ng krisis sa ekonomiya ang mga manggagawa na madalas hindi saklaw ng direktang ayuda ng gobyerno kaya't kailangan umanong palawakin ang mga programa para sa kanila. Para makatulungan niya, isinulong nito ang mga panukalang reforma tulad ng pagbabawas ng buwis sa langis at kuryente, pagtaas ng sahod at pagpapalawak ng social benefits gaya ng pensyon at libreng serbisyong medikal. Iit ng senador, layunin ng mga hakbang na mapagaan ang gastusin at mapataas ang kita ng mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Todo National.
2: Sa iba pang balita, bumaba ng 34% ang crime rate sa bansa nitong buwan ng Abril kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 at 2025. Ayon ito sa Philippine National Police. Batay sa datos ng PNP, bumaba ang bilang ng focus crime incidents mula 3,961 noong 2024 naging 3,002 noong 2025 at lalo pang bumaba sa 2,616 nitong 2026. Nakatumbas ng kabuang 34% napagbaba sa loob ng 2 taon. Ipinapakita rin ng datos noong Abril ang paunang epekto ng ipinatupad na programang Safer Cities na naglalayong palakasin ang presensya ng pulisiya, paigtingin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang deployment sa mga urban areas na may mataas na insidente ng krimen. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., ipinapakita ng mga bilang na epektibo ang kanilang mga hakbang, ngunit hindi sila magiging kampante at tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon.
1: National.
0: Dagdag detalye, balitang national, nagpahayag ng suporta ang Philippine Army sa naging desisyon ng Department of National Defense, Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi na ipagpatuloy ang peace negotiations sa New People's Army. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Malala, kinikilala ng hukbo ang NPA bilang isang teroristang organisasyon dahil sa patuloy nitong paggamit ng karahasan laban sa mga sibilyan at pwersa ng pamahalaan. Dagdag pa niya, hindi maaaring magpatuloy ang usapang pangkapayapaan hanggat walang malino na pagtalikod sa armadong pagtitibaka ang grupo. Tiniyak ng Philippine Army ang kanilang patuloy na pagtupad sa mandato na protektahan ang mamamayan at suportahan ang whole of nation approach ng pamahalan upang wakasan ang insurgency.
1: National.
2: Samantala, patuloy naman na nagbabala ang Department of Migrant Workers sa publiko laban sa illegal o illegal recruiters, traffickers at mga sindikato na sinasamantala ang patuloy ng kaguluhan sa ilang bahagi ng Middle East kasabay ng pagdami ng ulat tungkol sa peking job offers na kumakalat online. Sa advisory number 22 series of 2026 na inilathala sa social media page ng DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program, sinabi ng ahensya na nakatanggap ito ng mga reklamo hinggil sa kahinahinalang recruitment activities na target ang mga Pilipinong agarang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, partikular sa mga lugar na apektado ng krisis. Binigyang diin ng ahensya na ginagamit ng illegal recruiters ang sitwasyon ng kaguluhan upang manghikayat na sa pamamagitan ng pangakong mataas na sahod at mabilis na deployment. Inayuan ng ahensya ang publiko na maging maingat at makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agencies.
1: Todo national.
0: Iginiit naman ng Philippine Embassy sa France na hindi ito maaaring kumilos sa paraang lalabag sa soberanya ng host country kaugnay ng ulat na si dating Acobico Partilist Representative Zal Dico ay nasa France at taghain umano ng asyluma. Ayon kay Ambassador Ed De Vega, obligado ang embahada na sumunod sa international law at hindi basta maaaring magsagawa ng pag-aresto sa sinumang Pilipino sa France. Ipinaliwanag niya na tulad ng French Embassy sa Maynila, hindi rin ito maaaring magsagawa ng police operations o pag-aresto sa loob ng Pilipinas. Dagdag pa ng ambassador na uunawaan ng embahada ang concern ng publiko, ngunit dapat dumaan sa tamang proseso at diplomasya ang anumang hakbang ng pamahalaan. Sinabi rin niya na ang mga sumusunod na ang mga susunod na pahayag kaugnay ng usapin ay nagmumula na sa Office of the President.
1: Todo national.
2: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo international.
2: Nakaranas ng health scare ang isang luxury cruise ship matapos ang hinihinalang hantavirus outbreak na nag-iwan sa mahigit 150 na pasahero na na-stranded sa baybayin ng West Africa. Tatlo na ang nasawi habang ilan pa ang nagpakita ng sintomas at agad na isinailalim sa gamutan. Dalawa sa mga pasyente ang kasalukuyang in-evacuate habang ang isa ay dinala sa South Africa. Ayon sa mga eksperto, ang hantavirus ay isang bihirang sakit na nagmumula sa kontaminasyon mula sa daga at hindi madaling na ipapasa mula sa tao sa tao. Bilang pag-iingat, hindi pinayagan ng Cape Verde na dumaong ang naturang barko habang patuloy na pinag-aaralan ang evacuation and repatriation ng mga pasahero at crew. Tiniyak naman ang operator na ipinatutupad ang mahigpit na health protocols habang iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng outbreak.
1: International.
0: Itinanggi naman ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S., walang barko ng kanilang hukbong dagat ang naapektuhan kaliwas sa pahayag ng ilang Iranian media na may inatake o manong sasakyang pangdagat. Samantala, inanunsyo ng U.S. ang planong paggamit ng naval at air assets upang gabayan ang mga commercial vessels sa nasabing lugar na patuloy na nakararanas ng tensyon. Ginuligsa naman ng Iran ang hakbang na tinawag itong paglabag sa ceasefire habang iginiit ng U.S. sa bahaging ito na bahagi ito ng kanilang inisyatiba para matulungan ang mga stranded na seafarers sa rehiyon.
1: Todo international.
2: At para naman sa balitang sports. Umangat sa world rankings ang Filipina tennis star na si Alex Yala matapos ang kanyang kampanya sa Madrid Open. Mula number 44, umusad si Yala sa number 42 sa WTA singles rankings matapos makarating sa second round ng torneo. Tinalo niya si Anastasia Pechikova sa first round bago natalo kay Elis Mertens. Sa doubles, umabot din siya sa second round kasama si Zeynep Sanmiza. Dahil dito, naabot ni Yala ang career high sa na number 88 sa doubles rankings. Kasalukuyang nasa Rome si Yala bilang paghahanda sa kanyang susunod na torneo, ang Italian Open.
1: Balitang sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, naging sentro ng diskusyon sa social media ang question and answer portion ng Miss Universe Philippines 2026 kasabay ng pagkakahirang kay Bea Milan Winderski bilang bagong kinatawan ng bansa. Sa final Q&A, tinanong si Bea kung bakit mahalaga pa rin irepresenta ang Pilipinas sa kabila ng nararanasang pagkadismaya ng ilang Pilipino. Sa kanyang sagot, binigyang diin niya ang pagmamahal sa bansa at paniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino pati na ang kahalagahan ng paglika ng lokal na oportunidad. Ibinahagi rin ni Bea ang hangarin niyang magsilbi bilang public servant kung mabibigyan ng pagkakataon. Samantala, nagpaabot ng pagbati sina Miss Universe 2015 Pia Awards Bata at Miss Universe 2018 Catriona Greya. Si Bea ang lalaban para sa Philippines sa Miss Universe 2026 na gaganapin sa Puerto Rico.
1: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
2: At para naman sa balitang negosyo, ipinatupad ngayong araw Mayo 5 ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa abiso ng mga kumpanya ng langis. Batay sa kanilang advisory, na dagdagan ng 2.21 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at 2.66 pesos naman sa diesel. Sa kabilang banda, bumaba ng 3.53 pesos kada litro ang presyo ng kerosene. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, inaasahan na ang oil price hike ngayong Linggo na iniugnay sa paghina ng piso na umabot sa record low na 61.75 pesos sa laban sa dolyar noong nakaraang Linggo. Samantala, tiniyak ng Department of Energy or DOE na sapat ang supply ng langis sa bansa.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan na isagawa ng matagumpay ng Western Visayas Medical Center ang kauna-unahang endoscopic excision ng juvenile nasoangiofibroma sa buong Visayas matapos operahan ng isang 13 years old na batang lalaki. Ang juvenile nasoangiofibroma ay isang bihirang tumor na karaniwang tumutubo sa mga adolescent na lalaki at maaaring magdulot ng pagbara sa ilong at mapanganib na pagdurugo kung hindi agad magagamot. Pinangunahan ang operasyon ni Dr. Ria Sofia Parales, isang rhinology and skull-based surgery fellow. Kasama ang kanyang mga mentor mula sa Philippine Academy of Rhinology at mga espesyalista mula sa East Avenue Medical Center na sina Dr. Bernardo Timbungko at Dr. Sherilyn Nangasay Timbungko, katuwang din sa isinagawang operasyon ng mga training ni residents na sina Dr. Kyla Gil Silio, Dr. Al Ansomo at Dr. Nicole Dominica Vargas, kaindi ng mga departamento ng neuroscience, anesthesia at pediatrics upang matiyak ang maayos at ligtas na proseso.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.
2: Yeah! Yeah! Uh-huh! Yes, yeah, a goo.

0: Action! Todo Action! Sa pananghalian! Action! Action! Masamain balita! May Action! Todo Action! Action! Nakaro ka edisyon itato niya paga ililibar wa kung giginyo ka pag welcome paga abi-abi nakaro talaga baga panyempo sa aton nga paga uwaragwa oy sa taga baga suki nga magataga paga mati na sabay kalakong kalibo public market o kabaraban sabay kalakong kalibo shopping center at sa aton niya magkatodo sa aton niya mga bulantero banwa nagkatutok na makaro talaga undro adlaw kamusta do aton niya sangwaga itry ka gadlaw ita martes para sa aton niya magkatodo kapinggit daw sa ato niya manigusyante nga nagatutok makaroon ka na gabagaban niya oya kabaya ginagin okay banwarong ikaiwang adlaw itry ka na gansimana daw sa ato niya magkatodo sa buwan itamayo daw kapinggit daw sa ato niya manigusyante nga nagapupahuway makaroon ka na gabagapang orazon kaso man siyempre banwarong mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato niya banwa ita kalibo daw kama naman na bilog na probinsya kay Takran. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals no yes ato sa sentro ita Banwa ita Kalibo sa eastern naga western part naton ita to nya probinsya na makaroba karaga baga panyempo naga pupahuway no naga pahilay-hilay riba naton karaga mga driver no kay grabe kasing karong init makaron ita adlaw yes ato nya Banwa ita Kalibo makatodo makaroy karaga baga panyempo mingko sang kiriti or naga biyahe basta pagwan sa may uda karabanwa nga bantay sa ato nya mga national highway makatodo yung iba no nagapakuribong man uwa man ani nagaungkat itabya or nagaungkat na ita pagbiyahe lay kahapon no sang kiriti karaban wa para ba nagabiyahe na ton mga van no ama katodo ada sway kahapon dong series sa punuan alin sa banwa kara ita malay na particular sa barangay Katiklan mga katodo sa western side itaton nga probinsya ita Aklan ato mga katodo ang mga imangod ginagang monitor sa tagsa-tagsa ng dagkabagapani magay samtang nagapailay hilay kay masako makaroon ka na gabaga panyempo araw iba kara tapos naman kara ita ilabas pero sa mga uwa pauna na ka ilabas daw sa mga preparar pagang kamulaw na bahala no mga preparar ita inyo nga ilabson makaroon gadlaw ita martes kay kami man makatodor magatod kinyo ita pila ka mga balita ama katodo nagkadabo sa anton na bilog na probinsya kara ita Aklan para nga makatodo ang makapartisipar sa itong pagpangayag makaroon ka na nga hapon kabay pila ka mga balita informasyon concern nga gusto ipagabot sa ito kapagpanghalagad makaroon karag adlaw pwede ka muna nga maka-comment sa ito kapag ililiba pinagisamo niya Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito gito nga pagataw at ligwa no pagbasahon sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba siyempre makatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share na ito nga pagpanghalagad makaroon nga hapon para mas mabo na ito no nga mga katodo makapamati maka-update itapila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag ililiba siyempre no para nga maging mas updated ka mo sa mga kanabo sa aton nga probinsya ipalo no ramon nga Facebook page sa mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM no, para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natatar ng Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo na ita notification no, para nga maging mas updated gig mo sa mga kanabo sa aton nga probinsya kapigid daw sa aton nga mga Aklanon OFWs mga katodo nga rin karoon nagasarabi nga source na information para kahit papano mabuman no randa kong kahidlaw iya sa aton nga probinsya ita Aklan yani pakipalo pakilike aga pakishare aga ato nga pag ililiba makarogadlaw ita Martes
1: may balita may aksyon aksyon Edisyon.
0: Sa kinaangdan manging kaibahan sa Rodeca Kagapada tuntunan si Katodo Reynaldo Banjola. Aga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Aga iban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Aga naka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Aga si kita mga Todo no itapila ka mga balita. Adrekta sa ato niya mga municipal police station sa probinsya Takran. Aga insidente banwa gina kagadabo ginrespondiyan. Aita ato niya mga kapulisan no sa bugos na ato niya probinsya kay Takran. Okay, kabayo na karabanwa, no? Gabag-bagagkuhan niya insidente. Aga nagkaginabo magkatodo in sige daron. Aga igabasya na kato ni katodong Jasrel Nermar. Kamalaman doon pila kamagabalita direkta sa ato niya munisipyo kita Banwa Ita Kalibo. Pila sa mga aktividad naging patigayon itaton niya LGU Kalibo. Aga igabasya naman magkaroon niya pang orazon. Aga katodong Rolly Boy Herrera.
1: Sa
0: panahon sa mga balita nga toga pagkatawat ligo pagkatataron sa toga pang ililiba makaroon kaga hapon sa ato nya pagpangalagan araton kada banwa ita malay partikular do malay tourism office magkatodo naka record ita kapin 30,000 no kada turista kada gapaduong sa bayan kong isla kada ita Boracay sa sang adlaw gid jamang makatodo nagligad nga labor day May 1 makatodo Sandy kada banwa sa pagpahayag ni malay mayor Prolibar Bautista sa ginpatigayon niya flag racing ceremony kahapon una sa Isla Itburacay. Para pisar banwa garong bulyong itaton niya mga bisita agrag agabutan magkatodo sa Isla kada Itburacay para mag-attender ita week long celebration itaray kada nga Love Boracay makatodo namin tinarto banwa ita aton niya PNP para aton niya LGU banwa nga mangin malinong that's why kahapon during sa flag racing ceremony akin pasagamatan ni malay Mayor Promi Bautista arong pila naton ka mga enforcers araton kaga PNP mga katodo aga iba pagid no nga mga ahensya ta gobyerno ang naging katuwang banwa ita aton nya PNP sa pagpatuman para nga mabintinar dong kalinong agkatawhay it isla it Boracay aga sempre kay indi man da banwa maging successful kada may una kita nga magagko ga event lagi na padagayon sa isla kay ta Boracay kunwa kara banwa ita kooperasyon dong publiko aruaton ng mga pumuyo sa komunidad mga katodo para nga maging madiragon rungsang ka-aktividad mga katodo na ginapatuman specially una sa Isla Kara Ita Boracay. Samtang sa piyakamahin mga katodo sa pinapag ka mga balita sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Hindi na sa report ni katodong Jasrel Nermar. Aron na kaging patagayin ka nga pagkipag-angot sa kay Police Executive Master Sergeant La Chica. Aron nga deputy no ita aton nga naman siya PNP. May kantanan banwa sa naguntad nga stabbing incident. Pinakaroon sa may barangay Badyo sa banwa kara ita naman siya. Nagsandig kara banwa sa pagpangusisa ita aton nga naman siya PNP. Agabangon gidyamang banwa sa manok nga ginpangot na itry ka nga ayam mga katodo rason nga habunan doon dekra nga sangka construction worker unang sa may barangay Badyo sa banwa ita naman siya kabi'i doon dekra mga katodo nga biktima presente pagag na tatar sa aton na provincial hospital matapos to mga katodo nga magkaangkon ita tama kara ita pagbuno sana karoon nga gawa sa may pagpahayag karoon banwa rung naman siya PNP karoon dekra mga katodo nga ginaturo kara nga suspect mga katodo hay nagapabilin aga at large no right after nga magtakas Roday ka lang nga suspectag after nga matabo Roday ka lang makatodo nga insidente una sa may barangay Badyo sa Banwa kara ita naman siya ang mga kaabyanan standby no sa ito nga pag-ililiba no trataro naton ang kakabukusan pa ito nga pagpangalagad makarong edisyon ita aton nga palatuntunan samtang sa piyakamahin tricycle driver nga nagwala man nagpanutok ita baril ang nagpagupok makatodo una sa may barangay Batuan sa Banwa ita Ibahay ang naging aresto ita aton nga Ibahay PNP aranteka caliber 45 naging gamit sa pagpagupok ang pagpanutok sa waguka individual una sa nasambik kalaga barangay na recover Banwa ita aton nga Ibahay PNP na kunsingin naboy pa Banwa ita aranteka nga suspect matapos nga makitandong presensya ito aton nga mga kapulis kapulisan ang mga katodo pero na-recover the banwa, no? Itatoy ka nga mga kapulisan ang kagakipon dahil krapkapin masobra 30 no? Ka mga bala ita caliber 45 na kabutang banwa sa belt bag ita nasambit ka nga persona ang rason gina mga ito banwa na sobrahan itry ka nga agwa di pataranta at timing man banwa ka nag-agiro dahil ka nga mga binatilyo ang mga pamatanoy nga nagpamantaw ka na ita basketball mga katodo ay bangod gani nga hilong no ronday ka nga suspect no, kay may ang uber pa halin sa pesta una ko sa may barangay Santa Cruz ah mga katodo straight na ko nga pag tagay-tagay ah naduwa sa anak ko nga alinto agin or nagsaka agin saka ro anak ko nga baga nga nagyain ro anak ko nga ugo ah bagod sa ininom in kita are ka nga alcohol banwa ah di kato gin pagagturo day ka baga binatilyo banwa agin nag-agi no agwa pa makontinto gintukuta at tutukan ka ro sa bilog aga ko ulihin nagpagupok pagit itry ka nga armas ah may ganito banwa no nagkatawag ita iya police aro ato nga official ka ita barangay aga nabutan pa banwa at ato nga mga otoridad ronday ka nga suspect una sa may barangay Batuan asa banwa ita ibahay makaramadang adlaw makatodo no nagkataga nagiga inquest asa ato nya provincial prosecutor's office makatodo ag may pagpahayag karon makatodo si police major Rajib Salvino arong hepe ita aton nga ibahay PNP aga ginapabot sa gabanwa no nga roday ka nga armas nga recovered ato nga mga kapulisan ay gapaidaw da banwa sa ballistic examination makatodo ronday ka nga armas kay basibaga ginakaagi na ra ita gamit sa pila ka mga insidente una daw ginaguntad sa banwa ka ta ibahay that's why right after banwa ang mapaidaw sa ballistic examination magapatid ka ng banwa ita cross matching sa pila ka mga empty shell nga recover abi daw da karon sa area ka ita banwa at ibahay nga mga ginggamit baga katodo sa pila ka mga krimen agaraguntad una sa banwa ka ta ibahay mga kaabyanan so kay kainagin pangutana ni Major Salvino ronday ka nga suspect pila man na imbakay siyang armas kara no, magkatodo kay hamban na mabuhay na karagabaga panyampo aga tagad na bakay na naranaga panirabaho ibaw ka na bilang construction worker no, magkatodo ronday ka nga suspect gauna sa paghinakop ita aton nga ibahay municipal police station
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: sa mga katodo bilang ka mga balita no nga tuga pagatawa at ligwa pagatrataron sa tuga pagililiba sa tuga pagpagalagad sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntunan sagya po lang sa mga katodo nga magkapadagat inyo ka nga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa tuga pagpagayag makaroon ka nga hapon oy mga imbukadari banwa nga mensahe nga gimpadagan no sa tuga pagililiba lagi nga hapon na may kapagpamati no sa tuga mga OFWs kay Madam Elizabeth now sa Germany talaga pabati magkaroon happy viewing o naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia sa kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand agaw na kay Madam Belle Orzolano sa Hong Kong talaga po pamati magkaroon ka na gabaga pandiyempo o kay classmate Shella May Nabor Andrade o na sa Nabor Andrade family no sa Barangay Lina Buanzur no, sa Banwa Karita Bangag talaga pamati magkaroon ya sa ton niya paga ililiba o naman kay Migo Carly Tornea Santiago sa Isla Ita Boracay sa kay Madam Beng Nelica Torres sa Banwa Ita Numansha sa kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw una sa Amon sa Banwa Kara Ita Nabas so nagapo pamati magkaroon no sa aton nga pagpangalagan so nagawarang-warang naman siguro da magkaroon daw agit at pagtiner sa ada karon nga haula si Chick Boy Jandel Margaring Galaw una kay nang Lisel Alarcon Indukta no sa may si Chotalisay sa Aquino Ibahay sa kay si Reggie Ribucan sa Barangay Mubo sa Kalibo kay John Albert John Arvin De La Cruz una sa may Sitso Agasili Barangay Naisod sa Banwa Kata Ibahay kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Tangalan siyempre una kaday papang Sunny no kay Bro Russell Senyeres no sa Isla Boracay sa Senyeres Family sa kay pare ko Aljon Francisco no sa Sitso Mapuay Barangay Pampango sa Banwa Kata Libakaw sa kay kagawad Michael Villanueva Basulina nga naga-monitor ba no sa ito gagapagpagalaga doon sa Banwa Tanuman siya sa kay paring Dante Takas una sa bagong baryo sa Makato kay Ma'am Rivica Pilayo Junyo no nga naga-monitor man sa Barangay Ganzon Hamindan Capiz Una sa itong manegosyante sa Yutrong, sa itong manegosyante Unaita Carne, kaday nung Woody Nabara una. Siyempre kay nung Ili Nabara sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Naman kay nung Harley dito masa Harley's Bidungguan. Una sa kay Master Noni Nicolás sa Neles Eteri. Kay pare ko Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Barangay Bacausur. Daw sa Kalibog, siyempre una kay si Richard Gino Ambito. Pa-piesta magkaroon sa Barangay Bayang sa Banwa Karitaba. Tantiwai gintada! Kaya nagpagpamati na kay si Richard Gino Ambito. Una sa Ambito Family, no? Gamasako-sako, magkaroon ka na gabaga panimpo. Makita ko kaina sa live to ni si Richard. Arong kusinero, si Toto Orig, aga si Toto Pilipong. Arong gwapo na nagkaroon ng mga ampod, no? Ro nagpalisuliso, kaina to Itabaga, aga kawa. Naging kapagpamati una sa to ng mga kaapin, no? Sa Barangay Bayang, sa Banwa Itabatan. Kay Toto Bernie, baong, ito kasarangan, naroon na nga pamatsyag kay ina. Nagadupas-dupas na kaina nga nagatikang may bitbit karaga RX. Kasarangan na makundo anak ko nga pamatsag bao si Toto Erwin Mano. Buwa pa man na umpawan may hangman kabii. Daw kay nagpasubragid no nagbaili una kabii sa Barangay Bayang sa Banwa Itabatan. Ora pa sa atong mga katodo, sa atong mga kampin. No, sa Leso PNP, no, sa Team Loyal. No, ito Leso PNP. Ora kay Police Executive Master Sergeant Mainit. Aga siyempre, no, nasa kay Police Staff Sergeant Delgado. Aga nag-monitor makaroon sa Anton nga pag-ililiba. Oy, sa kay Carabao Island SB member Rinaldo Bantang, maayad man nga pagpamati. No, ya karon sa Sinikaw Sir, sa Andagaw, oro na sa Carabao Island. No, sa San Jose Romblon. No, ginaga po pamatigid magkaroon no, sa ito nga pag-ililibaw na kay Bro Yulio Garbo no, sa mga taga Global Paint. Happy viewing. Siyempre sa Miambro at ito Gagamalay Municipal Police Station sa Isla Carita Boracay kay Police Master Sergeant Teddy Dalizay sa kay Kim Beverly Reyes. No, good afternoon sa mga katodo lalo gid kay Ramil Abayon alin sa kay Kim Beverly Reyes na nagapamati magkaroon sa Anton na pag-ililibaw. May 25 minutos banwa nagkataliwan sa oras garita alas 12. Oras makatod atod kinyo itambor power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, salty guts, healthy life. Mag more power coffee daily at to achieve a healthier you. Okay, sa ito lang ang mga igmanghod daw, kapingin sa mga mahilig una magkape. Dapat ay hindi lang kita basta-basta yung gid nga kape. Dapat sigurado na ito ngayon kape nga ito na ginainom. Ayrong kape makatod nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton ng mga kagawasan. Ginarekomendar ginamor pag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Yes, kaya po nasa lagi mabagayadong more power sa broadcast center sa second floor kung ka sa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo, Aklan. Ay kay maabunan na ito niya mga katodo aron nagpahayag nagpabutsyag kung ano ka epektibo sa anda nga magagawas umpisa nga sanday nag-inom ita more power. Ano para sa ni Auntie Jessie Marte nasukit more power ag nagapamati man makaroon una sa Marte Family sa Roast Avenue iya sa Banwa Itkalibo. Sa atong Banwa kapag panumbalik ito na kapag-detalyet ato niya mag-headless niya balita duga ka mga minsay naging pabot ato niya mag-igmaon balik ka na ito pagkatapos anay itapila ka mga reminders.
1: Todo Aksyon.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Batian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, Probiotic, Coffee. Ay, nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako, ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power, Probiotic. Coffee.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
8: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton yung mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Siningation.
7: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
10: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isa ka teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon.
0: Balik sa tagapagapangalagad, may 38 minutos manwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
15: Todo aksyon.
0: Sadya po dapat ay gawin ka pamatido sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. O, happy viewing ha. Hey, Ma'am Rosie Kuwabara, una sa Japan.
15: Todo aksyon.
0: Pero may nakita na to, no? Si Ma'am Rosie, no? Nga nag-zumba-zumba, nag-gym, no? Nag-pa-sexy. No, si Ma'am Rosie Kuwabara, una sa Japan, may giga pagpamati.
15: Todo aksyon.
0: Una muna kay Kambal at Oreta sa Manuel Krait Navas. Daw, nga monitor man magkaroon. Sa ato nga pag-ililiba sa kaino Roger Delgado Macavales. No, sa Barangay San Ramon, sa Malinaw, sa Barangay Andagaw. No, si SB member Rinaldo Bantang. No, nga pamati. No, magkaroon karaga mga panyempo. Kay Merly Latore na Elgas. Happy viewing kay Glenn Mar Hieronimo nga nagamonitor man sa aton nga pag-iliba.
15: Todo aksyon.
0: Una kay Madam Mimi Santa Maria no AK Bukol Queen sa Dubai. Happy viewing.
15: Todo aksyon.
0: No, may giga ultra law no ag may giga pagpamati no mga katodo. Iya sa aton nga pagpangalagad.
15: Todo aksyon.
0: Yan kita manwa sa pagkataon ng taligwa sa pila ka mga balita gato nga pagkatataron makrog edition ita to nga pag-iliba. Nauna na ito i-check na orong linya ni Katodong nga Jastral Nermar kay may anak aging patagayon nga pakipag-angot no, sa kay Police Executive Master Sergeant Eric Lacheca arong investigador arong nga deputy chief no, ita aton nga naman siya PNP may kanta na no, sa ginpatagayon aga investigasyon sa naguntad ang stabbing incident akabi una karon sa may Barangay Badjo sa Banwa ita naman siya.
15: Now
0: kay base ka naman ma, sa pagpagusisa, itaton ka naga naman siya PNP, nga rong rason isa bangod gidyamang, sa runday ka naga manok magkatodo, gagin angkit or gimpangot, itry ka naga ayam, rong kabangdanan sa pagbuno, asa na kang construction worker, una sa may barangay Badjo sa Banwa kra ita naman siya. Kaya runday ka naga suspect Banwa, no, ang nagapabilin ka naga at large, makatodo kay naga pagagyo after, nga ginkometer, runday ka naga krimen, mga katodo sa pagbuno sa runday kraga biktima sa yurunta. Noong investigasyon, itatong nga naman siya PNP sa report ni Katodong Jezreel Nermar.
15: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Sa line number 1, Katodong Jezreel, with the report, please come in.
19: Katodong nga Rinald, padayon pang at large doong suspect sa pagbuno noong sa may barangay.

0: Reynald nakara sa may barangay Dungon, Dungon West katadong Reynald, pagwamat naman sa may barangay Badjo, no, kaya sa gipatagayin karang search ano nga rata o kara manhan katadong Reynald, no, is ayawan kara ita usoy no atong mga otoridad dahil was na kasahigo sinsin mausuyon dahil sa tanan nga mga ginistaran na katadong Reynald is uwa taw na arong subject kara nga si Isaac katadong Reynald. Based yung investigasyon yung gipatagayon, no, itatong kara nga numan siya PNP sa pakipag-angutan ng kina kay Police Executive Master Sergeant Eric Lachica, no, atong deputy itatong numan siya PNP is nagainuman na katadong Reynald, no, rin nga nga si isa ako kundi karang suspect katodong Reynald kibahan na nakarang maguyang sambilog at sambilog pagina nakarang amigo, no, aga nag-abot na nga ni rin nga nga biktima kibahan na nakarang live-in partner katodong Reynald ag naistoryahan tabagaro parte sa manok bagayt di nga nga suspect nga aging angkit na nga ni it ayam nga ginapanagihiyahan niya ni karatmanghod it biktima katodong Reynald, so dika to nagkainitan medyo ag sambilog pa karang rason medyo makuan barong ba katodong Reynald ni tarang biktima medyo mapasay ba akong bagon mara medyo kwan maghambal nga ra medyo bukon ba insakto ko di ka to nag-init rong ugo kara ita mansik party katudong Reynald ang nagkasagbtanan pa ag nagaong ni katudong Reynald de man nga biktima nga maguli aga nakabuhit ani mora tinaga nga nagambal mo nga hatdan nyo ako din ta man nakadore ag medyo bukon buat manami pamatian sa dung ganit nga nasa spec aga kusin kat paghalin ta katudong Reynald biktima ay sinundan ta. No, it na yung nga nga suspect ag hinandos sa likod kampi katodong Reynald. So, may itong pakipag-angot kayo na kay Police Executive Master Sergeant Lachica pamatihan itong katodong Reynald para mas kompleto ng detalye.
1: Agahon sa mga tagpamatihan sa itong mga kaibahan sa media sa lay Energy FM, Malbert Dalida, Tudor Radio, si Israel Nalbar, at si K5 Rumi Kahilig. Yung tawa ko sa real, pinatabo yung stabbing incident sa Barangay Badjo. Kabiit, mga alas city, gabi nga to. Na naging biktima na nahay si Victor Magpusaw, yung kipamatian, 49 anyos, residente at bubog naman si Aklan. Okay.
0: Sir, alin nyo karasar nga latest update, sir, regarding sa riyang kaso, sir?
1: So, suspect nga rin at nurse pa makaroon, nagsige para manhan kinikanat ato ng mga operatiba. Sa among investigasyon nga rin, ay nagainom-inom mo talaga sa naikawa nga rin, o suspect nga si Isaac, si Jis Isaac Nemes, ng Kiniro, iba no, anang brother nga si Noel Nemes, at si John Ray Patricio nga sa Nambagay.
0: Okay.
1: Tapos mga alas 5 nga rin nag-apot yung biktima nga si Victor nga rin kiba na ng live-in partner. At nag-sambu, nag-kwam doon, nag-iba na mag-inomer ka to. Tapos nga rin nga, din nga rin si Victor ay ginsaknaan baga ni Juan, ni Nemes nga, ginkaon ko naro anong manok itayam. Ni Juan nga rin, mangod ni Victor Magpusaw nga si Richie ay ginkaon kay Richie nga ayam rumanok ni Inimis nga ra.
0: Oo.
1: Ang isa nga pa ay si Inimis nga ra ay medyo may problema ba sa anang kwan dahil bugag siya naka ng living partner aga pero anang unga ka sa anang living partner na ginabuga na siya medyo depression man. Ang isa pag ganyan si kwan kuno nga ra si Victor ay makulit yun kay tatay, makulit ba ako no? Makulit sa tatay ni Miss Kara ni Isaac. So mga bandang 6:30 goro ko to o 6:45 ay nagaong si Victor nga nga agaran ng living partner nga medyo may tuno ba nga aning hatdan man na kami. Yugasang ba mga mabalay. So, nauna, nagayong patabi araw ko, sa kanya itong dagan, may estimate na itong mga 3 kilometers pata sa barangay road nga, simitado. Ay, nauna, baktas naruhan ng living partner ito, aga sumunod si ro, biktima ka lang si Victor, managan, takno ay, una man galing sumunod sa likod si Kwan, kasi nagbato niya ni. Bigla, emang, buno sa nang likod sa bisis yang.
0: Oo.
1: Datong ni kanyaran ni Isaac.

0: dayo na si Isaac matay, bumalik ta sa Anambay. Ang si Victor ay nagdagagan dito sa may pagtut highway nga taron. Oh. Wala nangayot aning
1: tabang.
0: Tabang. So, gintabangan matay mo't mga tao to. Ag nagtawag ka niya din si atong barangay secretary Badyo nga pag-i-respondi sa polis.
1: Oh.
0: Ag dayo na iro. Polis na ito, nag-respondi man to kay ba na itong MDR mo ag hadagabi mo sa provincial hospital. Mm. Para ano nga, karampata nga mabungi maroon itong biktima nga si Victor Magpusaw.
2: Nanon siya may okasyon? May okasyon gabi, inuman, birthday, nanuman?
0: Oo, sir, nag-inom-inom at sa nagkanya ra, nag-agpot siya dahil si kanya ra, si Victor. Si Victor nga ra, halin sa nang construction mga ni.
3: Okay. Kamusta ro status yung biktima ka ron, sir?
0: Suno sa atong imbestigador kasi PMSG Adil Rosario ay naka-oxygen ko dito sa hospital, sir.
1: Mm.
3: Pero stable mata, sir?
0: Stable man ko naman. Okay man naman. Okay man, naka-oxygen man man.
2: Sa bato ba lang ikot, sir, no? Sa likod
0: sa bato ba lang sa likod.
2: Recovered siya, huwag yan.
0: Magsawa pa, sir. Kung ano atong investigador, kagiging pa kita kamon nga may na-recovery nga siya.
1: Dahil, sir, nga mga ginatorong suspitsado nga, sir, yung suspect nga si Isaac, sir, abong record niya sa parang sa police station na, sir?
0: So, sa may mga record ng gurus sir sa among women's basic sa akon mata siguro sa 962.
1: Mm. Alin to relasyon sir ito yung nga suspect sa nga biktima sir?
0: Amigo ng Rosan Daray, so no manabi ko pa ino man kunday sa Milo Garaman.
1: Mm. Okay.
4: Sir to motibo ri kara bangod yan sa manok atong gingkaw ayam.
0: Oh, eh, mangod ni Juan ni Victor. Mm. Medyo nagsukla ba si Juan? Si ro suspect kay Victor nga ranong manok kay ika ni ano mangod ano magano mangod ka na no ayam kat ang mangod ni si Richie ang isa pa ay medyo may kwati mao
3: mangod ni Victor sir
0: oh si Richie nga tong may ayam ikaw na may miss nga manok
4: may miss na kainom ra kay iba sa nara sir
0: sibli sir di may amigo mas na ikon ron eh gagto gimang tinuro ka amigo ay ka usimat ino
4: Adel ko sa sobrang kailungon na no. Trigger pagit.
0: Ang trigger pagit na ay ano itong problema sa nang asawa dahil napuro ano nga unga.
1: Mm. Mga tagal sa tingkita, sir, diyan nga nga suspect siya. Tingkita rin na karang residente, sir.
0: Gusto no, manabi sa, wala, oh, ikahalinali, manabi ko rin mo rin, itaning ko ano, itaning barangay, may sa Albasan man, may sa Dungon, may sa Madjo.
1: Okay.
0: Ginungusog, hindi naman kabila, ang barangay nga rin, huwag ito makita kung sige naman nag-agto.
1: Ilang tagaw niya, sir, yung suspect, sir?
0: Suspect na sir ay 28 anyos, single, may living partner naman yan eh.
1: Okay.
2: Hasta't bilang oras, sir, matapos inyong pagmanahan ka ra, agnano rin yung matabo sa suspect yung kaso, kapailat kaso?
0: Kung mamata, sir, kung makakita, matay mo makaroon, kung may anang mata nga, tuyong mag-voluntary surrender, pwede matagapon, sir.
2: Oo.
0: Kung mag-ampas, matagatataning, BTTRs ka ro, nagdito makita ay may regular filing na naton.
4: Naka-coordinate kita sa barangay, sir?
0: Oo, sir. Naka-coordinate kami sa mga kapitan. Ibubog, kubasib akong rikatobay mo kung may anang posibleng ang anang ina. Nadayunan ay huwag kita si mga kapitan na ito at feedback.
4: Anong pamilya ka, sir? Huwag inyo binahalunan niyo? Huwag kita negative?
0: Negative, sir. Ibalikan yung ina-tropa ito. Basta bumalik ka ng bagay, huwag kita negative ito.
3: Possible case ka na, sir. Disibido ro, victim na magpasakat kaso, sir.
0: Wapaya mo naman, ma'am, na kano, ano ka itong investigador, ay posible nga kaso ka nakaray, basi ka naman, naning frustrated murder, ay sa likod, naging gawat naman, hanuna ka itong kabaktas, di ba noon?
3: Pero during sa pagsok na nga to, sir, nagsagaptan ang gitsan na ka to, kung may mga attempt, basi, nag-istanan nga sa gatitan ba?
0: Wa man ko, sir, medyo makulit na nga, ma'am, makulit, ma'am, labi ko rin ang kanya, biktima sa tatay ni, ano, ni Nemes, nagkatoro sa, ano, na itong medyo tono na nang hatdan na kami makaroon mo yan.
1: Umata sir, it reported niya may mga dating alitan di ang mga involvado sir.
0: Awa man sir, waman na reported.
1: Okay.
4: Sa during the time nagainom sir ay bukot imot imbitado sa inuman o gulpihan mo at nag-abot yata?
0: Nag-abot yata yun mo sir, mga alasing ko nga ra. Nag-inom, naging tatlo nga ra.
1: Okay. So parang ging ano malay mo sir, ging tawag ka ra, ging sumbatan ba regarding sa rin sir nga natabo ngon sa nang sapat sir?
0: Oh, yun sa kanyang sa katunga-tunga siguro tayong inuman na yun dyan nagsukla din nga si biktima. Araw suspect.
1: Okay.
2: Medyo nagbuhay mong galing nga pag-inom-inom. But ang bago, nuwa man gud siguro ra ika nga mga sir nga madagom nga pagduumtan. Kaya man kung mga pagugat gate, posible wa nagbuhay man ng inom. Kasi sino kaya kung na-imbestigahan man, doon nag-yaya ka na pag-inom?
0: Basis. si Basi nakakasa si Gaso na bisig naga inom mo tarding tatlong ara ang mapot yung matalas 5 okay. Agalas 6 bidya gro na tabo 6:45
2: ay wak matakunta na tabo kung wak nagabot yung isang bilog nga ron ginsok na dahil sa anang ayam mo itong nagkaunit mano
0: ah sir ah.
2: Okay
1: sir base information mo uno tabar siya sir ang munot dagong mo ikit biktima sir
0: medyo mabaho tra siya ang totoong medyo sinip abe dahil sa tama abe sa anang likod ay medyo mahaba ro anong igo
1: oh
0: estimated ang kitchen knife sigar to
1: oh
0: wa man abe ang bantaning recover ka to may musika to ro siya
3: wa nakabago sir o victim nga sir pag puno ka na
0: wa mama pag buno ka na ay nagdagan mo to sa may hayo sa may barangay road nga sementado og nangit bulik sa mga pamuyo nga mga petika to
3: pero anyo ro kutsilyo daw sir nga ingamit
0: posible anat suspect ba may sige nagpahatod niya ni mga ginatod batay mo tani it suspect dahil dun sa ganay ala ug kutsilyo mo dato sa anong tono man niya tong hatdan mo na kami ang sapay nag tapi sa manok katong dangwan
4: mahaba taro ba kaso niya sir.
0: Mahaba sir, mahaba ta, mga panabi, mga estimate mga 200 to 100 kilometers. Sudlo na bito?
1: Okay.
2: Meters o kilometers?
0: Meters man meters. Estimate mga 100 meters, sir.
2: Sir, if ever, kung halimbawa makita sa medical certificate nga bukod yung gitman, itpatalaan ang igo, ag mahugog sa physical injury ko lang, may posibilidad? Or magastay kita sa murder na to nga frustrated na to siya dahil nga ni nga kadalikod ro
0: ko frustrated murder galing sa iba madugo mga galing sa likod ang kuwate mo tinauna nga bunon nga baktas tabi mo nga gauli
2: may sir, gustong what? Okay pa buti paper do naman siya PNP sa suspek isang pamilya para nga maka surrender
0: sige kapabot ikamit pa kung pwede pa man na makasurrender makaraw na good magnabar ang kaso. Kung ayaw naman kita nga tawag nga indigency nga ron. Kaysa kung sa uli ay mapanaugan pimatwaran, kabubaho ng apiansa nga pagkasuyon. So kung makasurinder mo makaroon ay yaman naman sa PNP, koordinate yung mo sa aton nga kapitan una para magtunan it police.
1: Sir, sa atong karang update sir, regarding sa atong karang ginapatigayang investigation, sir, what mga posibleng CCTV, sir, nga nahagip rin karang suspect pagawa itigat karsada, sir?
0: Ipakan ba naman, sir, galing sa ano, sa atong nga operatiba. Pero rin katong area, iwan na bito, sir, medyo liblib kita bito, okay. Mga kamutungan.
2: Sir, may I grab the opportunity para man sa enlightenment, iba na ito, yung mga netizens, ibang mga pumuyo, no? Naanugin, sir, by the way, referensya ko na libawa, personal nga nag-agtuyag, nag-surrender, arrested nga termino. Si ito mas mabugatag. Ano rin paborable sa side ita suspect?
0: Paborable sa suspect rin, sir, dahil nag-voluntary surrender. Mahal ma-mitigate rin ang kaso. Pwede pa yung maka kapitan nun para makapanabara ng piyansa. Ay may agency. Isa pa sa sumakaro kaso sa korte. Sige, mataas na piyansa it. Frustrated murder nga ron.
2: Pero bukod butang bagon nga personal nga agto iya nag-surrender ay bukod arrested ang status. Arrested gapon ron.
0: Arrested mga gapon sir. Dagon na ako tayo mga gapon sa ito nga piskal para ipasakaat kaso.
1: Okay.
4: Pero may mitigating gapon.
0: Sir, katalo.
1: Okay. Pila sir doong oras nga may regulatory period sir yung kaso sir?
0: 36 hours sabi ra sir atong frustrated murder nga ra. Medyo mapag-abigat yung kaso ra.
1: Okay, minsan siguro sir sa itong mga tagpagamati aga sa mga dayaw gapon nga mga insidente sir nga mulbado gapon doon mga nakainom yung sa banwat naman siya sir?
0: Doon yung ganyan nga mamansahan na minsan lang naman sa mga tagpagamati ito na pag inom-inom ay control lang ng gina gro mga kung may
2: mga
0: dating alita ay medyo mag distansya siguro nga hindi mag iba dahil kung mahilong mo nag ga initan no nay sibri katong ida ga gor kayo
2: binasusuma na biro ko
0: daga siya kita nen ro mga bulbado no nay may okay lang kung may mga wa tat mahay na niban ay mas ba kan magid nga magiwas lang gid sa pan sa mag initan yon nga inom-inom okay lang mga chill-chill yon nga mugog bilman lang sir atong ipapos atong pamuyo ang kabay pa nga magdadahan sa da
1: Abugin niya sa gamat.
5: Todo aksyon. Katotoo
1: Israel. Una batin ka tanong Reynaldo ng investigasyon no itong karang anuman siya PNP regarding kara sa naguntad no nga incident.
5: Ito nato niya rin nga pamatian do statement ni Executive Master Sergeant La Chica iming ko wagit at puwes-puwes norong rason na katotoo Israel tayo kang pagpamuno.
1: Doon yung nagkatanong nga Reynaldo dahil yung rasa ayam karang nagkaon ka rin manok. Doon yung nagkatanong nga Reynaldo nung ging guntaran ka rin nasambitan karang anong insidente. Kung sa sin ay nagapanago pa nga ni Makarondong nasambitan man nga suspect kung sin kung ikayat man niya ni Morani itatong naman siya pinping nga mag-surrender lang katanong Reynaldo para magnabara na karang kaso aga din karang magpanaog pa karang sa warrant of arrest nung pagka-aristo ka na katanong Reynaldo dahil 36 hours mo lang manabi ang nakarang reglementary period. No, ita kaso, pag once hindi mo batakpan ka, Dorel, kung hindi mo karang mag-aristo, mag-surrender, pwede na ka, Dorel, nang ipasaka sa korte no kaso, ang panaugan matuwaran to balis kung sa sin, mas mabaho pa ka, Dorel, pero na karang pagabayaran nga piyansa. Bukong takalat parehas ka, Dorel, kung nag-surrender ka, Teng, ngayon pwede ka nag-abot i-dagency sa barangay, mag-naba-naba ang ka, Dorel, imo karang kaso no sa nasambitan ka nga imo karanging ubra katudong Reynald apang basta makaron ka tudong Reynald sa pagtawag ng sa naman siya PNP haywa pa ka tudong Reynald naga surrender sa sambitan ka subject ag may mga information may kita nung karang ka subject person no isa may pilaman ka mga record sa mga barangay katudong Reynald sa pilaman ka mga na imbulbaran karang mga insidente no nakasanda ka nga barangay dahil doon yan katudong Reynald sino karang kaya Police Executive Master Sergeant La Chica isa waman mo katudong Reynald na tiniran ba nga barangay kundi palinalin nagroy ba karang barangay nga ginalinan na kaya may mga inumbulbaran man mo katodong Reynald yung mga insidente baga nga doon yan may mga record sa barangay apang anak karang mga kibahan mata is anong magugang nga katodong Reynald si Noel Mangera is sambilog man na katodong Reynald nung abo man yan yung record ra sa anda karang barangay man particularly sa mga naman siya PNP agawa na ganit information kara kung base baga kung tawag ka rin nga Rosia o baga kung kanyo kita bagahalin dahil do bagay nga itong istara nanday sa natasanan ng kampo do katadong Reynald no aga kuha man niya na recover doon nasabitan ka rin nga kuchilyo kung sa sinay insigidat ang nakadagagan no rong nasabitan ka rin nga suspechado man nga si Isaac Nemes katadong Reynald matapos ka rin doon insidente so padayon pa man ang investigasyon ito ka rin nga naman siya PNP katadong Reynald natuhi man sa nasabitan ka rin nga insidente. So, rayan na siguro katodong Reynald na tumatod nga report. Magaling sa itong area of responsibility ag saging patikayin itong kinang pagkipag-angot kay Police Executive Master Sergeant regarding man sa nasambitan nga insidente. Para sa todo aksyon, na command sa katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kay Bigot.
5: Radyo Todo by
1: Rimbalita. Eric Latsika, narong nga Deputy Chief, itatong naman siya Municipal Police Station.
5: Todo,
1: may kantana, no? Sa nagsuntad ka ng pagpamuno, no? O nagkaroon sa may barangay Badyo, sa banwa ka na ita naman siya. Dahil ka na baga, Todo, no? Pilang ka baga sa circumstance.
5: Todo,
1: no? Kung na una na baga, no? Sa impluensya, kung makahililo nga ilim noon, hindi na makakontrol, no? Ita baga tiyagon, nakukomiter ko namat, no? Ronday ka na baga hitabo, kaparehas ka na baga, Todo, una sa may Barangay Badyo sa Banwa Itanoy.
5: Hoy,
1: mga papamati sa kay Mama Marcel Tolentino no sa Tolentino Navarra Infante Family no sa Barangay Palali sa Banwa Itbanga. Impunto alaw na rito kag oras sa Japan, oras sa Tokyo, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Atong pagpanumbalik dugang pagabalita no pagpahayag ni Police Major Rajib Salvino sa Naguntad, aga pagpanutok, aga pagpahupok ita baril una sa may barangay Batuan sa Banwa Ita Ibahay. Balikan na doon pagkatapos palit duga nga baga paharam to.
5: Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success. Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
7: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
6: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
11: Mali sa tagapaga pangalaga sa tagapaga ililiba. May just minutos banwa na katariwan sa oras. Ita alauna.
4: Todo aksyon.
11: Ang sagya po na padaga mo magkatodo. No? Nagapamati sa tagapaga ililiba. No? Sa tagapaga pangalagad. Magkarag na hapon sa aton nga palatuntunan.
4: Todo aksyon.
11: Sa iyan kita magkatodo no, sa pinapagin ka mga balita, no? Gato nga pagkatrataron sa ato nga pag ililiba magkaroon ka nagahapon. Kabi sa banwa ka na ita ibahay, no? May ginrespondihan do aton nga ibahay PNP nga illegal discharge of firearms. No, mga katodo, nga ginreport mga alas 11 kare kabi ani punong barangay hilito no ita barangay Batuan no sa banwa kra ita ibahay no kay Roday kra baka todo ga pila kra baga individual no nga ginpabutyag ginpagag no maka todo sa bilog di kra gintutukan hasta ko ulihi nagpagupok itaray kra ga baril Roday kra ga sangka 54 anyos nga suspect maka todo. Bangod gani nga una sa impluwensya kung makahililo nga ilibon.
8: Aksyon.
11: So nabutan pa banwa ita aton nga nagresponde kada ga ibahay PNP. So sa pagkakita magkatodo itry kada ga suspect nga una arong presensya itaton nga magkapulisan. Insigida na nga ginhaboy aron day kada ga sangka caliber 45 mga katodo. Pero nakitaan itaton yung mga kapulisan no, kay caliber 45 tara, no? Magkatodo, delikado. Aga base kay ina no? Sa pagpabutsyag ni Major Rajib Salvino, ngaming ko urig, no? Runday ka nga armas, no? Magkatodo nga ginahuptan, kuna sambit ka nga persona, nga rong rason ginyamang, mga katodo kay bangot una sa impluwensya kung makahililo nga ilim nun. No kay Ronday kraga bagag pinatilyo to kay ina no halindang nagpamantaw no ita basketball kay abasi sa pagpagusisa no itray kraga ibahay PNP nga Ronday kraga suspect bingko may hang uber pa pilang sulod-sulod niya ininom no makatudog di katurayon natabo Ronday kraga insidente so na ba karon sa paginakopi tato kaga ibahay PNP no kay nakatagana no gaiga pasakaan ita kaso nga pagbayular sa Republic Act 10591 no kay akabi iyagi gin pangusisa ita aton nga ibahay PNP gin double check kunayhan may anak karaga record no sa pagupot abi no ita armas or lisensyado abi ro anak kag armas ang kaina na agahon ana baton dong kopya dong result man ka todo agrega guwa nga wa gara banwa ita ginaptan karang record or lisensyado karaga armas Runday ka nga suspect mga kaabyanan.
8: Aksyon!
11: So na ka mga todo na recover. No, tatoga nga ibahay PNP sangka caliber .45 caliber pistol sangka magazine nga loaded. Itry ka nga up at kabaga ammunition. May una ka nga sangka metallic gray belt bag nga kusin. Iya ka nga kasuod rung kapin. 33 tanan ka mga live ammunition kung caliber 45 mga katodo nga nabuo it aton nga mga otoridad.
8: Aksyon!
11: So ipapatid natin mga katodo nung pagpahayag ni Police Major Rajib Salvino, rong hepe, no, ita aton nga ibahay PNP kay Rodek Rang Armas maging subject mandabanwa sa ballistic examination na no, mga katodo para nga madetermine kung ayan, Rodek Rang Baril Abi na gamit sa pila ka mga insidente una na no, sa banwa kat ibahay kay hindi taman manipot manigar nga kaabo ka na banwa nga mga insidente nga nagkaganabo una sa banwa ita ibahay si Police Major Rajib Salvino rong hepe ita ibahay PNP.
12: Major Rajib Salvino rong hepe ita ibahay PNP. May kantanan da kami ino sa ginaresto nga sangka gagaki no matapos ginaligar nga nagapagupok no ag nagapinang abang ito sa may barangay Batuan sa banwa ita ibahay. Sir, good morning.
13: Yes sir, no? Good morning. At magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Yes sir, kagabi, meron po tayong insidente at around 10:50 in the evening, May 4, our station received a phone call from the Punong Barangay of Barangay Batuan, Punong Barangay Maricel Hilito. And upon arrival, Barangay Captain approached responding officers and informed of the identity of our suspect, who is a male, single and 54 years old, also a resident of a Buruk 7, Barangay Batuan, Ibahay Aklan. So in initial investigation shows that around 10-11 in the evening of the same date, the victims, which are all residents of the same barangay, were on their way home. And upon reaching near the suspect's residence, the suspect approached the victims and said to quote, "Sino isog iya?" And unquote. And put his arm around the shoulder of one of the victims and pointed his firearm. And shortly, he hid his firearm, then the victims continued walking on their way home. And suddenly, the suspect shot the firearm towards the air. Mataas po yung pagkalapit niya ng baril. And then, the suspects, the victims, I mean, immediately ran. So, na-adlock doon sila.
11: Mm-hmm.
13: And one of them sustained injuries. So, nadapa po yung isa. And at about 11 o'clock, same day, responding police officers saw and approached the suspect. So, nabutan pa po ng ating responding officers yung suspect doon sa highway po, sa kalsada. And he was in possession of a belt bag and a caliber 45 pistol, which he threw or tinapon niya po sa gilid. So, the suspect was arrested and informed the nature of this offense. And for the recoveries, we have recovered one caliber 45 pistol, STI, with serial number 8896708. And then, chamber loaded. And then, meron po tayo na-recover na isang magazine and apat po na bala ng caliber 45. And then po sa kanyang belt bag, meron po tayo na-recover na 33 live ammunitions of the same caliber po.
11: So, ano sir ang background ng suspect natin sir sa barangay? Ano may except sa nangyari kagabi, may mga previous po bang mga scenario na ganito rin ginagawa niya pagpalasing?
13: As for the background sir, wala naman pong na-inform sa atin ng barangay kapitan na may blatter siya or may record siya sa barangay. Unfortunately, according to the investigation, kagabi po is galing siya ng barangay Santa Cruz. So tapos na po yung piyesta ng Santa Cruz and naginom pa po sila kinabukasan. So that is why pag-uwi niya ng gabi, lasing po yung ating suspect.
11: Okay.
13: And then ang ating suspect po is a tricycle driver. So ang biyahe niya rin po is Batuan, Santa Cruz, going po dito sa
11: Poblacion.
13: Yes po.
11: Oh. So ilang beses siya nagpaputok based sa mga biktima?
13: Yes, based sa ating victim po, isang beses lang po.
11: Isang beses lang?
13: Yes
11: po. Oh. Yung mga biktima natin, ilan sila lahat?
13: Yung victims po natin is walo po.
11: Walo? Puro yes. Minor sila?
13: Dalawa po ang minor.
11: Minor?
13: Yes.
11: Okay. So, hindi ba sila nakilala ng suspect natin? O talagang sobrang lasing lang talaga?
13: Lasing lang din po talaga siya. And then, nung may mga dumaang kabataan, napagtriban niya po, nainakbayan yung isa. And then, sinabihan niya nga po na sino isubiya. So, that is why pagtalikod ng mga kabataan, umuwi na sila, paputok po siya ng baril.
11: Oh, pero that time siya nung nagpaputok siya ng baril, ano, bit-bit niya kagad yung baril o nasa belt bag niya pa?
13: Bit-bit niya.
11: Ah, bit-bit niya?
13: Bit-bit niya yung baril niya.
11: Mm-hmm.
13: So, gintutok niya pa dun sa isa.
11: Mm-hmm.
13: Parang inakbayan niya, tapos sino isog iya.
11: Mm-hmm.
13: Tapos tinago niya na yung baril. And then pagtalikod po nila, pag continue na sila na uuwi, bigla siya nagpaputok.
11: Ah, okay. So, during sir, sa pag-respond din natin, kasi andun pa naman siya sa area at nasa belt bag niya na, kamusta? Wala bang resistance na nangyari during sa pag-approach?
13: Nakita niya po yung officers natin doon kasi marami tayong officers na nag-respond.
11: Mm-hmm.
13: Ang unang action niya is itinapon niya yung kanyang
11: mawakawak
13: na balid sa gilid ng kalsada. So nakita naman ng responding officers natin yung action niya. So na-recover natin sa tabi niya yung baril na itinapon niya.
11: Okay, so sa ngayon sir, ang baril na na-recover natin, anong maging next na akbang natin sir, ano i-undergo natin sa examination?
13: Yes sir, yung firearms po na recover natin, magre-request po tayo sa ating forensic unit to conduct kay ballistic examination.
11: Mm-hmm.
13: So caliber 45 po kasi itong at maaari makapag-solve ng iba pang mga insidente involving caliber 45 firearms. So
11: mm-hmm.
13: Alam naman po natin yung mga shooting incidents natin is ginamit po is caliber 45.
11: Okay.
13: So then i-match po natin ito sa mga na-recover nating basyo sa ibang mga
11: insidente.
13: Oo.
11: Wala sa sir na ipakitang lisensya sa baril niya?
13: Yes po, no, wala po siyang naipakitang lisensya sa baril niya and then nag-request po tayo kagabi, no? Right after the incident ng firearms verification at lumabas po yung result niya yung umaga lang, it's negative po.
11: Wala siyang record?
13: Hindi siya registered gun owner. And then, hindi rin po registrado ang kanyang baril.
11: Okay. Na-inkwento niya kung bakit may armas siya at napakaraming bala na bit-bit niya kagabi?
13: Yes, sir. According to him, sir, nabili niya daw po matagal na yung baril niya.
11: Mm-hmm.
13: Nung construction worker pa siya sa bayan daw po ng Malinaw.
11: Mm-hmm.
13: Opo.
11: Nabili niya. Ano, sir? Ano origin armas niya?
13: Yes po, no, may markings po siya na STI. So, magandang klaseng baril po ito. Ito po yung tinatawag natin na pukakang or kalawang na kalawang. Malinis po yung kanyang baril. At according sa kanya, tinatago niya daw yun para sa protection niya sa kanyang bahay. But unfortunately nga, lasing siya magabi. At naiputok niya po yung kanyang firearm.
11: Sa ibig sabihin, marunong siya sa baril, sir, kasi kung malinis, parang maiiya na talaga siyang gumamit ng armas.
13: Yes, no, nakikita natin, malinis po yung firearm niya. Siguro, minimaintain niya po talagang nilinisan yung kanang baril at wala pong bahid ng kalawag. At saka, hindi po siya ganun kaluma na patawagin natin.
12: So anong magiging status ngayon dyan ng suspect? Kailan natin ipapail yung kaso?
13: Yes po, nung ngayong umaga po nire-ready po natin yung documents for complaint for illegal discharge of firearm. So and then kakandakan po natin siya ng para fit test yung suspect po natin para may kalagdagan tayong ebidensya sa kanyang pagpapapatok ng baril.
12: Anong kaso sir yung ipapail natin?
13: Yes po, illegal discharge of firearms.
12: Firearms? Isa lang?
13: And then illegal possession of firearms.
12: Ay yung
13: ba? RIN 591.
12: Yung...
8: Bukas sa victim.
13: Yes, so victim sir, yun nga po, tinaas natin siya sa illegal discharge.
12: Mm-hmm.
13: At kung sa assessment po ng ating prosecutor, ay maaari siyang bumaba ng grave threats. Kasi mas mataas po yung illegal discharge of firearms kaysa doon sa grave threats.
12: Mm-hmm. So sa barangay sir, base sa mga official ng barangay, wala naman siyang mga reklamo doon na previous nagpaputok din ng parang ganito din ba yung ginawa?
13: Hindi po. So far, ito po yung first time
12: na
13: nagpaputok siya ng baril. Kaya po agad ito nireport ng ating barangay kapitan at ang mga kagawad doon sa area.
12: Oh, so aminado naman siya sir sa nangyari kagabi na ginawa niya?
13: Yes po. So aminado naman po siya sa nagawa niya kagabi. And naikwento niya na isang putok din daw po. Which is nagkukma doon sa ating mga victims na isang putok.
12: Sa statement ng mga biktima?
13: Opo.
12: Okay, sige. Siguro lastly sir, minsayo natin sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Ibahay, no? At sa mga may tinatago pa rin mga armas, Major Salmino, sir?
13: Yes, sir. No? Magandang umaga po. Sa mga kababayan po natin dito sa Ibahay, ng mga firearms pa, mangyari lamang po na ating isurrender ito, lalo na kung dito rehistrado na baril. Meron po tayong programa dito sa Ibahay MPS, yung Armas by Lubugas.
12: Mm-hmm.
13: So atin pong palitan ng baril, ng bigas ang inyong mga baril. At sa gayon, masecure po natin ang ating banwa.
12: Mm-hmm.
13: So, katulad mo na nangyari, dahil po sa padala ng kalasingan, is minsan nakakalimutan natin yung sinatawag ng gun safety.
12: Mm-hmm.
13: So mas maganda pa po na i-surrender nyo na lang yung firearms nyo kaysa naman kayo po ay makulong kagaya ng ating suspect ngayon.
12: Okay, sige, maraming salamat sir and good morning.
13: Thank you sir, good morning po.
14: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
11: At naman din magkatodo, nagpagpahayag ni Police Major Rajib Salbino, norong hepe ita aton, nga Ibahay PNP.
14: Todo aksyon.
11: So magkaroon karagad lao, no? Iga inquest, no? Daw magkatikal driver, huwag kara ita circumstansya, no? Nagkakadabo ko naman. Daw, nasubrahan kara ita agwa di pataranta. Daw magkatodo, hindi na makontrol dong baga tiyagon. No, nagagawa na kararong isog. Makatodo, pati ito kaida, nakita na ito. Hindi ka nagbaga pamatanon to man, wa? Gauda sa aton nga Ibahay Municipal Police Station. No, makatodo, no, kay Kapin, no, wago, no, kabaga pamatanon kaina. Ro aton nga nakitaan sa Ibahay Municipal Police Station, mga kaabyan.
14: Todo, aksyon!
11: Siyempre, rin bakra, nakumat-mata, makatodo, no, kabaga pamatanon na ito kay sa yun taman, no, gahagos sa maabo karagabaga insidente una. No, nga nagkaganabo magkatodo sa banwa kata Ibahay, that's why nga may kugmat man roanton nga mga igmangod kapin pa, no, nga una sa impluensya kung makahililo nga ilim nun ronday karaga suspect ag may ginabuitan nga armas nga gintutok ag nagpagupok kabii una sa may barangay Batuan sa banwa ita Ibahay.
14: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
11: Nagdetekta na rolin ni Katodong Roli Boy Herrera direkta sa taga munisipyo Kalibo sa pila ka mga balita dugang nahalin sa aton nga munisipyo. Sa line number 1 Katodong Roli, pasok.
15: Ayas sa Katodong Reynald nga ginantisper nga nabo ro mga pasakop sa rayang nga sambit nga ni Kalibo Mayor Jerusalem Crow 56 sa pagabutan nga Mayo 17 sa Jess, no? Ang ganda ya Katodong Reynald agreya ay para sa 57 qualifier match sa campus Mundo Liba sa Banwa Itbanga, no? Nga kung siin, so, no, sa ato na buong information, sa rin sa Office of the Mayor, nga rumanga partisipan kara from Luzon, Visayas, and Mindanao, no? So, nagtamaaw nga maabok kara rumanga pasakop sa nasambit nga event katulong Rinald po dahil nga itong sponsor mismo si Honorable Mayor Joris Bautista Socro. Sa piyas nga bahin, may sisyon makaroon o ato niya miyembro. Ito ato niya sanggunihan bayan, itbano at kagilu bilang ika 35 ng regular sisyon, no? Para sa nakayon, nung naka-line up ng mga agenda sa andakarang sisyon, ito ato niya sanggunihan bayan, no? Maabo ng mga proposed draft ordinance, no? Kamana kong proposed ordinance to clear the road. along Prof. 2 and Prof. 5 sa Sula Serna and 3 of Population Kalibonga no parking zone area. Pambatura nga pagkatawat ito pangod kung ato nga member sa ngunayang bayan ito LGU Kalibo katutungin na magluwas ka ron huwag nga mga ibang mga aktivity kita rin makikita no? Magluwas lang sa bago ang nag-abot man si Honorable Mayor George Sucro para nga mag-sitter man sa pila ka mga naka-line up ng mga working transaction na nag-access sa nagkaroon ng opisina ng ating na taga High Patrol Group and likewise meeting with our department heads magkaroon nga agahon sa Solid West, no? Ito LGU Kalibo Katulong Reynald. Yun na lang yung ating natipundan ng mga movements yes, sa sulod kong aton nga Mr. Hall at LGU Kalibo. Para sa itong aksyon, ako naman sa Tudong Rolo Boy Herrera, Radyo Todo, kaibigan.
8: Radyo Todo, live report! Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon! May balita, may aksyon! Todo Aksyon! Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
11: Abogin siya man sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera na dugang mga balita direkta sa itong munisipyo kay Tabanwa, Ita, Kalibo. Agagin ba siya daba karo kraga hapon sa Anton nga pag ililiba? Aro pila daw sa mga nagkataganda. Ado nga mga aktividad ita aton nga LGU Kalibo. No, mga katodo, no? Para man sa binipisyo ita aton nga mga igmangod kapingid daw sa mga kalibunhon. Agaraga monitor, magkaro kraga mga panyampo sa Anton nga pag

0: Toto Action.
1: Hoy, gin pabutsag mga katodo ni Taton Kragamalay Tourism Office no sa isla kay Taburakay. No, mga katodo nga naka-record siya na itakapin at 30,000 no, ka mga turista. No, sa sang-adlaw gidyabang no, nga bisita no, nagapaduong sa bayan kong isla Taburakay. Ako, na ikaraga Labor Day, no? Kay sa'yo naman mga katodo, no? Nga rin ikaraga week-long celebration, no? Gaging patagayon na sa isla Kataburakay, mabok karaga mga aktibidad, no? Sa mga katodo, gaging patagayon, rin ikaraga Laburakay, mga katodo, sa bilog doon, no? Sa gintagsagid mismo, no? Sa Labor Day, no? Kung nagataliwan niya daw, ita Biyernes, no? Mga katodo, una sa isla kara Itaburakay, daya kara mga katodo, rin ipabutsyag, ni Balay Mayor Promy Bautista, sa gin patagayon, ang flag raising ceremony no kahapon mga katodo aga kagakip no ra nako nga pagpasagamat sa ato ng mga kapulisan sa tanan nato ng mga ahensya nga naging katuwang no ita ato nya PNP para makatodo nga matigayon no nga maging malinong makatodo rong bilog kraga isla Burakay sa ra ka makabig nato no mabahong aktibidad nga gin patigayon una sa isla Itburakay.
2: Yes, a goose.

0: 29 minutos manuan na katariwan sa oras ita ala una. Wala ko kapos ita manuan at siyempo sa tagapag inilibas sa tagapag pagalagad. Dahil sa Martes ng edisyon, ita ato na pala tuntunan. So, pilag ka magabalita, gawa rito magabotwata, matatar sa tagapag inilibas, magkaroon ka na kahapon. Abantayan na sa pilag ka magadjus and public affairs program, ita Radyo Todo sa Aklan. Ang kita ka magilibati ay nagat ka agad daw sa Miyerkules ng edisyon, ita ato na pag inilibas. So, ilman kita sa pagpagayag sa kanginan ni Katodong Rolly Boy Herrera, Katodong Jasral Nermar. Partner natin sa technical science si Katodong Jan Albert Dilaco. Kamado ni Katodong ganyan ka-aksyon, magkaroon ka hapon si Katodong Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang hindi.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Kasanggamo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
10: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
11: Rolando, pulang po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
12: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
11: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
12: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
11: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling nga akong tumulog.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
14: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
15: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old.
13: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 45 minutos yun. Nagtaliwan sa oras it alauna.

Maya pa kami. Maya dayan nga afternoon. Katuntanan-tana. Welcome sa Martes nga edisyon it pagpangalagan programang Palautwasan mo. Of course, and still with Jermasina Jahod. You're beautiful and cute, Tita Liz de la Cruz. Sa mga oras, nagtunga nga pagpangalagan, makaroon niya Adlawit Martes. Petsa!

0: Kwetsa na ba? 4. Ay, pito 5 galing. Nag-workout ako sa kalendaryo. June para sa ilalim, May para sa taas. Oh, alright. Pizza 5 kita makaroon sa buwan. It may naguntis meal, 21 Adlaw it Martes. Hanggang alas 3 po tayo ng hapon. Mga palangga sa ating programa sa makaroon niya pang orasyon. Kumusta? 24 hours tayong hindi nagkita. O, di ba? 24 hours, di kahapon. Ah, hindi. Wala naman mga 20, ano lang. Kasi isang oras at kalahate, 24 minus 1.5, nasa 22.5 hours. So, gin-calculate talaga. 22.5 hours tayo hindi nakita, mga palangga. Kasi kahapon, hanggang alas 3 tayo, di ba? Magta 24 hours tayo pagbatak ng alas 3. Hay nako, sige ah. Basta happy lang tayo. Kumusta ka mo? Kumusta rin yung adlaw at Martes? Hopefully rin yung adlaw nagumpisa sa masadya. Positive lang. Maganda lang yung pananaw sa buhay. Although hindi man lahat, alam ko yon, hindi man 100% mape-perfect natin yung ganong klaseng mood everyday. Sabi nga nila, 'di ba, pag wala ka sa mood sa umaga, ay siguro man na rin nagbugtaw sa ibang side of his or her bed. Sa ibang side man ng bed siguro man ay mo na bugtaw ra kami juwa sa mood. Nakakaloka. It's very very normal. Alam niyo naman 'yan. Syempre, raton nga mood na may mood swings man nga daan kitang ginahamba pa iba-iba man ro aton nya kondisyon kung aton nga gawas. Of course, kung aton nga isip, di ba ga? Lalo kung natulog tayo na may something na hindi na-resolve, may natulog kita, sa gabi, nga may mga misunderstandings, so, di ba? May mga hindi pagkakaintindihan with your loved ones, so, or ng mga taong, you know, malapit sa'yo. Ay lang din naman kasi yung mga taong malapit at mahal mo at mahalaga sa'yo yung may kayang manakit ng damdamin natin. Alam nyo yan. Diba? Ay kung waka man timo, ipakialam to sa tawo nga to haman magsakit, gitiring buot. Pero since nga they are important and they are valuable sa buhay mo, that is why nga, pag may mga sangkiriti nga mga misunderstandings or conflicts, no? Nga, wagi matawaan it solusyon or wagi naisuryahan it maayos bago matulog sa gabi. Well, yun bang pagising mo sa umaga, parang daga-daga mo gihapon rong bugat it imo nga bagatyagon. But thanks God pa rin. Yan. Sige, hapon. Di syempre mapasagamat. Gapon kita sa Ginoo kay na bugtaw kita sa agahon. O, di ba? May aton niya. Nakitaan niya man aton dong adlaw it Martes. O, nakasugod kita sa ating trabaho. May drong aton niya gawas. Di ba? Normal man lang doon ah. Masakit na imong likod, masakit na imong hawak. Ay, normal ba? Kung nagkakaedad ka, rin kita rin imong usual nga ginabatsyag. Kaya ra ako niya, obra ka rin, kumakon ako si pre, pag buong araw, no? Pag iya ka, ano, pag halin sa opisina, hay, siyempre, medyo mabuhay nga oras nga, nag-atubang sa computer, and then nag-apungko. Kaya pag abot sa bagay, masakit gidrong lower back, no? Ginatawag nga lower back. Puganan, buya nga raho. Hay, kun, agkapi pa kun, gaoy ka gun, ikatugan ka gun lang mangid nga ni, manghilamos ka gun lang, di ko niya ni makakaon. Sa gaoy. Sa gaon, kailangan mo nga mag-stretch kay masakit gidre yung mga lower back. Normal nga nababatsyagan it mga ano, nagkakaedad. Siyempre, alangan man, ana. Pero, kayang-kaya, nakakaya pa rin natin. Ang importante is, nakakaya natin yung mga, kaya ganun natin dong problema nga rang kabugat pa, sakit it ng hawak pa nga din natin kaya nun. Ah, ako nga lang. Ginabatsyag mo agad rin mga lower back, no? Rin mo nga puganan, rin mo likod, ba mo dyan manamig naman kapagapak sa likod nga ron kon. Masakit ba Ginoo kon Diyos? Na-feel yun. Alright, sige ha. Mas importante sa dyan pero aton nga kabuhi, ro aton nga adlaw. Diba? Hindi man siya ganun kaganda katulad kahapon. O diba, sabi ko nga, hindi naman araw-araw ay andyan tayo sa alapaap, no? May mga panahon na parang akala mo ay sa purgatorio ka. Ba't nga magugan? Sa purgatorio ka. Di pag sa purgatorio, puro kalisod, no? No? Sa purgatory, no? Mga panahon ni Jesus Christ, oh. May una nga, tiyempo nga rin mo nga kabuhi, parang hindi mo maintindihan kung anong klase nga sitwasyon may una ka, no? Doon ay mga normal gid anaton doon nga ma-experiensyahan. Bangod nga ni nga, nagaiba man ro inadlaw, nagaiba man ro ato niya sitwasyon. Kaya every time ko gid ro niya ginarimagin niyo, just seize the day. Ano niyo gid, kumbaga, sulitin niyo talaga yung araw ng inyong buhay. Sulitin niyo kasi hindi mo alam bukas kung ganun pa rin kasaya. Kung masaya ka, di ba? Sabi ko nga kahapon, kung masaya ka, hindi mo alam kung ngayong araw magiging masaya ka or bukas na magiging masaya ka. Kaya kung may opportunity na naging maging masaya ka ngayong araw, sulitin mo. Kasi bukas, hindi mo alam kung magiging masaya ulit yung buhay. O, di ba? Dahil hindi natin hawak. Hindi katulad ng kante ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. O, di ba? So, hindi natin hawak kung anong mangyayari bukas or susunod na mga araw, mga palangga. So, sulitin ang araw, everyday. Just bear in your mind that today is your last day. Oh, today is your last day. So, you have to sulit your day. To make it sulit, okay? Gawin nyo yung mga bagay na gusto nyong gawin. Kung may oras ka mo, may chimpo ka mo, may pagkakataon ka mo. Ganun lang, ruin malarong, kung imaisipon, simple, no? Pero syempre, we have our own responsibilities. Like, syempre, kung may trabaho, kung isulitin mo yung araw mo sa pagtrabaho, gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin na hindi mo na kailangang ipagpabukas pa kung pwede mo namang matapos ngayong araw. Kung pwede mo man lang man niya mahimo, makaroon niya adlaw, eh, di ubrahagon lang. Kaya hambahin aga, hindi natin alam. Diba? Huwag makita kasay din aga kung maka-duty ka, makatrabaho ka. Well, at least kung nagawa mo ngayong araw, bukas iba na namang ano. Iba na namang task yun, iba na namang responsibilities, ibang trabaho na naman yun, iba na naman yung pwede mong magawa tomorrow. Actually, kung ato lang ginmat-ana ron niya, isipon it mayad. Pwede natin talagang gawin. Depende ang gid sa ato niya willingness. Diba? Depende gid aron sa aton nga motivation. Depende sa willingness ta nga mahimo or mga bagay nga gusto nating gawin. Kasi kung puro ka man lang plano and then puro man lang drawing ang plano mo, wala kang magagawa. Maraming plano na nagiging drawing lang. Sabi nga, 'di ba? Famous 'yan na mga linyahan. Huwag na lang kayong magplano kasi hindi naman natutuloy. Mabuti pa nga yung biglaan natutuloy, o, 'di ba? So, kung plano ka ng plano and then puro lang din naman drawing. Plano ka ng plano, tapos drawing, puro lang man drawing ang plano, ay wala din namang silbi ang plano. So, ano na lang dyan, no? Random, ah, no? Random! Like, kung may time ka ngayon, kung may mga na-postpone ka abdi nga meetings, wow! Kung may mga hindi ka natuloy na lakad ngayon, oh, hindi, mangyaya ka ba si kung may libre na nga kaibigan mo, kakilala mo, or pre, what? Pre, tama na nga bata. Mga gihista, mamunit na to, pre. O, di ba? Kasi may libre ka, may libreng oras si kumpare mo, amigo mo, amiga mo, si kumare mo, sampita, storya ka mo, eh. Kung medyo may oras pa man yung pwede ka mga mag-banding bisa sa mga kasimple-simple nga mga himoon, baga? Oh, so at least nabigyan mo sila ng time. Natawaan mo man i-chimpor imong kogalingon, nga mag-unwind, no? You have to go out of your box, your comfort zone, diba? Sometimes, manami man nga i-try mo din yung na ma-experience rong buhay outside of your comfort zone. Hindi yung araw-araw na lang, dyan ka na lang palagi sa se- parang yung bang wala kang ano, walang thrill ang life mo. Hindi ibig, ibig sabihin, buwan mo na kung nagambal na magligoy ka sa trabaho mo. Kumachin po pa, halimbawa, may mga na-canceled ka gani nga meetings, or may imo nga mga ka-istorya, and then may mga emergency sila, hindi natuloy. Hindi. Gawin mo sa ibang, di ba? I-divert mo sa ibang gawain, sa pita, tuklaga mo, mag-fishball ka muna o sa street food, o taon ka muna at baga. Mabakal ka muna at juice nga tig 10 pesos. Bakal ka muna at chicken skin, nagmauistorya, mag-cheers, cheers. O, di ba, masaya lang. Masaya lang. Well, kung gusto mo lang naman, suggestion ko malang rako niya ron kay... pwede niyong gawin yan sa ibang bagay, pwede niyong, ay nako, you have to exhaust all your effort, di ba? Para nga, ma-maximize ninyo rong oras nga may libre ka mga chimpo. Wa mat problema kung trabaho, trabaho, eh, oras trabaho, di trabaho. Hindi man, hindi man nga, buong 8 oras mo nagatrabaho kagid may break time na may lunch break man yan or what is lunch break mo. Pwede man mo tong sampito ng kakilaga mo kung bisan sampito mo ang una sa karinderya o. Oh, oh. Taong ka mo 200 pesos, te, pwede man yan ng kanya-kanyang bayan. Ay nako, marami kang pwedeng magawa kung tutuusin, kung gugustuhin mo lang. Sabi nga nila, pag may gusto, pag gusto maraming paraan yan. Pero syempre pag ayaw naman, of course, marami ka rin idadahilan. Pero talagang pag gustuhin mo, pwede mong magawa. Kasi ganun at talaga. Pag gusto ko talaga, ginagawan ko talaga ng paraan niya. Kahit sa anong paraan. Oo, even gani nga akala ko, hindi ko magawa na imposible. Imposible talaga. Hindi, yung bang kaya mo palang gawin yon. Sometimes kailangan mong mag-risk din eh, no? Para mahimo mo rasang kabutan, kung gustuhin mo talaga, kaya. Nasasabi ko yan, nahahambal na akong doon because personally, ginagawa ko, ginaubra ko. Oo! Pag ginusto ko, bisan sa isip ko parang hindi kaya, pero pag gustuhin mo talaga, pwede. Diba? Kung hindi talaga ukol, hindi naman talaga bubukol yan eh. Kung hindi naman talaga matutuloy, hindi naman talaga matutuloy, at least you tried. Diba? At least nag-try ka kaysa sa wala. Gusto mo nag-try ka hindi natuloy, ay at least nag-try ka kaysa sa wala kang ginawa. Diba? Doon doon ako nga point. So, sulitin nyo yung mga oras, araw, ha? Always gina ko doon kinyo nga gina-remind. Sulitin yung oras, araw ng buhay nyo, kung ano man makapagpasaya sa inyo, gawin nyo. Hindi un kamo mag-ano, wag na kayong mag-isipan ng kung ano paman. Wag hindi un kamo mag-alang-alang kung anong gagawin niyo sa buhay niyo, no? Ano pang nakapagpapasaya sa iyo? Di ko tanuon mo sarili mo eh. Ano makapalipay kimo? Di ko makapalipay kimo magwarang ka, di warang ka eh. Kung makapalipay kimo, gusto mong kumaon, di yung lumabas ka sa bahay mo at kumain ka sa gusto mong kainan, basta may pambili ka. Importante may pambahay, may budget ka. Natural, di ba? Kung may pera ka lang din naman, may budget ka lang din naman, bilagin maubos mo, gudurok 1,000 para sa pagkaon mo ikaw isa. Budgetan mo sarili mo, 200, self, hanggang 200 lang budget na pagkain ko sa iyo ngayong araw, ha? Ito lang yung kakainin ko, ha? O, sige. Budgetan mo sarili mo, eh. Oh. Kung doon ka masaya, mabakal ito mabayaran at 200 rin mong kalipay, ay. Kung gusto mo maggala kung outside of the province, di, go. Bisan magbagon, gawat imot bagon na gusto mo katanang mag-joyride, sakay kat series, sakay kat bus, sakay kat jeep, ah, sakay kat van, gusin mo komportable, agto kat kapis, agto kat Iloilo, balik man ah. Ay, gusto mo lang gumala. Ay, trip mo eh. Oh, bagon kang ipagkaon mo kung wakagid budget mo pamasahe kang eh ano gid eh ikaw malamata na imo taron, di ba? Gusto mo eh, doon ka masaya, feeling mo doon ka magiging parang makapag-relax ka, makapag-unwind ka, maka... Diba? Di mo naman kailangang magkaroon ka ng milyones para mapasaya mo yung sarili mo. Well, of course, syempre, natural pera kahit papano. Hindi man natin pwedeng mabalibaran dun niya talagang iba naman yung saya na maidudulot ng pera sa buhay natin. Pero, huwag po nating kalilimutan, digid natin pagkalipatan, na ang kasiyahan ng tao, hindi naman lahat nabibili ng pera. Okay? Hindi naman lahat nabibili ng pera ang kasiyahan ng isang tao. Gusto mong magliwaliw? Gusto mong gumala na ikaw lang? Go! Diba? Importante, may pamasahe ka para pag uli mo may... May pamasahe ka, paagto, agpabalik. Baga, para hindi ka magbaktas. Ay, aside ko ba, hindi ka magdesider magpanawa ka man budget bisan sa pamasahe ko lang. Pagkaon mo, ano gating kaunon mo sa pagkabiyahe? Ay, iba mo man kakaon ko kabiyahe kay... ako, yes, wala yung man ako kakaon ko nagkabiyahe. Di ko gusto ko kung magtuit ng kapis. Why not? Pumasahe ko, mabudget ako 500 na pamasahe. Pamasahe back and forth. Naka-agto na ko at kapis. O, balik pa na ko eh. Ay, ano gidaw? Ay, gusto ko eh. Ganon din po dapat. Yung mangyari mong mindset ba? Huwag mo na masyadong pakomplikado ro ato niya kabuhi kay nagugang kita si babae kalibutan niya. Puro lang permilor ato niya. Sigod ko ato niya paino-ino, no? Puro lang kita ilisipon, stress, paano hinaga, may kinahanganon makara-makaran. It's very, very normal. Hindi po yan bago. Eh, di ba? Umpisa nga nagkaisip ka, umpisa nga nagkaroon ka po ng responsibilidad sa buhay. Mula noon, yan na ang laman ng utak natin. Paano bukas? Paano ang pangangailangan? Imagine that. Diba? Ba't hindi ba kayo nagtataka? Hanggang ngayon nakaraos naman. Yung mga problema mo mga ilang taon na, hanggang ngayon andyan pa rin. Pero look at you now. Tingnan mo sarili mo na iraraos mo naman. O, di ka ba nagtataka? Huwag ka nagkakahangawa na hindi ka naman na-stack up sa problema mo 10 years ago, 5 years ago. Umusad ka. Andyan pa rin naman ang problema. So meaning, kung hindi mo naman talaga siya, ang problema ang una ang gid matanaron, wa tanaron, hindi tanaron magpagayo kimo do problema. It depends on us. Depende yung taron kimo. Choice mo na yan kung alagaan mo siya, kung patiniron mo imo sa kabuhi mo, kung, di ba? Kung imo magid-anang nga tao, ano mawit ng abo nga tiyempo para pag-isipon mo, isipon mo at maya, mag-inisip ka, magpaka-stress ka, depende ko tanaron kimo eh. Pero you know, sayigid kita nga, every time nga may mga makaroon kita na experience yan sa pagpangabuhi, wala man nagakalipat rong Ginoo ka to. As long as kita, wa man kita nagakalipat sa Ginoo. Ay, sayid it Ginoo nga, sayid it Ginoo kung ano ro imo nga suwod ka imong tagipusoon. Okay? Hindi man ako pwede nga maghamba nga magpangayo ka sa Ginoo ikaw tawaan. Okay? Rung Ginoo, sayid na kung ano ro imo nga motibo, kung ano rong suwod kung imo nga tagipusoon, kung ano ro imo, kung mauno ka bahaw ro imo nga faith, ro imo nga pagtuo ka na. Pero rung promesa it Ginoo, He will provide sa ato nga kinahanganon. So, aton yut aron nga effort, aton yut aron nga diskarte, ag aton yut aron nga account sa Ginoo kung paano naton dun mabuurong provision halin sa aton niya Diyos. Why? Kay rong Ginoo, sayod nana kung ano rong sagod ko imong utak at kung imong tagiposo. Hamba, titelis kabuhayin ako ka pinangamuyo, makara-makara, until now, magyapot sa batang pangamuyo. Hindi ako makasagot niyan, mga palangga. Ask God, why? And ask yourself, bakit nga ba? Bakit nga ba? Examine yourself, ask yourself, bakit nga ba? May mga dasal ka na hindi pa rin nabibigyan ng sagot ng Panginoon. Hindi ako ang makasagot niya. Tanungin mo yung sarili mo kung bakit hindi nasasagot ang iyong mga panalangin. Andro Ginoo mag-reveal man kimo it sa bakit. Okay? So, hopefully, ha? Do aton niya ginambal, baga nga, magiging, ano kita? Maisog. Maisog kita nga maga pangatubang sa mga problema nga nag-abot sa aton niya kabut. Always, kung kita ka mo gina-encourage to be strong. Magiging courageous enough para kiti kung magpakaguya ka man, wala ka talagang magagawa. Matatalo at matatalo ka. So gusto mo yun? Namatay ka bangod sa stress, sa problema mo. Gusto mo yung ganun? Maduwa kasi babat kalibutan yung problemato ka. Diba? So enjoy life. Namatay, naduwa ka kasi babat kalibutan nga nag-enjoy ka. Na-enjoy mo yung buhay mo. Diba? Na-enjoy mo rin mo nga kabuhi. Nga dapat, ganun naman dapat talaga. Enjoy your life. I-enjoy nyo rin inyo nga kabuhi. I-enjoy tarong kabuhi naton. Ha? I-enjoy tarong kabuhi naton. Of course, base sa anang nga sugo it Ginoo. Ang enjoyment, although, nagadepende ron sa kung paano nimo ma-enjoy rin mo nga life. Okay? Nagadepende kung paano mo ma-enjoy rin mo nga kabuhi. Basta ako niya point is, huwag niyo pong kalimutan sa buhay ninyo, kahit sa gitna ng problema or kahirapan, huwag niyong kalimutan umiti. Huwag niyong kalimutan umiti, please. Alam ba yung ngiti talaga, nakakapagpapaganda talaga yan sa tao. Yan. Just smile. Just smile. Always remember, no? Ano yung motto natin sa programa? Sabi ni Charlie Chaplin, a day without laughter is a day wasted. So, gusto nyong masayang lang yung araw nyo, hindi man lang kayo ngumiti. Kahit ngiti lang, hindi na tawa, kahit ngiti lang. Practice nyo yan sa ano nyo, sa buhay nyo ang nakangiti, sa kung ano man yung, di ba? In between, bisan may mga nakakabanas, may talagang nakakainis, na-upset ka sa mga pangyayari sa buhay, pero, my God, mahaba kaya ang isang araw para hindi ka man lang makangiti. Hindi, hindi man lang masilayan ang kagandahan ng iyong mukha dahil nakasimangot ka. Oh. Kung mahirap kayong mamangiti, anood kayo ng mga video na nakakatawa. I promise, ako, salitin ko, ako niya mag-istorya, rin ginagawa, rin ako niya ginobra. Alam mo yun, sa pag nag-scroll ka talaga sa social media, may mga mapanood ka dyan na nakakaiyak. Di ba, may mga videos dyan na mga pinupost na nakakaiyak, nakakaantig ng puso, talagang heartwarming, nakakatouch. And then biglang may susunod pag-scroll mo ulit, may comedy. Di ba, parang buang ka rin. Nung unang napanood na video, lumuha ka, tubulo talaga yung luha mo. Tapos susunod nga video, tumawa ka. Ganun ako. Oo. Gusto ko lang kasi na ako mismo sa sarili ko mag-lift up, mag-cheer up. Ako rin mag-motivate sa kagalingon ko. Wala naman ako. Sino aasahan ko mag-motivate sa akin? My God. Ang marami akong kakilalang pwede kong makausap. Pero mga busy yan ang buhay nila para magiging, para ang istorbuhon pa na ako niya maging kachika ko or one. Kaya kung walang nagpapasaya sa inyo, okay? Walang ibang taong nagpapangiti sa inyo, ay nako, sarili nyo na lang ang mag-aliw sa sarili nyo rin. Libanga rin kagalingon mo, ay sos, ah! Diba? Ito ginambang pag natin nga, mag-inalin ka kita, bialangan man, mang istorbo ka't imo nga isig katawo para kang may ano ka, may, para aliwin ka or what? Diba? Mahalaga ang oras niya nila. Ngani kung uwa itawo nga nagapahibayag kinyo, sarili nyo! Okay? Aliwin nyo ang sarili nyo! Paano man natitililis naman aliwin ang sarili naman? Maraming paraan kung gustuhin mo lang. Pero usually ako, kung gusto kong aliwin yung sarili ko, gusto ko talagang, alam mo yun, yung tawa na talagang hindi mo alam kung bakit ka natatawa na hindi mo, hindi mo rin, para nakikiliti yung utak mo. Talaga yung mga videos na yan, yung mga nakakatawa, rin tara ako niya ganyan pinamantaw, hindi po biro na tawa yung, alam mo yun, yung mula talaga sa puso na tawa, hindi lang yung peke na tawa ha. Pero yung mga kalipay bagang nakakita kayo. Yung hindi mo mapunggan ng kaugalingon niya maghinibayag sa nakitaan mo sa video or what. O, diba? Bisan bilang minutos na pabalik-balik ka, baga, paulit-ulit mong tip. Panoorin yung mga videos na gano'n, natatawa ka pa rin. O, diba? So, huwag niyong palipasin ang araw na hindi man lang kayo nakangiti. Okay? My God! Nagiging milyonaryo na kaya yung mga mga doctor pagdating sa beauty di ba ba beauty eh kasi yung mga pera nagpapabotox kasi laylay na yung kanilang mga mukha o di ba marami ng mga ginalagay na mga pag-oopera sa mukha para magmukhang bata kasi nga ay stretch marks sa kanilang mga noo, sa kanilang mga mata, visible na. Ayaw nilang magmukhang matanda. Pero kahit ano pang gawin mo dyan sa mukha mo, kung palagi kang stress, ay my God. Wala pa rin magagawa yung science. Yung siyensya, wala pa rin magagawa. Because you know, kung happy ka within, nagre-radiate ron sa imo nga aura. Kung masaya yung puso mo, nagre-radiate yan, lumalabas yan sa aura mo. Kung masaya ka, ang kasiyahan mula po yan sa puso. Kung may mga naging bata man sa kanilang edad, that is because they are happy within. Masaya sila mula sa puso yung kasiyahan. At nag-aano yan, makikita yan yung resulta niyan sa mukha. O, diba? Kaya, Ako man, bukong man ako't exempted sa problema, alam nyo yan. Bukong man ako't exempted. Pero I am very much happy and grateful. Nga, alam mo yon yung may mga taong nagsasabing, pagtanungin ka, ilang dag-on ka nun, ma'am? Siyempre, sa nga ganyan, maliit, isot ako, putot pa. Oh. Pagka man lang talaga na akala ay nasa early 40s ako. Oh. Ako 50. Di sa magpati nga 50 ako. Abi ta man mga 35 ka pa lang mga going to 40. Oh really? Oh see? So, 'di ba masarap pakinggan, may mga taong ganun ro anda nga pananaw kimo. So basi ko nabaga mo. Ano ro sikreto Tita Lils? Actually wala man ako secret, 'di ba kininambaw ko man kinyo? Wala naman akong pera para pumunta ako kay Vicky Bello. Oh, para magpa-beauty or whatsoever dyan. Ah? Basta, bisan may problema, make sure lang wag niyong kalimutan sa isang araw na ngumiti. Oo, then ano nyo man? Massage nyo man rin inyong mga face lock nga. Hindi man magsag. Pero syempre para katawa ka, madalas kang tumatawa. Alam mo ba yung ano niyan, yung isang bilog rin sa parang nagmamassage na yung muscle sa mukha na maiwasan na kulubot. Oo, magkulubot. May kulubot mga wrinkles naman na ako, pero hindi siya ganun kalalim na talagang parang kudlit na dito. Nagkaka-wrinkles din ako dito sa kilid at mata, yung sa dahi. Okay? Pero and then here, pero na-notice ko nung mga nakaraang araw, yung dati pa rin nag-sagro ako niya rin ang face. What? Nagsagrago niya, wes. Maka para amat-amat na wala siya dito, wala yung kudlit dito, na wala yung ganun. Kasi nakaganon siya. Sabi ako na secret mo, aman. Ha? Basta, huwag nyo lang kalimutan na maging happy every day. Ngumiti. Rung kita premiera ako niya, ginabaw, ngumiti kayo. Kahit kayo lang. Kahit hindi na in public. Iwaudlay mo na bigo nagabaktas ka ngayon ni Maya, kapag ha? Mapagkamalan ka. O, diba? Pero may nabasa ako isang, parang isang feature na may, sa Japan yata yun. Eh, tanong ko saan bansa yun. Meron silang lugar na parang, alam mo yun, may lugar talaga na intended na para sa mga tao doon, na pag gusto nilang tumawa, doon lang sila pumunta sa lugar na yun. They can laugh out loud. Oo. Kung gusto nilang tumawa, alam mo yun, yung parang gusto nilang tumawa, gusto lang nilang makahinga. Gusto lang lang mag-relax. Yun. May lugar talaga na parang pinupuntahan yung mga tao doon pag yun ang gusto nilang gawin. And it helps a lot. Alam mo bang laughter is the best medicine according sa mga doktor? Yung mga may sakit. Oh. Yung mga malungkot ang kanilang mga pakiramdam. Ngumiti kayo, tumawa kayo! Sanayon nyo bagay yung sa... Alam mo pa, sanay-sanay lang din naman yan. Sanayin nyo yung sarili nyo sa totoo lang. At kung ano yung hilig nyo, gawin nyo. Kung ano nakapagpasaya ng puso nyo, ubra ha. Hindi nyo pagpunggan rin yung sarili. Kung lipay ka mo nga magpananom, magpananom ka. Kung lipay ka nga magpanilig sa bakura ng iba, gawin mo kasi doon ka masaya. Oh, di ba? Kung lipay... Basta kung ano rong interest mo na gusto mo na magiging masaya ka, obra ha? Oo! Huwag mo nang isipin kung ilang taon ka, kung nagagugang ka, kung hindi na natin mapipigilan yung edad natin. Hindi nyo paghugatan nga. Sa kapakan ninyo maisip na himuon doon gusto nyo gawin kung nakatungkod na kayo, naka-wheelchair na ka mo. See? Huwag nyo nang antayin yun. Ngayong may panahon kayo, gawin nyo na maging masaya ang buhay nyo. Gawin nyo maging masaya. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging masaya. Simpleng buhay ay kay ganda. Marong ngiti, marong saya. O, diba? Simpleng buhay. And be contented of what you have. Maging kontento ka lang sa kung anong meron ka. Maging makontento ka lang sa simpleng buhay. Diba? Simpleng pagpangabuhi. Ang simpleng ano kung meron. Kasi alam mo yung inggit, ay my God, nakakatanda yan. Nakakalosyang yan. Ha? Kaya wag kayong mainggit. Kasi kung inggit ka, hindi ka marunong umiti. Pag naiinggit ka sa apwa mo, ang isip mo, nadidihado ka palagi, ikaw kawawa, ikaw biktim. Biktima ka ng kahirapan, naiinggit ka sa apwa mo, nakabakaw mo na mo i-TV, nakabakaw mo i-salaset, nakabakaw mo i-tref, nakabakaw mo i-it. Nakapatakot ni mo't wifi! May anang cable! Kasi yaman ko ganigawin. Nabilante kasi imong kalap. Na-stress ka! Ikaw't anarong nagugang ag naglosyang. Ro'y imong kapitbahay, relax. Maganda at beautiful. Ha? Gusto mo yon? Oh, kasi ang stress at inggit, nakakatanda. Na kung ayaw mong ma-stress at ayaw mong tumanda maging losyang, itapon nyo na yung pagiging inggitera sa inyong lawas kay wala naman talagang maibidudulot na maganda yan sa buhay natin. May commercial break pa kita mga palangga. Sa ating na pagpanumbalik, bago kita mag-pause for a commercial break, ito muna yung ating katanungan. Ang tanong! Simpleng tanong, pero I don't know kung mahirapan tayong sumagot. Ito yung tanong. Bigyan nyo ako ng inyong opinion at pananaw sa katanungan na ito. Ito yung tanong. Paano kung binigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat? Anong gagawin? Anong pananaw nyo dyan? Binigay mo na yung lahat. pero hindi ka pa rin sapat. Pagapanubalikan natin dun mga palangga, of course, with your greetings. Pagkatapos gidraman, kita importante yung mga reminders, kindly stand by.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko palang at mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong buyon.
8: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
13: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
13: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.

0: Johnny.
1: Alright! Welcome back, mga palangga! Grabe. Grabe, Tessie. May 32 minuto si nagtaliwan sa oras. It alas 2!
0: Diyo, may panina ta.
1: Aba, ito nga magugang ba nga. May panina ta. Siguro ako, baka ko siguro doon na rat. I'm your prophet. O base sa ako, nagagin, ano, nag-start abi ako it ng set-up ba? Set-up. Exercise. Kasi ako, siyempre na mag-uhan ba? Baka ko, yun lang din naman ang effect. Pabagdanan tanda ko na ng panina. Ay, kumusta? Sa ato niya mga bago gidya, mga nakabukas ka ng mga monitor. Nga, nagapangalagad. Nga, nagamonitor sa mga lagad ta. Makaroon niya adlaw it, Martes. Thank you so much, Gid, mga palangga. Bisan lipot nga oras sa inyo nga pag... ibas at nga pagpangalagad, hopefully, magiging produktibo manong inyo nga pagpamati at pagpamanta. May mapugot man kamo nga... bisan ano gun lang bisan sang kiri nga ano ba nga huktan sa aton nga pagpangabuhi rong aton nya pagaisuryahan sa makaron nya hapon. Alright, oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ang kaping talagang although wala namang perfect, almost perfect itong More Power dahil raana karanga epekto hay para sa aton nya ikamayan itigawas. So, kinangan gid natun da sa makaroon niya mga panyempo dahil di karagid natun gun ma-realizar sa ato niya kabuhi kapi ko nagkakaedad ka na talagang health is wealth. Rong imong manami ba nga ano? Imong manami nga pamatsyag, no? Ramayad nga gawas. Hay manggad gid man imo nga makabig kay siyempre marami kang magagawa kung okay rin imong pamatsyag. Maabo ka nga pwedeng mahimo, nagiging produktibo ka, nagkakaroon ka ng direction at focus sa buhay mo once nga okay rin imo nga pamatsyag, walang hassle, wait may managatubgag sa imo nga painuino dahil okay rin imo nga pamatsyag. Okay More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga, available da sa mga drugstores, okay, and sa mga tindahan nga magapit una sa inyong mga lugar, particular sa mga isang biton ko nga lugar sa Tangalan, sa JJ Store, sa Tangalan Public Market, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, una sa Banwait Makato, sa Bilyuni Store, sa Poblasyon Makato, sa Numansia, sa Poblasyon Numansia, Mandeimaw, sa May Pass Drugstore, una sa Cherry and Alex sa May Lagin Banwa East, and Carl's Pharmacy sa andang branch sa May Bulwang Numansia. Tabok sa tulay, iya mga palangga sa May Shopping Center, sa ANC Drugstore, may available kita una, at Carl's Pharmacy, iya sa andang Kalibo branch sa Shopping Center, ma'am. Sa Martilino, sa Trahi Pharmacy, alam niyo na yan. Una sa Regalado, sa May... St. Anne's Pharmacy, available man doon niya kape. Sa Mabinis, sa Tia's Drugstore, sa Tia's Pharmacy, at sa Mia's Drugstore. Magkatabi lang yan sila yata na store. Una sa May Mabinis at upang gitabukid doon at Provincial Hospital. Sa May Puok, una sa All-in-One Convenience Store, mga palangga, available doon kape. At nasa Banwait, Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Libacaw, sa Neck Store, ang una sa Altavas, sa Pew Kids Store, sa Altavas Public Market. Rung Neck ay una ron sa Libacaw Public Market. So, rung doon yung aton nga mga stores nga available dong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. So, kung mga taga-una ka mo sa lugar nga gin-mention ko, agtunan nyo rung doon yung mga tindahan, just try. Hindi po masasayang yung inyong pera sa pagbili ng kape na More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Okay! So, alright! Okay, sige. Naduga, gilaro ako niya, Ben. Sige! Again, our question this afternoon, paano kung binigay mo na ang lahat pero hindi ka pa rin sapat? parang hindi ka pa rin enough. Ba, in English lang. Yung kaya mong ibigay, binigay mo na. Todo-todo na talaga. Pero hindi pa rin yun sapat doon sa taong tumanggap ng iyong binigay. Yan. Sige! Hugatan ko rin yung mga sabat kay atan aning asoy amuratan yung mga palautwasos sa kaina para nag-apaabot-abot nga mabasura na nga mga greetings kaina pa nag-say hi! Sanda nga mga friendship. John, good afternoon. Pleasant afternoon, Tita Lils. And all palautwasos around the world, good day everyone, as always, as usual. I hope and wish that you're all in good shape. Thank you so much, Gijun. Kay Ate Baby, ako niya hipag nga gwapa na sa Barangay Albasan, sa Banwa Itnuman siya. Mayid ay ganyang hapon, Ginte. Of course, kay Ma'am Betbet sa Germany. Ma'am, good morning. Una sa Germany. Thank you so much, Gijun. You're a beautiful lady in black, Tita Lils. I love the way you look, Rajan, today. Thank you so much. Yung kailangan ko man yan ni Jun yung mag-ano o mag-hair dye o para nagatubo o manro ako niya ano nga white hair. Pero alam mo, naganda na ako kay Dawn Silueta kasi hindi naman tayo kagandahan tulad ni Dawn eh. Hindi tayo kagandahan tulad ni Dawn. Alam mo yung buhok niya na puro white hair. Diba? Yung uban yun. Parang yung highlights ng buhok niya. Pero uban yung buhok, ano niya, yung hair niya, no? Kung kasing ganda, sana tayo ni Dawn Silueta. Bagay sa atin yung ganyang ano. Kaso wala, hindi tayo kasing ganda ni Dawn. Hindi ko, although marami nangangarap na maging kasing ganda ni Dawn Silueta, yun nga lang kasi ay may kanya-kanya naman tayong beauty. May kagandahan si Dawn, meron din kapintasan yan. Hindi naman siya perfect. Tulad natin, meron din tayong kagandahan, meron din kapintasan. Pero mas dapat panaigin natin yung mga kagandahan natin. Kagandahang asal, kagandahan ng ugali, kagandahan ng mukha, kagandahan ng pakikitungo sa kapwa. Yun ang pairali natin. Kahit meron tayong kapintasan, basta importante mas marami yung kagandahan sa atin kaysa sa kapintasan. Okay? Ha? Diba? Pairali natin, mas padamihin natin ang ating lahi ng kagandahan. Normal lang yan na may kapintasan tayo because hindi naman tayo perpekto. Importante lang, mas marami yung kagandahan sa atin. Hindi lang sa mukha. Kundi sa ato niya pagkatawo, personalidad natin. Yun ang dapat na, yun ang pinaka-importante. Our personality. Ato niya personalidad. Diba? Okay, sige. Iyagon ako sa banwag at ikang paadto sa trabaho, Tita Lils. Si Ma'am Betbet siguro sa ano at trabaho na kaina para na nga message nga 46 minutes ago na. Hello, Belle sa Hong Kong, girl. Good afternoon, Gid. Nini Katkat. Wow, tama na. Gwapahon, Gid. Aki ah. Wow, siyempre lahi. Ito natin dun eh. Lahi ita natin. Sige ate. May daing hapag hindi sa leso ka ni. Ma'am Lolit Bujaw na sa Pangasinan. Diyan, ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat diyan. Si Iti Lizelle na sa ano? Sa Sitio Din Iwid sa Barangay Balabag. Boracay Island. Hello, te. May lagid niya hapon. Kumusta gid kami kinyo una tanan-tana kade nung Eddie sa Sitio Din Iwid. Sir Bench Cristobal, magandang hapon sa iyo, Tita Lias. At sa lahat ng na mga nakikinig sa palautwasan mo, pa-shoutout sa mga taga-barangay Lupit sa Banwait Batan. Thank you. You're welcome, good sir. Oh, may lagid ko nung hapon sa mga taga-barangay Lupit. Batan, ginatamyaw kamo ni Sir Bench Cristobal. It mayad-ayad nga hapon. Basta ako hambay ni Jun, masaya na ako sa buhay ko ngayon. At lahat ng nagawa ko noon hanggang ngayon, according to plan. Wow, Sarah, all. Yung timetable or time frame ko, diba? So, si Jun, kung naman ang kanyang narating, wala siyang pagsisisi. Why? Kaya nagawa na niya yung kanyang gustong gawin noong mga panahon. Na may mga panahon, may oras siya talagang gawin ang mga bagay-bagay na gusto niya. Ako na sa trabaho na po ako. Ah, okay, sige ma'am. Ingat gid dyan sa trabaho si Ma'am Betbet. Sagot ni Jun sa ating katanungan. Yung binigay mo na ang paano, kung binigay mo na ang lahat, pero hindi ka pa rin sapat. Sabi ni John, ang tingin ko, yung wala siyang satisfaction. Hindi siya kontento. Hindi siya makontento sa kung ano meron sa kanya. Sabi ni ano, kung ano meron sa kanya,

Ganda na pangalan ni Andrea Fuentes na yan, Rise. Yan ba si Angge? Ay, di siya si Andrea. Ay, di si Fuentes, di ba? Sorry. Sabi ko si Angge. Si Raisa. Okay, so ano pa yung take natin dyan sa tanong na yan? Yung binigay mo, paano kung binigay mo na ang lahat pero hindi ka pa rin sa... marami ang mga pangyayari at marami ang mga nasirang relasyon because of that. Alam niyo yun? Maabo nga mga relasyon dong nasira, hindi lang romantic relationship, even family. Alam niyo yun? Bisan rong magpamilya. Nagkaroon ng misunderstanding. Nagkaroon ng away. Because of yung bang kahit na anong gawin mo para sa kanila, hindi ka pa rin sapat. Yung bang parang kahit hindi mo obligasyon, parang pinapasan sa'yo na kung hindi mo magawa, ay kasalanan mo. Yan. Something like that. Diba? Yung hindi mo naman obligasyon, pero dahil nga parang binigay nila sa yung obligasyon at hindi mo maibigay sa kanila, masama ka kasi hindi mo sila napagbigyan. Di ba may mga ganong, I know, may mga listeners and viewers kita this afternoon na may mga ganong klaseng kwento ng buhay sa pamilya. Di ba? Yung bang, ginawa mo na rin naman na ang kaya mong gawin para sa kanila. Pero nung once lang na hindi mo sila napagbigyan, naging masama ka na. Yan. Parang may mga ganun ba, no? Okay. And it's normal. Hindi yan bihira. Hindi yan bihirang nangyayari. Although hindi man sa lahat ng pamilya, nagkakaganabo o makaroon niya klase ng sitwasyon. Pero sa realidad, may mga sitwasyon talagang ganun. Same with sa pagkikipagrelasyon. Binigay mo ang lahat. Na halos wala ka nang ang itinira. Huwag ka din pabilin sa sarili mo, oh. Ubus-ubos, sagad-sagad ka na. Para lang maibigay mo yung sa tingin mo ay makapalipay sa tao nga mahal. Yung wala ka na talaga, yung 00 kaun sa imong kaugalingon. Said na said yun ikaw. Para lang mabigay mo yung sa tingin mo nga ay makapalipay sa tao nga mahal. Pero still, you are not enough. Nagawa pa rin niyang lokohin ka. Nagawa pa rin niyang palitan ka. And you know what? It's not your fault. Hindi ka kulang. Hindi ka kulang. Kung binigay mo ang lahat pero para sa kanya, hindi ka naging sapat, hindi mo kasalanan yun. Bukol at saga ni mo doon. Kasalanan niya yon. Siya yung may kasalanan. You know what?

0: because siya yung taong hindi marunong makontent. Hindi marunong mag-appreciate ng effort ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Hindi niya vinalyo, hindi kanya vinalyo sa iyong mga ginawa. Meaning, you are not the person na dapat mag-feeling guilty. Kasi iniwan ka. Diba? Pinalitan ka. Ipinalit ka sa iba. So don't feeling guilty na may kakulangan ka. Siya lang yung taong hindi marunong makontent. And you know? Pag ganun klaseng tao, kahit sino pa yan, sino pa yung ipalit niya sa'yo? Ang taong hindi marunong makontento, hindi yan magsistay sa isang relationship. Kung iniwan ka niya, good for you. Why? Hindi mo siya kailangan sa buhay mo, actually. Hindi siya kakulangan sa buhay mo. Eh kung para kakon, kung yun ang ginawa ko, ginawa ko ang lahat, gintao kurong tanan. Nga wao niya ni akot ginpabilin sa akon niya sa kaugalingon. Binigay ko yung lahat. Wala nang ako itinala sa sarili ko. Tapos iwanan pa ako. Ay di lumayas ka! Diba? Ano pa yung silbi na magstay ka sa ganong klaseng tao? Nga hindi man magantigo mag-appreciate ko yung mga value. Kung imong importansya, kung effort, hindi marunong mag-appreciate kung effort niya imong ginobra, hindi siya kawalan. Palayasin mo na lang yan sa buhay mo. Yes, masakit. Because, syempre, mahal mo eh. Kaya nga, binigay mong lahat because mahal mo yung tao na yan. Pero hindi niya deserve yung love, yung effort na gintao mo ka na because hindi siya marunong makontento sa kung ano. Hindi kanya totoong mahal. You know, ang taong mahal ka, hindi yan siya mag-a-ask, hindi yan siya hihingi, hindi yan siya maghahanap kung ano ang kaya mong ibigay. Pag nagmahal ka kasi, hindi ka dapat humihingi sa kung anong kaya ibigay ng taong mahal mo. Kung mahal mo ako, huwag kang humingi sa kung ano ang kaya kong ibigay sa'yo. Mahalin mo lang ako dahil mahal mo ako. Hindi na minahal mo ako dahil may kaya akong ibigay sa'yo, no? Hindi yan lang. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. Huwag mo akong mahalin dahil may kaya akong ibigay sa'yo. Diba? Huwag mo akong mahalin kasi mahal kita. Mahalin mo ako kasi mahal mo ako. For me, doon dong tuod niya love, parang linyahan yan ni Joy at ni ano. Ano nga ano yan? Ano nga? Ay, hindi. Sa Barcelona ba yan? Yung kay Catherine at saka kay ano, Daniel Padilla na pelikula. Ewan ko kung yan yung linyahan nila. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. Hindi yung mahalin mo ako kasi mahal kita. Hindi dapat ganun. Kung nagamahal kita itawo, mahalin mo siya because you love that person. Huwag mo siyang mahalin kasi mahal ka rin niya. Diba? So kung hindi ka pala niya mahal, hindi mo siya kayang mahalin. Ganun ba yun? Kasi, ang love naman wala, diba sabi ko nga. Pero kung matutuod man niya pagigugma, wata na rin nagpangayot kondisyon. Wala kang dahilan talaga. Wala kang dahilan. Wala kang maisip dahil bakit minahal mo ang taba. Basta mahal ko lang siya. Wala naman siya may i-offer sa'yo bakit minahal mo siya. Eh kasi mahal mo eh. Diba ka? Ginmahal mo ro tao kahit wala siyang mai-offer sa'yo. Kahit hindi na nga siya kamahal-mahal, minahal mo pa kasi mahal mo eh. Hindi mo siya minahal kasi mahal ka. Hindi mo siya minahal kasi pogi siya, hindi mo siya minahal kasi mabango siya. Hindi mo siya minahal kasi gentleman imaw. Hindi mo siya minahal kasi nakita ka na nga talagang gusto mo sa isang lalaki o sa isang babae. Hindi po yan love. It's, ano yan? Paghanga. infatuation. Pag infatuation, nagfe-fade yan. Paano kung hindi na siya mabango? Paano kung hindi na siya gentleman? Or hindi na siya malambing? Minahal ko yun kasi malambing talaga yan siya. So kung may dahilan yung pagmamahal mo, may posibilidad na mawala. Ang alam niyo siguro, ito lang ha, ngayon lang din pumasok sa isip ko. Baka ito lang din siguro yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit may mga mag-asawa na naghihiwala. Nagfe-fade yung love nila. Why? Kaya may mga dahilan kasi nung minahal nila yung tao. Di ba? Di ba? At talagang gano'n naman talaga sa umpisa. Malambing, sweet, malumanay, mapagpasensya, mapangunawa. Maintindihan ka talaga kahit anong gawin mo. Pero nagsama na kayo, lumalabas na kasi ang totoong tao, ang totoong ugali ng isang tao. Nawala na yung lambing, nawala na pagiging malumanay, umiksi na yung pasensya, umiksi na rin ang pangunawa. So nag-iba na rin yung feeling mo. Kasi yung minahal mo sa kanya, noong mga panahon na yun na nililigawan mo, hanggang sa pinakasalan mo siya kasi ganun siya, nawala na. Wala na yung dahilan ng pagmamahal mo sa kanya. Nag-gets niyo ako niya ginamin? Kung haman nag-fade yung love, because yung minahal mo sa kanya kasi nung panahon na yon malambing siya. Diba ka? Mabuot, mahaba na pasensya, pangunawa niya, ang galing niyang mag-adjust sa sitwasyon. Nawala yun lahat kasi nung nagsama na kayo, nagpakitaan yung kamo ko inyong matutuod ng mga ugali. So yung mga dahilan mo noon kung bakit mo siya minahal, nawala na. So nag-fade na rin yung love mo kasi hindi na siya malambing. Hindi na siya malumanay magsalita. Ang kanyang pasensya, konting-konti lang, konting kasalanan mo, inaaway ka. Ang pag-unawa niya, umiksi na lang din. See? So yung love mo, may dahilan. Minahal mo siya kasi ganito siya, ganito siya. Pero kung minahal mo yung tao, dahil mahal mo lang siya, diyan ako maniniwala. Diyan ako maniniwala. It will last. Kung ano man yung pagkatao niya, minahal mo siya eh. Hindi mo maalam kung anong klaseng tao siya, pero minahal mo lang siya. Kinmahal mo gang gidimaw. Naramdaman mo lang, minahal mo lang. So kung ano man ruin mo nga matukiban, madiskubrihan sa anang nga pagkatao, hindi ka magugulat kasi mahal mo yung tao na yan. Even sa pinaka-worst ng kanyang pagkatao. Even sa pinakamasama niyang personalidad, hindi rin mawawala yung love because wala namang dahilan kung bakit mo siya minahal eh. So hindi ka magugulat kung naging mabait siya. Hindi ka magugulat kung magiging demonyo o demonyita siya. Diba? Dahil minahal mo siya. Kung ano siya. Hindi mo siya minahal dahil mabait siya. Ang kabaitan, may hangganan yan. Ang kagandahan, kumukupas yan. Ang mga ipinapakitang magandang ugali sa umpisa, nag-iiba yan habang tumatagal. Diba? So, kaya gani sa buhay mag-asawa, may tinatawag na honeymoon stage. And even sa mga magkarelasyon, may ginambang on a honeymoon stage. So, alam niyo yun kung nasa honeymoon stage ka mo, abaw! Adaw sa katamis yung katamis pa sa kwan, sa dugos. Alam niyo yung dugos? Sa katamis yung sa pulot pukyutan. See? Honeymoon stage. Pero yung pagsasama ninyo na magkarelasyon, may stages yan. Hindi kayo, waman ka mo nag-stay gamang sa patwitams-twitams na stage ng inyong relasyon. Parang hagdan yan, paakyat ng paakyat. Kung hanggang saan ang inyong maabot at kung hanggang saan nyo masusurvive dong inyo nga relasyon. Believe me. Yung tao, di ba, may mood swings kita. So, kung hindi yan masakyan ang iyong partner, ang iyong pagiging irritable most of the time. Hindi ka naman ganyan dati. Oh. Pero na po tumatagal, lumalabas na talaga yung totoong pagkatao mo. Yung totoong ugali mo kasi. Diba? Magka-relasyon ka mo eh. Noon kasi, alam niyo naman yan, my God. Sa mga sa mga dalaga ngayon, sa mga binata. Diba? Kung nagapangasawarong isang ka binata, ragi na pakita, ginakon, puro manami, puro baw, ginuo kong Diyos man. Sa babae, ganun man. Karti man. Parti-arti ba? Pademure. Kaloka. Pero nung sila na, habang tumatagal, yung noon na parang pinupuyat ka hanggang madaling araw sa kaka-istorya, kaya naganahan ka maging istorya, bow, pinuyat ka. Hanggang madaling araw, no? Parang ayaw niyong matulog. Gusto niyo, usap lang kayo ng usap. Usap lang usap. Yun yung ano. Yan, dyan yung kasagsagan. Kaya, nafufall lang nafufall yung kalooban niyo because of that. First month, second month, third month. Okay pa yan eh. Pagdating na mga apat na buwan. Ako yung kayo na yun. Apat na buwan, limang buwan. Unti-unti nang dumadalang yan. Wala nang, minsan nakakalimutan na mag-good night. Wala na. Ang good morning yan, tanghali na kung dumating. wala nang pagod na, meron nang sinasabing busy or, ay nak. Diba? So, ganun po. Ganun po yan. So, kung binigay mo man ang lahat sa taong mahal mo pero hindi ka pa rin naging sapat, don't be sad. Okay? Don't feel guilty. Why? Hindi mo kasalanan. Binigay mo na nga ang lahat, ikaw pa may kasalanan. So kung hindi sila makontento sa kung ano ang kaya mong ibigay, problema na nila yun. Hindi mo na problema yun. At wala kang dapat na ika-guilty doon. Na mag-isip ka na baka may kulang ka nga. Walang, ang tao, hindi ka magiging kulang. Diba sabi nga nila, ikaw lang sapat mo. Ikaw lang mana sapat na. So kung binigay mo po yung lahat, sobra-sobra na nga yun. Maliban sa sarili mo, may binigay ka pang extra. May lahat-lahat na nga binigay mo. So ibig sabihin, sobra ka na nga. Sila lang talaga ang ayaw doon makontenta sa kung ano ang kaya mong ibig. Huwag ganun. Kung mahal nyo yung tao, hayaan nyo lang silang mag-express ng kanilang love. Kung paano nila ipakita yung kanilang love sa inyo. And be appreciative. Be grateful nga may tao na kayang magbigay ng love na yan sa inyo. I-value nyo yan. Hindi lahat ng tao kayang magbigay ng love. Nakatulad ng binibigay ng karelasyon nyo, ng girlfriend nyo, ng boyfriend nyo, or ng asawa niyo. Okay? So hopefully, magiging eye-opener din yan, katuntanan, sa ating lahat. Magiging eye-opener, ano sabi ni Machine Wolf? Binigay ko na lahat, di pa rin sapat. Ang sagot ko dyan, ay bawion ko di iba para maging cool. Bawion ng iba para maging cool. So hopefully, magiging eye-opener din sa atin yun. Huwag kayong, sa mga naka-experience na ma-in love, alam ko na karamihan sa atin, pag andyan ka sa sitwasyon na in love ka, talagang gusto mo talagang ibigay kung ano yung makapagpapasaya doon sa taong mahal mo, diba? So hindi lang 100% yan. Sumasobra pa dyan. Pero isipin din natin na pag sobra naman pala talaga, so akala nila kulang pa rin. Sobra na nga. Yun yung feeling nila, na kulang. Pero sa sarili mo, sumasobra na tanga talaga yung binibigay. And for me, kung nagbigay man ako ng sobra doon sa taong mahal ko, hindi ko pagsisihan yun. Kung gawin niya pa rin lukuhin ako or iwanan ako, ibig sabihin lang no, na hindi siya deserve. Hindi niya deserve doon sa love na yun. Hindi niya deserve yung love na binibigay ko. At syempre, hindi mo pwedeng sabihin na, I don't know lang, pero ako kasi, rotawo nga, hindi ako mahilig manumbat. Basta yung akin lang, kung hindi ka na masaya, just, di ba? Maghanap ka ng makapagpapasaya sa'yo eh. Oo, syempre, natural gin lang. Masakit man on my part. Di ba? Kasi ginawa ko ang lahat, binigay ko yung lahat, and then iwanan lang din ako. Eh, di ko naman ginawa yun para lang magstay siya sa akin eh. Ginawa ko yun because I love him. So, kung hindi yun sapat para sa kanya, and hindi siya masaya doon, hindi alangan man. Kung gan mo't arotawo, kung hindi tamalipayon, Kim. Siyempre, masakitan ka man, masubuan ka man, kasi mahal mo rotawo. Pero ano yung, ano para magiging dahilan mo para pigilan mo yung tao na hindi na masaya na ikaw ang karelasyon niya? Wala rin naman. Masakit, pero kailangan mo yung kinanganin mo nga ma-overcome. Kasi kung hindi mo rin pakawalan yun, ang ganong klaseng relasyon na meron ka, magiging toxic na rin yun. Wala na rin peace of mind. Hindi ka na rin magiging kampante, kumpiyansa. Kasi magiging mag-overthink lang ikaw, di ba? Yung bang magdidemand ka, and then hindi na naman niya may bibigay, di mas gin nagiging masokista ka un lang. Mas gin sakit mo lang larain mo. Ikaw man mismo nagasakit yung mga bagay. Ikaw rin mismo yung pumapatay ng sarili mo sa sakit. Kung pipigilan mo yung tao na hindi na masaya, nakarelasyon. So huwag natin silang pigilan. Hayaan na lang natin sila kahit masakit. Eh, wala tayong magagawa doon eh. Di ba? Madali lang kayo matitilas maghamba kasi ganito sinasabi lang naman yun kasi madali lang. Oo naman. Pero ano gitabirmahin mo nato? Anong pwede mong gawin? Ikulong mo siya? Ano imaw? Higtan mo? Ano man? Ano brown mo? Eh kung hindi irong tana? Oh, gusto mo yon? Magstay ang isang tao sa'yo? For the sake na ano? Na dahil ayaw mong iwan kanya? My God. Huwag naman ganun. Huwag mo na masyadong pababain yung sarili mo. Yung pag set free sa kanya is respeto mo na rin yung sa sarili mo. Why? Kasi hindi na siya masaya sa feeling mo. Hindi na siya masaya na ikaw ang karelasyon niya. So hayaan na lang sila. Hayaan na lang natin sila kung saan sila masaya. Ako ginasubo ko pa ganyan. Gusto mo ko i-break? I-break mo ako eh. Diba? Oh. Hindi ka balibad man. Alright, sige. Why naman tachim po? Be, inaga ko man eh. Merkoles nga edisyon. Pagpangalag at programang palautuasan. Of course, and still. Thank you so much mga palangga ha. Sa inyo nga pag-ibas at nga pagpangalagad sa makaroon nga hapon. Ma'am Loli, thank you so much, Gid. Makaroon nga adlaw it Martes. Until tomorrow, magkakililita kita ito man. Same time, same channel, same station, mga palangga. Sa at nga pagpangalagad sa Miyerkules nga edition. Hinagaron Miyerkules. Okay? So once again, abugid nga sagamat. And sa ato nga mga viewers and listeners na nag-ibas at nga pagpangalagad sa makaroon nga hapon. Sa gihapon, ako rin yung naging tita sa kahinan. You're masinadyaon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan gid ako at maid-aid niya hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye.
1: FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgo.

0: Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
4: Patatak na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
12: I love it.
9: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayran ninyo nga ruan ang benepisyo nga ra hay abog kita sa akong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag sick

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabel, nagbueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo.
10: radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: bilang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala ko

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo

0: purong More Power Probiotic Coffee. Raya, hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ruan ang benepisyo nga ray abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-dwebe si ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radyo Todo for the best variety of music.
14: Ito ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa akong kuwasan nga nagtao gid at kabaskog ag kapag six

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Puna, Tay?
8: Mindoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
3: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, napagandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating po naman palado doon. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palado doon.

0: Eto na, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily Sinitrice ng Maasin, Sarangami, Pratis Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, boy.
0: 55. Wow. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo. Nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na, hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy. Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw. Hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo, tapos pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy, tapos makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi po na makilang, boy, kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo, sachet-sachet lang.
1: Oo. Tapos parang pag binabadget ko mo.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo, so, I see.
1: Naro, boy, talagang sa isla talaga yung okay, dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice, sabi ko hindi yan. Tapos tingnan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tingnan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito cake, oo, yan, kulay daw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po, tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung ating po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung ating po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung ating po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, naalis na ako, boy, umiinom ng rest ko, pinanap-hanap ko na, boy.
0: Tama po yun, tama po yun. Tama po yun.
1: May tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island. Wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po natin ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na yung po yung natin, yung po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store diyan po sa inyong lugar para po
1: Kasi boy, parang siguro ba pagka makapunta kami ng Saman Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy. Kaya yes. Kaya ako nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Saman Island kaya para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong
1: ano po yan? Kaya nga boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon no January, nakapunta na ako doon tapos ang tanong ako sa butika, dinala ko yung sasye boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila, sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya, wala talaga kanila ganun ma'am, sabi ng ano, tandera, wala pa daw sila.
0: Yes po nanay. So kailangan po natin kasi talagang ano simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar kasi ang alam ko po ay talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po nanay na halimbawa dun po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dun po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagan nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawang talaga ako sa'yo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras talaga yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakasimisa.
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa.

0: sa kalusugan dyan. Dyan po sa Maasim, dyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila dyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo. Hayaan po ninyo, nanay, at iko-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po, nanay.
1: Ay, boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Hindi ba makainom yung asawa ko? Yung asawa ko, boy, pwede makainom kasi yung asawa ko, boy, na mild stroke, boy.
0: Ay, mas kailangan niya nga po, nanay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po sa kanya para makarecover po siya, nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na, boy. Wala.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor.
0: Boy. Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat nirisitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala, boy, kasi hindi man siya high blood, boy. Hindi man mataas yung BP niya. Parang anemic lang siya, boy. Ano lang kasi yan, boy? Overpatis.
0: Sige po, nanay. Painumin niyo na po ng ating rice coffee. Paaraw-arawin niyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Ayaw niya nga uminom, boy. Ayaw niya uminom. Dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas. Ng milk.
0: Pwede naman po yun, nanay, na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So, ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro, nanay, hindi lang po siya sa coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom. Opo.

0: inyo. Maraming salamat.
1: Thank you po. God bless
0: din. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo
1: okay.
0: Na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, Nanay, ha?
1: Boy, sige po. Kita nagtatawag talaga ako pag makapunta na ako doon. Thank you, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Thank you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island, hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako, kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan.

Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatudunan mga kaibigan kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Edna, Butuan.
0: Edna. Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Turning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado?
1: Yes.
0: Sigurado po kayo 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na 'yon, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood.
0: High blood.
1: Pwede, high blood. Ayun, isa pa yung diabetic.
0: Diabetic.
1: Hindi ako nag-diabetic, ha? Hindi. Nag-ano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba, nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit.

0: Isang sachet lang, isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito sa amin,
0: no? Okay. O, oh, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya. High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay!
1: Mag-inan?
0: Kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po. Halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee. Isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka nang muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more, the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higup ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po, nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yun po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So,
1: dapat
0: kailangan...
1: Magluto.
0: Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: Oh, di ba, nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo, nung maliit pa po kayo, nanay, paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba, mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po, nanay. O, di ba? Isipin po ninyo, yung mga panahon na yun, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay. Wala pong mga iniilang karamdaman.
1: Ito.
0: Di ba?
1: Kasi ang father ko, ang edad niya, 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, di ba, nanay? So, ganun po yun. Ganun po yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaibak po ngayon, marami na ngayon mga instant. Instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay, yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun, nanay. Okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po, nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Ano yan? Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras, pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po, nanay. Kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose, nanay. Dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po. Ang spelling po ng rice. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R I S E. Tandaan po ninyo 'yan.
1: Nagkamali lang ako.
0: Pag nag-ako bumili sa C&C.
1: Ako bumili ng one rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat po tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin, dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po, nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun, nanay. To, tandaan po ninyo, kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. Sampu po yun. 180? Yes, nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes, depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi akong nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo, nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Okay po?
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po, nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Oh, yun po, mga kaibigan, na sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayong mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa ating po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pagiinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag niyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Bella Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit nung po ng rice coffee. Tulog po kayo ng langit sa akin. Kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y na ako pa po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako'y natutumban noon yung lagi.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos, Caraga, Pilipinas, may kapin 5 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag ita programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet Kalibog, Bugos, Caraga, Provincia, Akran. Mayan-ayan nga gabi, katon, tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa Diretsahan. Adlaw kita magkaroon, Caraga, Martes, Mayo... 5 Dagon 2026. Natong kira kapag panami ang pag-agda ita pag-agda it manipag kira kagabihon sa natong kira ka mga katulad kabarkada sa kahanginan nga naka-opinion dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo
3: Diretsahan.
1: As well as amon kira ng website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla kara ita Boracay. Dato may kira kapag paabot, itpalipang kira kagab iyon. Sa aton kira ng mga Aklan abroad, sa aton kira ng mga overseas Filipino workers, ag mga domestic helpers. Sa 326 manaton nga mga kabaranggayan, agrong kabisira kara kumbano it Kalibo, may danyang gabi eh. Sa aton nga mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, ag Kalibo Shopping Center, ag manaman ina sa Uyotorong Satellite Market. Kutubon nga nakaarangkada makaroon, sa aton kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Damon kira kinyo nga pagpabot, it may noswagon, malinong, ag malipayong kagabihon, katon, tanan-tanan na.
3: Diretsahan!
1: Sa ngayon ka kung kira nga maging technical partner sa technical side, broadcast engineer, Boboy Enrique Plasio, station manager is Emilia de la Cruz, CEO, President, at general manager, Jonathan Cabrera. Ako rin yung kireng anchor man, yung kireng el kapitan sa kahanginan sa programang Diretsahan, Raya si kabarkad ng katodong Che and Delibli na maghatod yung informasyon ng balita sa sugod banit sang oras ng tunga kapag ililibata sa Martes edition programang Diretsahan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay. Ano makong dato nga mga mainit nga mga balita, impormasyon ba nga no, pagtutukan, ang pagkatawa ni Kabuhi sa Kabilugan, itatong kira nga pagpangalagad sa programang Diretsahan. Okay. Hinaga banwa adlaw karanga Miyerkules si Engineer Libina Amar kung Department of Public Works and Highways magpaduwong kara sa siyudad Iloilo City. Sa isang ka-meeting gagin patawag ko aton kirang Regional Director kung Department of Public Works and Highways. Because I think by May 7, mag-retiro si Engineer Libina Amar bilang empleyado kong Department of Public Works and Highways. Mandatory retirement banwa at the age of 65 years old. So, may mga pangagan banwa na nagagawa makaroon sa sugod kong Department of Public Works and Highways. Dong pangagan no nga gumwa ay Randolfo Milo Santos. Okay. Basi bangutan, narkamu kabarkadang Chesin o si Randolfo Milo Santos. Si Randolfo Milo Santos, kung di kita magsaya, gumankon na banwa. Kung dating district engineer kung Department of Public Works and Highways, nga si Engineer Abergas. Ang si Milo Santos, imaw makono nag-aakto, nga district engineer kung Guimaras District Engineering District. Kung Department of Public Works and Highways. Okay, di. May kaunya gabi iba na, masahiran tara. Kasi, dokong tender malang man kara, si Engineer Ricky Rakiin, naging designar na officer in charge ni Secretary Dizon kung nagtaliwan karang bugan Itabrel. Apang, rundaya karang special order naging papagawa ni Secretary Dizon gin-recall ba no? Ag gin-reappoint ag gin-redesignate si Engineer Libina Amar bilang officer in charge kung Aklan Engineering District. At iti, ewa balita kita kahapon, nga ba si Kuno, i-arrange lang, nga si D. Ricky Rakiin, ibutang banwa sa Negros, ibutang sa Guimaras, no? Ag si Engineer Milo Santos, imaw lang banwa ibutang sa Department of Public Works and Highways iya sa Aklan. Imagine mo banwa, daywang ka mga congressman doon nag-back up. Pati pa si empleyado kong Department of Public Works and Highways nga may apelyido nga yap. Daya banwa nag-back up nga ibalik no, si Engineer Libina Amar agbuon iya banwa si Engineer Ricky Rakiin, bangod nga ni kuno nga may mga kaibahan imaw, nga uwa ba na ilai kung mga politiko iya sa akyan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan. Hey,
1: suno kay Jimmy Kirakiin. Mas kinisiin malang man imaw. Huwag man yung problema ka na. Ika nga, si Engineer Ricky Rakiin, antiguan mo ito na imaw banwa magpamatsyag. No? Kung siin imaw ginadaga kung Secretary kung Department of Public Works and Highways, di doon mo lang banwa na nagkarang pagkasundo. Iwa ba din problema ron? Suno ka Engineer Ricky Rakiin, either mapabilin imaw sa regional office ng Department of Public Works and Highways, ibutang imaw sa Guimaras Engineering District, or ibutang imaw sa Aklan Engineering District.
3: Diretsahan!
1: May karoon may gagabi iba na tawaan ta it oras. Kaya karang 250 million nga budget nga igasugod ra sa 2027 national budget. Paton kira nga national government. Sa budget proposal da kung aton karang Aklan Engineering District ko raya karang mga revetment wall nga nagkagasamad sa may barangay Humarap sa Banwa Itbanga ag barangay Daha Sur tanan sa Banwa Itbanga. Dong para sa barangay Daha Sur nagabalor da imaw banat 150 million pesos. Agro barangay Humarap no, may anarang initial nga pondo sa 2027 kaya nag-aabot it 100 million pesos. Okay. Di kung sinumando contractor it daya karaga proyekto sa 2027 kabay pakuntaban wanga obrahon tara it mayad ag insakto. Nga hindi on masamad daya karang reinvestment wall no? Ay makita naton banwa doon nagkasamad ganang reinvestment wall sa may Humarap ag sa may Daha Sur na sos Maria Kagusi. Kara ka makakonclude ba wang substandard, no? Wanga ni Hagusi kabilya ginagamit, may kabilya man, pero pero kabilya siguro gigamit da 12 or 10. Okay, kaintok-intok banwarong kabilya gigamit. No? Nagpatipid banwarong kontraktor. No? Itaya karang proyekto. No? Sa may barangay Daha Sur, man naman, iya sa may barangay Humarap, sa banwa kara Itbanga.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: By the way, paki-like, malo at share. Button kirang program. Like na, malaking tulong na ho yan sa Radyo Todo Kalibo. Kapin pong inyo pag i-share na sa inyo karang mga members inyong family out outside of the country. Di mabaho na nga bulig para kanda nga ma-update sanda sa mga latest news and information nga nagkakinabo sa Tonkiranga probinsya agma naman sa Tonkirang Banwa Ikalibo.
3: Diretsahan!
1: Okay, magkaroon man nga gabi iba, no? Balikan taraya karaga unsolicited proposal kung San Miguel Holdings Corporation, no? Ni Mr. Ramon Ang, as a matter of fact, na award yung dabanwa sa San Miguel Corporation, and any time of the day, pwede sa dabanwa maka-proceed and maka-commence kung construction, kung raya karang bridge project nga mag-traverse banwa paagto kara it is na itburak. But there was a strong opposition from the stakeholders kung banwa kara itbalay. No? May mga non-government organizations, no? May official kung atun kirang banwa itmalay, mga pambot operators, Boracay Foundation Incorporated, ginaga-opener. But kasi may mga hesitation sanda nga pananglitan kuno nga buabutangan itulay dung isdat Boracay no number 1 banwa nga masamad duaton kirang environment. Okay. Dung coral reefs, no? Dung marine life, no? Paton kirang isla because sobra na banwang tatlong dag-on nga construction work, no? Imagine mo tatlong dag-on banwang inobra ko tulay. Okay. Aside from this, no? Nga nung mga pambot operators might be displaced. Sanda ka na banwang livelihood? Anda ka ng pangitanan? Kasi sino pa banwa masakay sa baruto kung motor bangka, kung may tulay yun banwa nga serviceable? No? Di iba ka ron banwa, instead ka masakay itpambol, di maagi lang sa tulay, sakay lang sanda ron itat tricycle, single nga motor, or L300 go nagaperi it passengers, no? Pagto ban met isla it Boracay, right? Dayro mga ginakahadlokan, no? Kwaton karon nga mga provincial officials as well as ko mga stakeholders sa banwa kara itbalay, in particular sa isla it Boracay. Pangatlo, dong ginakita banot provincial government because daywa karang ka mga port raya karang kagban ag Katiklan GT port are all under sa operation kung economic enterprise kung aton karang provincial government. Ang nag-generate na banwa, ita bilyon karang income. Sa sangdagon ba na, bilyonis ginakita kara? No? Sa tourism receipt alone, nag-aabot ba na more than 50 billion pesos? Okay. Ang iya sa aton karang provincial account, halos millionis to gina-generate, no? Nga income, no? Kung daya karang daywang ka mga ports sa isla kara it Boracay. Okay. Another one nga ginakakubaan banwa, di kung butangan yun doon itulay, no? Any time of the day and night, pwede yun makasugod banwarong sakyan, no? Di kung pwede makasugod, basi sabon, no? Nga rikatuin gid masamad dung isla it Boracay because dung isla it Boracay base ra sa pag-istudyo kung University of the Philippines nga overloaded yun ban, over capacity na. Okay. ang makaroon ba ng isla at Boracay, no? Kung makita ninyo, kung obserbahan ninyo, na kung high tide, na itong mga area ba nga hindi maabot itubi, makaroon ba na abot yun itubi? Agos nag-deteriorate yun makaroon, no? Dong environment kung isla at Boracay, due to the massive, no? Ng mga infrastructure at developments sa isla at Boracay. Ti, suno sa University of the Philippines, kung butangan pa rin di karoon itulay, ti, malamang banwa, anytime, pwede makasugod ng sakyan, pwede makasugod ng mga construction materials, ag ginapamantaw ba na, nga basi, may una, nga massive construction developments sa isla Karait, Boracay.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan.
1: Oras natin sa bugos ng Pilipinas, may kapin 21 minutos, nakataliwan yun dong oras kaya ita alas 7. Okay. It seems nga tuloy na ang operation ng Dumaguit Port. Dong aton kaya nga provincial government, no? Nagpatigayon banwa ita coordination, no? Sa aton kaya nga local government unit kung banwa kaya itniwasin. Pinaagi kay Architect Nevin Makirang, agman naman kay dating board member, aga former S-member kung banat niwasin to

0: man pwede ba na nga what papel kararong banwat ni Washington dung local government unit because dung Dumaguete Port no, is within and located sa banwat karat ni Washington sa jurisdiction ni Mayor Simonet Peralta Francisco. And normally, no, dung banwat ni Washington, mag-imponer man banwa no, kung anda karang mga income generating ordinances no, sa rundaya karang pagbukas itaton kara nga Dumaguete Port. Di, di mga nagabaligya karon di karon. Di, gabuogi doon kanda ita mga mayors and business permit. Okay. Daya karang mga livestock nga gina daga pagto it Metro Manila nagabuo man da balwasan at mga clearances and permits no? Sanda karang municipal agricultural office no? Ag iba pa man no? So this is one way no? Nga makakita man balwa duaton kira nga banwat ni Washington ti dong punto di bista kira naton makaron no? Sa kabuhayon nga wa it by it barko commercial vessel sa banwat Dumaguete ni Washington no? Bumalik kun makaron banwa dong Old Glory kung banwat ni Washington. Ti babahura banwa no? Nga pagangitan-an no? Kwaton kira nga mga igmanghod especially do mga igmanghod naton nga wa it trabaho una sa ni Washington, di, pwede ka mo maka-apply for terrain. Okay. Pwede ka mo inakaroon do mga tricycle drivers na tonti additional income ra ninyo. Kasi may mga biyahe patat gabi ira. No? Buko niyang sabon, it's Starlight Ferries rumaga biyahe, kundi maiba pagid ng mga shipping companies no? Who intends nag-signify kanda karang plano nga magabiyahe man pagto it Dumaguete, Mindoro ag pagto malit Batangas Port vice versa ba no? So par daya pa yung gidman dong biyahe no? Wa pa it Manila Kalibo o Manila Dumaguete kundi Dumaguete Mindoro vice versa ag Dumaguete Batangas vice versa pagang dong initial nga nabuo na tong information na may biyahe it barko sa rundaya karangbugan it Mayo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay. Now, balik kita sa diagalit politika. Plano pa, pero politika o banwa, makaroon dong ginaistoryahan. Sin ka man mag-agto makaroon, agos matunog rong raya karang istorya sa politika. Di, nagpabutsyag banwa si Congressman Joang Itos Mag-Ilonggo party list nga si Congressman Ted matransfer sa Akyan o sa una nga distrito pagkatapos banwa i 2027 Kalibo Ati-Atihan Festival. As a matter of fact, si Congressman Ted mag-uli kuno sa Aklan. Iyon banwa nag-uli sa Kalibo. Bayan ang residency banwa sa Kalibo. Kada weekend gali no nag-uli man niya sa akan si Congressman Ted. Di base ro sa information naton ba nga nabuog. Now, suno ka na kung may bagong Kalibo, ti may bagong Ted Daresco. So, si Congressman Ted, although he has no confirmation yet as to his future plans to run for congressman in the first district. Pero nakita natin banwa nga may posibilidad na banwa. Okay. Di, abo man ka ton banwa nagataot information nga makaroon banwa

0: doon pamilya Miraflores, pamilya Haresco, ah, gusto ba lang isettle yung danda ka ng problem. Kasi si Congressman Ted at si Governor Jobin mag-first cousin balwa. Dong ina ni Congressman Ted at ina ni Congressman Jobin magmanghod ba? Ti, wa man kinahangan matod ka mag-away. Ha? Kung nag-impintrohan sana sa politika, ti, may ang bagong balwa nga blood is thicker than water. Tapos yung do politika, ag hapamatud-anon ni Governor Jobin Miraflores nga mas imaw gina patihan ag nailaan ko mga pumuyo sa Segunda District. So, it's time for them, no, para siguro sa dekarang dewang ka mga pamilya, nga ipats up kun ban, no, to make a reconciliatory, you know, a move, no, para gani banwang maduga gondong himumudot a ginanakit kada sambino. You know, may kasin banwa si Governor Jobin nga akon nga naistorya 2 weeks ago when he was in Aklan. Because wa tara banwa sa daga permanente ko ng asawa iya sa Aklan. Okay. Di ko last election doon na karang ginsuportahan si Congressman Ted Nonong Haresco. Bangod, doon ang rason ko no kay Governor Jobin is that one term lang si Congressman Ted. Bakit to hindi natin patapusin? One term lang o, first cousin mo naman yan. Yung plano naman ni Congressman Ted daw para sa second district, eh, kagaya din sa plano ni Congressman Jobin Miraflores. So, ilang araw lang naman yung 3 years eh. So, bakit daw hindi pagbigyan, no, ni Governor Jobin, si Congressman Ted, natapusin niya ang kaniyang panunungkulan bilang congressman ng second district. At di, at sa nag-kwandi ka na banwarong pamilya, may mga pamilya banwa nga magapit kay Governor Jobin, nga iya banwa nagsuporta kay Congressman Ted, pero makaroon banwa, ginaamat-amatan yung da makaroon kulo it pamilya Miraflores nga ipats up ba? Di, good move ba da sa pamilya Miraflores? Kasi wa man kita nagabato iya si Babaw at Kalibutan. Si Governor Jobin, he proved to himself, no, nga he is a seasoned politician ba? Undefeated ba? Never ba na naka-agi it perdi si Governor Jobin Miraflores? The only thing gana sigurong pag-aaywan ka ra, no, sa ibabaw ikalibutan, rop makipag-reconcile sa anak ka ng miyembro at pamilya. Ti, bukong na banwa't imposible. At, bukong na banwa it imposible. Number one, sa pamilya Garcia. At, rop pamilya Garcia, si dating Governor Nono Garcia, was instrumental banwa kung naman it makara si Governor Jobin Miraflores. Because imaro nag-open it floodgate na magsugod si Governor Jobin sa politika ba? Gintaw-ana na banwa it oportunidad. Okay. Si Governor Jobin, no, na mag-alkalde sa Banwekera it iba. Okay. Di, dong pamilya Miraflores nagka-gulo-gulo bangod sa politika ay may mga ginaturo, may ginaturo sa nabanwa nga tao. Kung nagpagulo ko mga pamilya Miraflores nga dati banwa doandang relasyon magapot pa banwa sa asukar o magapot pa banwa sa kaya may ika nga.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: So, na yung tawo nga ra. Although, I meet him, I think, mga 4 times siguro or 5 times yun ako ni mo na meet. Actually, wa man ako tambagon sa tawo nga ra. Okay. Abanak, abanak akon. Balan mo, Chi. may ginpasugo si Kwan, Jobin, na gusto niya mag-istoryahan na kami. Di, si Silingko, sir, ano sabat mo? Ti, way pa oras. O, damo patay likuton di sa aklan. O, di ko may matapos. Di, way problema. So, rikarabanwa, nakita ko hon, nga, at least good move, kung minatuod rabanwa, good move ba na kay Governor Jobin Miraflores to make a reconciliation sa nakarabanwang pamilya. Kambay ko nga ni, waming kita na gabado is babot kalibutan. Okay. Ti, basi makon, si Jojo Ang, sambilog rikaraban. That is why gindaga ni Jojo Ang, gikonvince si Jojo Ang, si Congressman Ted Nonong Harias ko nga iya kita sa una nga distrito. Kasi, kung mataborong election sa 2028 presidential election daban, di malamang ba no, maing control man do magpamilya nga na Harris ko ang Miraflores ang nakita na ba no, ni Jojo Ang. Kasi suno sa information ko na nabuo ba no, na makaroon si Congressman Ted Harris ko may mga projects ba no, ang gintao ka na agraya billions na ba no, mga projects na gintao kay Congressman Ted Nonong Harris. Okay. Di, hindi man ako magambay kung sino ka nagtao. No? Di sa'yo magkita banwa. No? Kasi Nonong Harias ko during the time ni Gloria Macapagal Arroyo, ti ari-ari man. No? Ari-ari man banwa sa bridge sa project nga na, nga bridge to nowhere. Di ba ka? Di, daya sa Bunmakon, nga gindaga ni Jojo Ang paagto sa una nga distrito si Congressman Ted. Di, agad ba't contract si Governor Jobin? Daya nagapakita, kung minatood ra, nagapakita ra. Gabasi sa bunyon, no? Ginaamat-amat makaron. No? Nga ibalik rong dating relasyon. It mga Miraflores, Agaresco, ag mga Garcia sa Segunda District. Di, rumasakit ka ra makaron. Kung matuod ra, nga iya sa una nga distrito si Congressman Tendi, si Congressman Carlito Marquez. Okay. Si Congressman Jess Marquez. Okay. Si Congressman Jess Marquez. Okay, ti. Bukol man siguro banwa itula-hula yang man. Bukol man siguro chismis yang man. Because gindaga ni Jojo Ang, no? Si dating Congressman Ted Arasco sa inauguration blessing, no? Cutting of ribbon, kondundaya karang air condition covered court sa banwa kara itkalib. Ang mismo banwa si Jojo Ang nunaga palawag banwa sa mga alkalde. Nag-a-sit it meeting sa Metro Manila ang imaw mismo nagapabutyag ngano kandidato nga alam pagasuportahan sa 2028 election sa pagka-congressman si Ted Nonong Harias ko sa una karak nga distrito.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipuna. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Daya banwa, ruposible. Gin open opera lamon ka bi ni Worthy Brother Kim Bilgarillo ag ni Kwan, ni Bro Tantan ag mga posibilidad ba? Abay ko Bro Kim tama giniginambay nga na. Okay. Oh, may posibilidad na ba na mag-ayos ng pamilya Miraflores Garcia ag pamilya Harias bilog ti ano parandang i-prove ni Governor Amber Quinn, ano pa i-prove ni Governor Jobin? May edad yun imaw, gusto malana siguro maayos man, no? Roan na karang relasyon sa iba na ng parientes sa banwa karat ibahay nga waon ka na't mahambay, no? He has nothing to prove to himself, no? Kasi si Governor Jobin, nag-gobernador, nag-congressman, undefeated, okay. Bumalik, nag-gobernador, natapos yung man dong siyam nga dagon nga termino, agaraguman makaroon, bumalik congressman. Okay. Balik ka congressman. Di, dumasubo-subo kara, iya makaroon sa unang distrito. Di, abay nga ni Mayor Joris nga, wata ko itplano nga magsaka congressman. Pero ako niyang ginapangayo, hindi yang kami pagpakontrahan sa Banwat Kalibo. Di ang ayaw nga magbutang kara si Congressman Ted. It kandidato sa balot kalibo, imposible man da. Di man na point, di man na banwa sikway. Si medyo risk na because suno kay Congressman Ted haras ko anang unga. Ginatawag na ng unga na na si Joris Okwo. Do you think dong isigang katatay? Ah, butangan at kontrol anang sariling unga o anang unga ginatawag ginakabig na ng unga. So malamang banwa, hindi ra pagbutangan it kontra si Joris Okwo. May isip man ka si Congressman Calito Marquez. Okay. Di, maguta naman si Congressman Calito Marquez o Congressman Jess Marquez. Ikaw, Joris. Siin ka. Okay. Sa tibyog ka or siin ka? Di, masabat mala si Mayor Joris. Kati, inyo tang away ron ako, Mayor Malatat Kalibo, mapabilin ako sa tibyog kita ka. Okay. Di, si Congressman Jess Marquez, paano naman siguro? Oh, na magadaog imo sa masunod nga eleksyon sa Banat Kalibo. Dahil atong pangutana, kara. Okay. Kasi, kung dayang eleksyon ba no, 2025, kuyang-kuyang 2,000 mang rugin daog no? Ni Congressman Jess Marquez sa Banwa Karat Kalibo nga anda tanan, tibyog tanan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipuna. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan. Okay.
0: Secondly, agto kita sa balwat ni Wasis. Di no nagpabalik, sino nagpabalik, sino o ba na nagtaot pundo sa Dumaguit Port? Okay. Magutana rong taga ni Washington. Oh, nga may cellphone, mahilig sa may Facebook account, mahilig sa social media. Di nagagawa rong balwa. Nagagawa rong pangagan, no? Nagagawa rong pangagan ni Jojo. Nga imaw na nagtao pondo para nga ni i-rehabilitate, i-repair. No? Dung aton kirang Dumaguit Port. No? Di pila rin kuang kuang 200 million pesos. Ipangagan ni Jojo ang banwar na nagagawa. Okay, now. Nung incumbent kirang alkalde, kung banwat ni Washington, Mayor Simonet Peralta Francisco, iyara imaw banwa sa opposition. Iyay mo sa opusyon. Pero Abu Abi Banwang nagkahagambay nga kung nagtaliwan nga eleksyon, dugin suportahan no? Ni Mayor Simonet Peralta Francisco Banwa no? Si Congressman Marquez. Agwa na lang Banwa pagdagha no? Si Mayor Rodel Ramos nga kasumpong ni Jess Marquez. Okay. Now, si Mayor Panambo si Mayor Panambo Banwa tibyog itakkan. Pero no nag-encourage kay Mayor Panambo na padaya ganon Banwa it alkalde agama nagdaog imaw ko 2022 si dating Congressman Ted Nonong Harasco. Ti may mabaho man Banwang kontribusyon si Ted Harasco kunaman it nagdaog si Jessica Panambo sa New Washington ko 2022.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipuna. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Di na pangutana na ton. Naiwa ba yan nga rang mga kandidato sa pagka-alkalde? Sin baga anda karang loyalty? Dahil itong pangutan na makaroon. Ha? Kasi kabaw-baho man banwa ni New Washington. More than 30,000 voters man banwa ni New Washington. Di, agto kita sa banwa it batan. Pero banwa at batan, opposition. Ag gusto na day Congressman Ted Harasco ag ni Jojo Ang nga ibalik na banwa si Rodel Ramos. Imaw torpa sa karon alkalde sa New Washington. Di, no kainkwentro ni Rodel Ramos sa New Washington, si Uncle Titoy. Oh, si Engineer Titoy Rodriguez at Greenland. Okay, ti, pagkutana ka na. Ah, sinoro pinaka-abo at kwarta? Ah, sinoro may pinaka may buffer stock, ika nga. Ti batan makaroon kwarta-kwartaon man. Pagto kita banwa sa banwa it altabas. Ti although si Mayor Bulldog Ripple, igbata na si Congressman Carlito Marquez, tanan niya kinakinangan it altabas, wagin banwa nagabalibad si Kong Lito, ginaayudahan yun ang altabas. Pero na nga, wagin ako sa altabas ka na. Nga kontrolado man it mga Ripple, pero perdi nga po na banwa si Congressman Carlito Marquez. Agrayang election, perdi man si Congressman Jess Marquez. Nangawagin ako sa banwa nga right altabas ni Ramon nga amigo, Ramon nga worthy brother, si Vice Mayor Jin Con. Very supportive gina banwa sa International Order of Prairie Gardeners. Haba niya, bro, kung tawaan niyang kita tsansa, kunwa yung katon it naga, wa katon it naga, may nagakuan na bikuno kay Vice Mayor Jin Con eh. Nga hindi pagpadaya ganon gid. Di ano yung pagpadaya ganon, Vice Mayor nga anay gid. Pero, what problema ron, bro? Ay, maabot gid 2031, bata ka pa man. Tawaan na isa, kwan? Tawaan na kay Mayor Bulldog, total may ana pa man nga one term siguro. Pero siyempre, ginaisuryahan ka na, ana itibyo kita kan. Di, kaya ba na nagos una ay karon nagayaog nga mga opisyal it banwa it altabas, itibyo kita kan. Pero pag abot ba na sa ibabaw, hamat perdi ba na? Hamat nga ka perdi. Kaya ginakunawahan, di, agto kita sa banwa it baliti, di. Daya ba na, biliwik gina tibyog itaka. Stronghold gina banwa itibyog itaka. Kasi, pag tumimbang rong baliti nga nag-ibahay, di, wagtang kay. Di ba nga? May ang bagon, tumimbang ang rong baliti ang ibahay. Sa kangkungan kaya ginputon. Ti, kung na yung election, 2025, dumaog ba na si Congressman Jess? I think mga 12,000 votes. Ganang inabanti kay Rodel Ramos sa banwa itbata. Ti, pag inambay kay na mga pamilya, akaliso nga hindi ka kasun, hindi ka ginkasugod mo. Kasi, pagkandidato ni Erpat,

0: was out of town. May mga nagbulig matakato na sa baliti, ano nga secretly, mga amigo ta, pamilya ta, no? Pero, hindi ka ito katakod, balway, tarpulin, yun di kakak. Ha? Pag butang mo tarpulin, di ka niabutan ita dewang oras ang oras. Pagbalik mo to man, wawin tarpulin, but mauron ka persador, mga kaliso. Ha? Ah, kasi feudalism, pero pinakaabuit yung ta, balwa, mga pamilya kaliso. Hagos do mga barangay official ito ang mga kilangati. Brochi, brochi. Di yan kami magkuhan. Di, mano ka. Mano ka, malin, malin ka. No? Okay. That is why, na dapat trataron man it insaktor balwa it baliti. Mayor Dexter kaliso. Di, hasta yan ka mo recon vice governor. Wawingig ka mo itsansa nga mag-gobernador congressman. Hasta yan gin it Vice Governor ng Balwa at Balite.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Ang makarabanwa... Dung banwa ikbaliti, banwa. Aton yung mga amigo. Mga amigo tayo ng mga official sa banwa at baliti. Day board akoy. Sa day bayis uma. No? Unlike mga dati. Mga paginambay, raya-raya. Pero makaroon banwa sus Maria Kagusit. My God. Nagagain. Day is member pilisyan. No? Ti mga amigo tagid na. Nagagain. Dulingwahe. Kasi do ako na buong information. Pilang bisis yung gali banwa nakabalik-balik una si Jojo A. Sa panimagay banwa it mga kaliso. Kasi rong asawa Vice Governor Dexter Kaliso banwa empleyado dati. No? Ni Don Alfonso Tan sa Iloilo sa Hotel del Rio banwa. At one time nag-offer man si Jojo ang gamiton anang chopper banwa. No? Para sa pamilya, no? It mga kaliso. No? That is why banwa nga si Jojo ang gin makaroon doong naga pangalima. Okay. Imawgin tanan doong pangalima makaroon banwa. Okay. Imawgin, Jojo ang gin tanan. Okay. Now, may ginpasa ka kung banwa ang conversation. Conversation da, sa banwa kara it banga, ag banwa kara it libang. My God. I-confirm ko ra. May mga opisyal nga ra it banwa it banga, ag banwa it libakaw banwa, ka may close contact banwa kay Jojo. And they have conversations but I will not mention their names. Kung dayak karang mga opisyal kung banwa itlibakaw, nagaom ni mo banwa tibyog itaka. But they have a close communication with Congressman Jojo. Dapat tamdan da. Dahil ako nambay gani, nga, hindi na itong bambay na banwa nga, raya, bukunit minatuo, nagchismis yan. No? Kasi ako personally, di man ako magpati nga uwa na batsagiran na kong Lito Marquez. Kasi yabar ko, bukol man itbago sa politika si kong Lito, sa yun mananatanan do strategiya nga nang gina-apply ni Jojo. Hindi man mo ba, no, mababulag si Congressman Lito nga na. Sa yun mananakara. Rung dagagan it politika, iyasak. Di, nakatapos ka baga ita tatlong terminong gobernador, tatlong terminong congressman, agmakaundi mo nga, congressman man. Di ambay ko nga kung pananglitan mabasa ni Congressman Lito Marquez nga ang ayang si Congressman Jess, di malamang banwa mabalik sa politika sa kong Lito. Kasi, you know, iba-iba rong karisma at magugang aram. Okay. Abotang nagadayaw kay Congressman kay Lito Marquez. Okay. Abotang banwa nga nagasimpatiya kay Congressman kay Lito Marquez. Nga ibaro anang political style. Agana ba ng strategiya? Okay. That's why, kung makita, banwa, sa lugar si Congressman Lito,

0: Marquez, abo patagi hapon banwa nga nagatangis. Ag nagakiliti sa magugang ara. To tell you frankly, ibat aban wara anang aura. Ibat ra na karang kiliti ni Congressman Lito Marquez. Ag kumi umengkwentro man for the second time around. No? Si Congressman kay Lito Marquez ag si Congressman Jares ko malamang banwa bayon nimo. Ako da akon tarang pananawa. Akon tara this is my fearless akon nga point of view. No? Pananawan ko ban. Imagine mo na gobernador ima. Kabo-abo taban wala nang ginbuligan ni Congressman Lito Marquez. I-compare mo banwa kay Congressman Ted? My God. Daywang te oldo daywa mang termino si Congressman Ted, pero si Congressman Lito Marquez kakaiba banwa ro ana karon nga ika nga ro ana nga touch ro ana ng charisma ano man ano pa ni ibang termino kara iba taro aura ba ni Congressman kay Lito Marquez. Wa ko nagambay nga wa met aura si Congressman Jess. Maura man si Congressman Jess pero gain banwa baskin siin kabi gain istorya kami the same lang pamandawan na kung si Congressman Lito Marquez gain ta oh buko niyang tatlo at nagambay karon kabi nga nagaistorya ka di kung si Congressman Lito Marquez sumuko human ituman pananglitan niya mag-decide si Congressman Jaresco, my God. Pati kalibong or banwa, hindi taranda pag-aywalan karon si Congressman Carlito Marquez.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening, Gali. Inakayapod Ariel de la Cruz sa Melgarijo, CRC. Good evening to Che watching your program. Ina kay Winsonio. Good evening, Sir Che. Ina kay Paring Gerlito Ligaspi Lacerna. Good evening, Sir Che. If Dumaguete Port will open this May 2026, Highway Washington to Calibo will become busy katulad dati. Passing Mabilo or Cardinalsin Avenue Highway. Hey, worthy brother Kim Milgario. Good evening, worthy brother. Ina kay Kuya Noel Kabubos. More power to your program, kabarkadang Che. Thank you, good bro. Sigama, cheers. Thank you, good. Bantay galit ninyo rong Aklan News Channel ni Papang Noel Kabubos. Next week sa ball, blisingan yun doon na karanga bot. May ana banwang station. Una ron sa third floor kong Garcia Building. Okay. Ina kay Sir Aloxos Mationg, may danyang gabi kay may Mylene Milanio. Kagawad po, good evening. Good evening, kabarkadang Sir Che, nagapamati it live. Kay John Arvin de la Cruz, good evening. Okay, nga nakatutok sa ito niya programa, sin opera? Okay. Okay, agto kita sa ito, kirang personal account. Aton kirang personal account. Okay, dili ang gid, ay i-check ano na ito. May na rato niya mga kuhan, yaw. Kay paring Jonathan Bernabit, National Irrigation Administration. Good evening, Sir Che. Manong Rigi Iribukan, good evening, Che. Watching your program. Nini Bilarsula, good evening, Sir Che. God bless. Kay Toto AJ Bilanoy Bahawod, good evening, Nong. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay worthy brother Rosel Dimson, Jocampo Duteng. Good evening, worthy brother, kabarkadang Che. Listening here at Nottingham. Congratulations! Subdivision Tagbak Haro Iloilo City bro, congratulations gali ah. Okay, kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio, meday nga gabi eh. Kay classmate Silya Di Juan Nadora it madala, good evening met watching sa Alaminos, thank you good Alaminos. Ina kay paring Pids Puentes, good evening pre, shout out sa team Aguila Mobo Willie Malapad Giovanni Ami ba si paring Hiber Cipriano Joan Rico, Mitzel Sampaton, Arnel Cardinalis, J-Lo Pabiano, at Barangay Mubo. Greetings from John Puentes. Good evening, pre. Kay Ma'am Gina Elizares de la Luna, good evening, Team Replay. Kami most of the time because of time difference. Thank you, Gid. Ma'am Gina Elizares de la Luna, at Sir June. Ina kay worthy brother, Vice Mayor GC Tomaka. Good evening, bro. Blance. sa Banwa Itmadalag. Ina kay ang Pudririk Monterica kay Doktora sa Capitol. Good evening, Pudche. Watching live in your program. Shout out sa Dayon Cape employees. Thanks, Pudche. Keep safe. Kay Ma'am Teresa Sarabia Oro. Good evening, Che. God bless. Sa Vancouver, Canada. Ina kay Auntie Ann, Uncle Chito. Good evening. Kay Ma'am Severa Victoriano Kasan sa Lebanon. Good evening, Che. God bless you always. Ina kay Paring Onyok Bulan Bilanueva. Good evening, Che. Kay Kagawad Willie Malapad. Good evening, Sir Che. Watching your program. Ina kay Police Captain Gilbert Batiles. Sir, good evening. Sa Aklan Provincial Police Command. Good evening, sir. Okay, Captain Gilbert Batiles, sir. Good evening. Ina kay Ampod Kagawad Ferdinand Malakas. Good evening, Pod. Auntie Ann Rodriguez. Good evening, Che. Kay Toto Aljon Francisco sa Libakaw. Good evening, Kabarkadang Che. Watching your from Sitio Mapuay, Barangay Pampango, Libakaw. Paring Arnaldo de los Reyes sa Lumansya. Good evening, pre. Kay Toto Ijo Binji Aranas. Ina sa Canada to. Good evening. Ato niya dating SK Federation President. Good evening, Long. Thank you, Toto Ijo. Ina kay Ma'am Lay Traquinia. Good evening, Sir Che. I'm watching from Karugdog, Leso, Aklan. Ag kay Claudie de la Biga. Good evening. Ina sa New Buswang. Nga nakatutok man sa ating karangang program. Sino pa? Okay. Kay Ampod Henrik Manalopod. Good evening. Happy pamati. Happy pamati man kay Bulano Nono Sharon Quatres. Good evening, Bulano. Okay. Ag kay Worthy Brother Anthony Sarate Rogando. Good evening, Worthy Brother Nung Che. God bless Ita Tamiya Melk Tea. Tamiya Cafe and Restaurant. Okay. Ina kay Nini Charmaine. Nga nakatutok sa ating programa. Makaroon kira nga gabi. Oras na ton, may kapin 57 minutos. Nakataliwan oras kira ita alas 7. Okay. Kay paring Binji Orita. Okay, Sir Binji, good evening. Okay, happy pamati, Sir Binji. Ag ina kay Ma'am Pulhensio Enero sa Scotland. Ina kay Toto Dinis Castro. Kay Toto Amri Taligatos Buntogon. Toto Amri. Kay Police Retired Police Major Jose Iturralde Pre. Good evening, paring Joe. Ina kay Bulano Frank Sopranis Pural Blance. Bo, good evening. Atong amigo. Ina kay Sir Nini Ilmo Chongson Terencio. Meri niya gabi eh. Ag ina kay Ma'am Marlene Ribostis. Kay Kong Lito Kong. Good evening, Kong. Si Kong Lito. Huwag kita nagagawa. Abo kita nagamba. Kaya kabi eh. Buwa mong kay Surya kabi eh. Paborito kita na si Kong Lito. Huwag kita man nagagugang si Kong Lito. Oh, ag-active pa tara si Kong Lito. Anang memory pa ta. Very sharp. Oh, very sharp. Kaya abo kitang naila kay Kong Lito nga ra. Oh, abo kitang naila. Kong, good evening ha. Kay Congressman Carlito Marquez. Inasabay Barangay Libas sa Banwa 8 Banga. Oras naton sa Bugos Karanga Pilipinas. May kakpin. 58 minutos sa kataliwan. Oras karat alas 7. Mabalik ang programang diritsahan. Pagkatapos siya magdekarang may importanteng mga panunod. Stay tuned!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo nag limpyo imaw ag uwa ako kabatsyag itgaoy. Dati nagvitamins ako it pilagit ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, haydo yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Lumansya Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sampon Gold Coffee Mix.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Red Horse Beer Inuman Whistle.
7: Kunami tang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Kasanggamo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
10: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
11: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na ito.
12: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
11: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
12: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
11: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Sarap nitong San Miguel Litro. Share-share tayo sa litro na to, ah. Uy, Carl! Paabot naman ang kilaw.
14: Carl! Paabot naman ang lechon.
15: Uy, pakiabot, Carl, yung Bopis, please.
13: Sarap! Eh, pati umaabot sa akin yung San Miguel Litro. Uy, share nyo naman!
16: Pagbarkadahan, walang lamangan. Share-share sa San Miguel Litro, kainan at tawanan. San Miguel Litro, share sa sarap!
13: Pakiabot ka kay Carl yung bill.
15: Carl? Asan na si Carl?
16: Drink responsibly. San Miguel Litro. Punta na sa paboritong inuman o kainan at i-share. Drink responsibly.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
22: Okay, balik kita ba na sa second part kung ito ka na pag-iliba sa programang diritsahan?
0: Atol kira ka oras sa bukos kira ka Pilipinas, may kapin 8 minutos sa kataliwan oras kira ita alas 8. Good evening, gali, ina kay Manang Tuti Tumanon. Good evening, Che, watching your program. Ingat palagi and God bless. Ina kay Makagwapo, may rin niya gabi, Sir Che, God bless you. Thank you. Ina kay Mambinos Tabo Kutsing, good evening, ma'am. Good evening, Sir Che, shout out sa family Kutsing, sa Aslom Ibahay, Agtabo family sa poblasyon, Makato Aklan. Thank you, ma'am. Okay, happy pamati, no? Inyo tanan, nga nakatutok sa ating programa. Ina kay Ma'am Lina Mercado, good evening, kabarkadang Che. Ina sa Australia, Sydney, Australia. Okay, happy pamati man, ina kay Ma'am Gina Elizares de la Luna sa Amerika, paring Hubito Iglesias Abitang sa Banwa Ita Banga, kay paring Unyok Bulan, kay ni Joyce Chavez, ina sa Hong Kong, good evening, Sir Che, good evening. Ina kay Toto AB Yap, good evening to Ibit Akenro, kay Toto Vicente Romakin Ibisatit ERC, ina kay Nanay Angga, no, aga tatay Inti, salamat gili sa padaya ko nagtiriwan ng gabi. Kaya ito si Pia, te, may day ng gabi. Kinadayan pa kin, anda kita ko maabot ng pinutos ko nagtaliwan ng gabi pagagto ko sa ugson. Thank you, good, kay Tatay Inti. Ina kay Bulano Balong Okson, Blans, good evening. Akon nga amigo, rong hipi agari kong Titi MD sa Banwa Karatmalay, nga kadate na si sino nga ni Blans yung kadate? Okay, si Ann Cortez. Agina kay Bulano, Jurik Jurik to, good evening. May anang paderbi ra, may anang paderbi sa May 8. Okay, sa Baliti Cockpit Arena. Kay Toto Idel Pihana de la Rosa to Idel, thank you, kids, sa pag-view. May din nga nga gabi kay Worthy Brother S-member Tungtong Noblesa, good evening, pre. Aga sa tanan, ina kay paring Nistor, S-binistor. Aga kay Bulano, Tingtong Ibarita Blans. May din nga gabi kay Mrs. Mo. Ina kay Toto Albert Messina. Abaw, si Toto Yumer Atienza. Doato niya administrative officer kung Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. Toto Yumer to, good evening. Ina kay Ma'am Roth Carpio, kay Daddy Owel, ato niya dating barangay captain. Good evening, Che. Nagapamati kami ni Owel. Wow, buhay kita ni Daddy Owel ba? Okay, ato niya barangay captain dati itkaano. Ina kay Dodoy Masulacuares. Doy, good evening. Good evening, Sir Che. Okay. Ag kay paring Pids Puentes. Okay, happy pamati. Paring Pids ay nagiligapo ko nakita sa mubo. Makaroon kirang gabi. Good evening man. Ina kay Barangay Captain Wendell Tayco Cup. Good evening. Happy pamati, no? Agina kay Atty. Ray Trahe. Atty., kamusta ka? Ginakontak ka man ni Jojo Hang. Kasi yung ginakontak ka man Jojo Hang.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Ina kay Alibis sa Angeles Fatima May. Shout out po kay Conrad Hilito at Poblasyon Ibahay. Salamat! Sir Conrad Hilito at Ibahay, ina kay paring Jonas Rinaldo, good evening ka todo Che, from Tabaaw, Banga, thanks. Happy pamati, kay Kagawad Bueno Abapial at Batan, good evening Sir Che. Pamati kami sa barangay Magubahay, Batan, kay Lorraine Calies, Yakla Eljane May Fernandez, Paul Jeric Ikapin, Lazaro Ryan James, Balagoso Junisio, good evening. Okay, kay Joy at kay Steph sa United Arab Emirates. Thank you for viewing. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Ina man kay Bulano Tutabs Navarra Blans, good evening. Ina sa Canada, nga nakatutok man sa ating programa. Makaroon kira nga adlaw nga Martes.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Okay. Direk sa hat. Sa kalibo bago ako pagpanyuwasin ko. Si Mayor Joris Banwa, nagambagot ah. Ngawo tayo magplano pagdiagan sa higher position. Meaning, mapabilin imaw sa Banwa't Kalibo bilang alkalde. Tapuso na naroon na karang termino sa 2031. Sino nagbuan na? Ah, kay Uncle Daryl. Uncle, good evening. Okay, ang kay Auntie Diday sa Bakersfield, California, USA. Uncle, good evening, call. Gina kay Auntie Diday, happy pamati. Okay. Now, doon problema makaroon sa Kalibo, Maura. Si dating mayor, makaroon is member Maribaldo, nagpabutsyag Banwa. Nga nagsignify imaw ko ng intention nga madayagan imaw vice mayor kay Mayor Joris Socro. Okay. Ipakaywa po yung Banwa nga termino ra ni mayor, ni dating mayor Ray Maribaldo. Dong last termer makaroon sa sanggunang bayan si SB member Matt Aaron Guzman nga tibyog itakan. Agma naman si SB member Kitsi Loses. Good evening gali kay Mami Inday. Kay permite sa nagapinamati rasa ko niya programa. Okay, aga kay Kapitan Tuto Reyes Cap. Good evening sa Tinigaw. Okay. Now. Si Mayor Juris, wa banwa pa nag-sambit kung sinura na karang ibutang nga busy alkalde. Kasi inasikit si tibyog itakan. Inasi Matt Aaron Guzman, tibyog itakan. Tapos siya na nagtermino. No? Unlike si Mayor Rimar, may anak pang one term. So pwede pa. Okay. Pero ginkonfirma na Banwa kato. Kung nagtaliwan niya gabi kaibahan kami ni Vice Mayor Philip Piero Kimpo sa birthday. Kogudugod yitang tao. Kung siin ako, nga Kwan, nga ginaimbita, igto man si Kwan! Igto man si Vice Mayor Philip Kimpo Sumak. Ah, maski na nung oras, alas 9, alas 10, mangawa kayang, masugpot ba nga? Si Kitsi, masugpot si Kwan? Si Vice Mayor Philip Kimpo? Okay. Tapos, kung mangutana ka, may agtunan ka pa, bro. Bro, may agtunan. May akon pa nung may imbitasyon pa ako. Imagine mo, late at night, mauron kahugod ba nga si Vice Mayor Philip Kimpo. Now, sino ka Vice Mayor Philip? Imaw ta ba nga rumbuon ni Jones? Imaw ta rumbuon. Okay. Kasi si Philip, ada pamilya ni Philip Kimpo, kaya ro original ba nga nga tibyog itakan. Anang tatay piskal? Si Dr. Amado Kimpo, sambilog rasanda Banwa sa mga founder itibyog. Okay. Angkol nanda si Alin Kimpo nga godfather gid Banwa itibyog itakan dali Congressman Alin Kimpo. Okay. Dumayagan yang si Philip independent because uwa Banwa imaw it lugar. Okay. Agrong mga tawo nagasinggit Banwa nga maskin independent ka kimot a kami mabuti. Di maalin Banwa si Philip. Ay raya ro singgit it kalibun hon. Agsayod man aton Banwa, wa man ni kwarta si Philip Kimpo. Okay. Wa man ni magpartido, independente. Imagine mo, nagbangga ka Banwa sa pader? Pero tanawa ba nga, rong turn out Banwa it buto kay Philip Kimpo. My God! Makangawa-ngawa! 12,000? Independente. Di, naisip man na siguro ni Mayor Juris nga iyaw tabi sa peak sa height yun akong political career na nabanwa si Philip. Ang hindi tara Banwa, mapunggan, malkaldit at kalibura. To tell you frankly, no? Matapos nung termino ni Mayor Juris sa 2031, si Juris kera, si Philip kera, posibleng sumaka. Ano, depende na saan na ka na nga covenant agreement ni Mayor Juris. Kasi si Worthy brother, si Dr. Bal, nag-position man makaroon. Okay. Kasi, ipautan na lang to si Dr. Bal, ano, madagagat to tintitita ba na, bro, hindi pa plans. ay may unga pa yung magali nga nagatuon wa pa nakatapos si college.
2: Okay.
0: Pero, he is inclined balwa na magsugod sa politika.
2: Okay.
0: Depende. Si Dr. Bal, kaibahan naman sa pre-gardeners. Si Vice Mayor Philip, kaibahan. Hindi man magkontra. Parehas madayaban wa sa parangay poblasyon. Oh? Nga si Kapitan is a Vice President Nel Candelario, pre-gardeners. Bro, contender kung taro masuko kay Kapitan Nel, si Bro Kim. Kaling pre-gardener.
2: Okay.
0: Tapos yung nagpaiway si Bro Kim. Oh? Na hindi kasi magbanghod mo, brothers mo.
2: Okay.
0: Kita mo rong fraternity ko na mat? Na si Paiway?
2: Okay.
0: Parang sa Sambilog?
2: Okay.
0: Now, ganito. So, nakabuyon ko naman ba it istorya si Mayor Jury Sucro nga anat ang i-build up ag anat ang Vice Mayor or ana karang running mate sa kalibo sa 2028 Philip Kimpo ba? Di kung si Philip Kimpo mabubog at sino masunggab kay Philip Kimpo? Ay uwa tanganit partido si Philip Kimpo ko 2025 independent.
2: Oh.
0: Tutermer nga vice mayor naging SB member si Doktora Cynthia.
2: Oh.
0: Pero pinerdi banwa. Di vice mayor Philip Kimpo. Oh. Di mapasaga-saga pa karabanwa o ibang nagaplano madayagan vice mayor. Di naginamba ni Mayor Juris. Paayaw kami ninyo pagbutangi. It kontra. Agudwa ta problema rong kalibo. Bahala ka mo, hampang ka mo sa kalibo. Pero simpre si Mayor Juris, mapabilin tayo mo sa tibyog itakan. So depende ra ba no sa presyo? Di, daya big election, what na ginbuyan ka na ba no ang kwarta? What ginbuyan niya kwarta si Mayor Juris? Gintistingan ba no rong kalibo noon? But look, rong turnout ba no itbuto kontra kay Mayor William Latsik? Di, si Mayor William, masuko pa ayat uman oh, sa 2028. Di ba? Jesus Maria kagusip. Kung ako si Mayor William, di, amat masuko ako kay Juris.
2: Oh.
0: Ah? May posibilidad ba si kung sumakay mo, board member? Kasi nabatian ako kay Congressman Ted Kulongalinya, mabutang sa na board member.
2: Oh.
0: Sa piyak ag sa piyak. Except Vice Governor Duwa ag Governor. Pero kung board member, may andat ang kandidato, banwa?
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening, gali kay Kagawad Rigi, Bulano Rigi, no? Blanche, good evening kay Bro Rolly Protasio Qual, ina sa Australia, kay Kula sa ako niya mangkot ina sa Banot Makato, no? Mga palmo sa Gindilibli family sa Makato, kay Totok Nelayson sa Amerika. Benya gabi ina kay paring George sa Kawaling. Good evening man, ina kay Nini Rowena Labyong. Good evening. Ag man naman kay Toto Rowel La Plaza. Happy birthday gali kay Toto Rowel. Oh, good evening ha. Ina sa may barangay Tigayon sa Banot Kalibo. Happy birthday. Birthday na lang account kirang adlaw nga Martes.
3: Diretsahan.
0: Ag dali ang. Ay ginatan-aw ta raton kirang kwan. Ginatan-aw ta ay basi kung labo abiraton nga hindi naton mapanan na naman nakabisyo-bisyo abiraton nga kwan nakabisyo-bisyo ako nga nga cellphone. Okay, dali nga ay tanawon ka iba nga na iyang message kung may iba pwede ka na huwaon man siguro. Okay, sige ay hagos na basa taong gidman grabe sa piyak. Ya sa piyak, tanawunta. Okay, dili ang gina sabay ay ginakwanta pa. Gina tan-aw ta para ibang mensahe ri kara, iba si kun may mga nag-message ba kwa na to nabasa. Negative ang gidman. Okay, negative. Sige. Aton yung oras, may kapin 23 minutos na kataliwan oras kara, 8 alas 8. Good evening, gali. Ina kay Mayor, kay Worthy Brother, Bagto Sapata, Itbanot di Bakaw. Siyo, hinaga bro ah, siyo. Okay. Kay bro Bagto. No? Aton nga brother sa pre-gardener sa Banwa Ita, Banwa Itli Bakaw. Ag manaman happy pamati no sa Chief of Police kong Leso PNP. Ina kay Worthy Brother Police Captain na dun ay magbanwag sa anang asawa. Napirmigid ako nung pinamati sa ito programa. Bro, good evening ha. Ag sa bilog nga pwersa kung aton kira nga Leso PNP station nga nakatutok sa Kalibo Cable TV.
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan! Ay, Tutok Peter Tunnel! Boss Tutok Peter. Good evening, Idol Che. Ya kami sa Tunnel Antisa Family. Sa may barangay Puok, Stangs, and God bless. Thank you again, Tutok Peter Tunnel. Sa kunya mga igbata, ina, sa mga Antisa Family. Happy pamati, ginyo tanan-tanan una. Okay, waong gid, ubos na. Dili nga, dili ang gid. Ay, kina-check na tondo-aton nga pa, eh. Base ko may I-1 kita rin kara. Okay, dili ang. Okay, Toto RJ, Junisio to, may nagagabi eh. Happy papamati kay Ma'am Maxima Taguwarisada. Ma'am, good evening ha, thank you gid. Sa pag-view sa ating programa, makaunya gabi eh. Okay. Ina kay Ampo Jojo Malapad po. Po Jojo, good evening. Ina kay Manang Nora Trasmil Tampos. Ina sa Banwa Kara Ita Tangalan. Baw, akong amigo. Kay Sards Malan Mendoza. Bro, good evening. Sa Banwa Kara Ita Makato. Ina kay Nini Bilosula. Kay Toto Jan Bermaming. Kay Sir Anthony Abalos. Sa Anila Chica. Kay Toto Gary de la Luna. Ina kay Nini Mary Chris Inamarga Sampaton. Ina kay classmate Rimili Igoban Rose. Met, thank you gid ha. Ina kay Angelo Flores Romero. Aga manaman ina kay Toto Arlis Inserto. Ita barangay Andagaw sa Banwa Kalibo nga nakatutok sa ating programa. Gina ko nga boss abi akot oras, gina recommend yung ikinyo More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Okay. Rung More Power available da sa second floor kung kasa Isidra Building. Sa broadcast center kung Radyo Todo Kalibo. So yun niya si Ma'am Lilia, no? Ag si Ma'am Jeanette Riprado, agun makaabil ka mo. It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good evening, Man Gali. Ina kay board member Jupiter Galinero Papang, good evening. Ina sa Boracay ag sa Andagaw. Agma naman kay board member, dating board member Andoy Hilito, ag kay doktora. Doc, good evening, Doc. Ina sa Banwa Kara It Makato nga nakatutok man sa tunya program. Si Board Andoy nga na, pwede ang makabalik na. Board member sa 2028 sa Segunda Distrito. O, ay may anat ang Makato. May anat pagid nga ibahay. O, di, may anat pagid nga numan siya. Sus Maria Kagusip. Board, good evening board ha. Bagong pasar na karang unga si Dodoy Doy. Congratulations. Bagong pasar sa pagka-doktor. Congratulations Doy. Unga ni doktora ag ni board member Andoy Hilito sa Banot Makato. Hasta na rin ka na kita ba na sa itong kira kapag iliba sa programang Diritsahan. Sa kaan ka itong kira mga co-pilot sa technical side broadcast engineer Bobby and Regie Plasio. Station manager is Emilia de la Cruz, CEO President General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa Kahanginan, dahil sa kabarkadang Che and Dilibli, nagpapabutyot malipay nga gabi and may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
4: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
5: Diretsahan!
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
22: I love this station.
23: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
24: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: nang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo. Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto. Ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Magkaroon sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Pizza size sabugan kara ita Mayo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha, nga musyon mamati yun kita ita programang Todo Birada. Rong Todo Birada, magapagayag sa sugod itdaywang oras agtunga. Hasta kita alas 7:30, makaroon nga adlaw kara ita Miyerkules. Aga siyempre, pagaiban man kita banwa ko aton niya mga katodo patrol reporters, kakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang, aga naka-standby sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of coverage, area of concern, para yamang mangagap, mag-usoy it mga preska, dagko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Standby ka mo sa hindi magbuhay ha. Ay i-check naton, update naton sa dayagan itapanyempo ha. Ay hara, maguwas nga may daywa kahapon nga naispatan. Rosambilog, pwede yun nga hingaganan nga si Kaloy. May nagaikog gumatadingdo nga sambilog pagit. Gani hay maguwas kay Kaloy, may daywa pa ka mga low pressure nga nagasunod. Akon baga, matsa nagsagampitan sanda, nagdagapitan sanda nga tatlo mga katodo. Gani standby ka mo ha sa update naton ay sa hindi magbuhay. I-check naton do dagagan ita panyempo. Aro panyempo naton today, agro panyempo naton sa sugod itatlong adlaw or apat nga adlaw. Rong ginatawag naton nga 3 days or 4 days weather outlook. Aga siyempre ro sitwasyon itaton karagabaybayon. I-check naton kon mabugubaskog, may subaskog, magagko bagay humbak. Makonsider naton nga mahanoy baga mga katodo. Aro baybayon, especially iya sa baybayon ita Banwang Kalibo, ag sa baybayon ita probinsya it Akgan. So standby ka mo ha sa report naton hanungod sa dayagan ita panyempo. Aga siyempre ro report man naton direkta sa may Kalibo Public Market. Asa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay sa hindi magmagabuhay, magasagampitan kita ng emosyon, manindahan kita. Kahapon, tigo-tigo ay isda. Tao ba yung makaroon? Ay kahapon, Martes makaroon, Miyerkules ta. Basi kon abundago man do isda mga katodo. So standby ka mo ha. Ay igabasyada ron. Sa report ni katodo nga John Cabisilla. Aga standby man ka mo ha sa hospital report. Kaiga basyada ni katodo nga Jisrael Nerbar. Direkta sa may provincial hospital. Aga standby man ka mo ha sa mga balitang polis. Kaiga basyada mataro ni katodong Rinald Banjola. Alin iya sa una distrito. Ag kama naman sa report ni katodong Rolly Boy Herrera. Direkta mata sa may segundo distrito, kuaton karanga probinsya Taklan. Mga managabaga nga mga balitang polis, maaksyon nga mga ging pang-investigahan, ging pang-tutukan, ging respondihan, itaton nga mga kapulisan. Igabasyada ron ni katodong Rolly Boy Herrera. Aga siyempre mga talakay kita at mga nagapanguna ng mga issues, mga balita lokal, balita nasyonal, balita international, mga katodo. So standby ka mo ha, standby patrol, standby all unit. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan ng mga balita makaroon sa aton karanga pagpakalagad. Going back sa presidential assistance for farmers and fisherfolk. Balikan naton ha. Ay kahapon, roana itanuman siya, roana italeso. Aging hiwat sa andang mga tagsa-tagsa ka mga covered court ha. Ay kundo sa Makato, ay reklamo, may clarification. O galing may nagpadaya katon itaminsahe. Nga basi, mana idol dumag-asawa nga ron, ay may siparadot amana nga mga land title. Ag may mga siparadot amana nga RSBSA registration. Ay tanawon taron, ay hambay ko nga ni, uwa man makon ita problema. O galing may sangkiriya nga Malaysia kita nga nakita na pwede gali ro mag-asawa, pwede gali ro bilog nga pamilya nga makabaton. Kurayang ayuda mga katudo nga 2,300 plus at 2,300 plus roging baton it mga mangingisda ag mga farmers nga rehistrado. Makonsider naton nga qualify beneficiary. Hinambang naton nga qualified beneficiary. Hay nakas rehistro kamo sa ginatawag nga ra nga registry system for basic sector in agriculture or RSBSA dingdong. Ay kung bukon kat rehistrado, ay bukon kat lehitimo. Hindi ka legit nga farmers, hindi ka legit nga mga mangingista, ay bukon kat rehistrado. So standby ka mo karon ha, ay aton doon nga paghahimay-himay yun. Asa kabilugan itaton karang pagpangalaga da banwa. Araro mga mainit dingdong nga mga balita. Ro contact person ko MG Apin Builders. Ay ro rayang MG Apin Builders ro kontraktor ko ginabansagan ha ko chimpo anay ko administrasyon ni former Newmansia Mayor Jisrael Templo Nuevo ang state of the art zero waste MRF technology naging bakay pa sa chimpo ni dating Mayor Jisrael Templo Nuevo. Ginaosoy makaroon ang kontraktor. Ginaosoy ni Mayor Rogelio Ogi Enero Diseken. Ginapausoy na makaroon parangani nga paagtunon iya sa banwa itanuman siya para nga magkandak ita demo i-demonstrate na aga magturo imot makadali ha sa magahandol maga-operate itraya nga rang state of the art mga katudo nga zero waste MRF technology ina sa may barangay Badyo sa may banwat numan siya. Ay kahapon igto kita mga katudo, nagsunod kita sa ginatawag nga ocular inspection ag Diyos Mio Santa Garapa sa napanuhan ag sa nakita ay abao miserable. Bukon tagali ita mechanical operated nga may separator kundi human separator ang mga katudo. Tawot agihapon dumagasiparar it basura. Tawo man dumagakarga it basura. Tawo man dumagahimos it basura. Aga abong kuyang. Abong kuyang. Saraya nga rang makina. At hindi tabas-tabas tara magamit. Ay hamakon mo ro, transformer pa yung tatlo. Dig 100, no? Magakaon yagi ita 30 mil. Ay plus paruan ang konsumo itaraya nga rang makina. nga hindi man magnaba sa 1,000 kada oras. So nga ni ro LGU naman siya. Akon in kaso nga piliton da ni Mayor Ogi Inero hay magagastos it 100,000 asa kuryente pa lang, asa power pa lang mga katodo. Uwa pa itjabot do hindi magnaba sa mga 15 hasta 18 or 20 ka mga manpower ang magaman kuraya nga rang operation it nasambit karang makina kasarangan tagali no 100,000 plus ro manpower mga katodo. Siyempre ro sa ibabaw nga to may chubig to eh at sa pugo agrikator mga abang ako magadayagan niya basura para sa segregation. Oh, hay ro mga paandar pa ro mga assist pa ro mga karga pat basura mga hakot pat basura mga katodo. So indo na ay aton doon niya pag-aistoryahan ha ay buyot kuryaro purchase order agro kontrata ita local government unit ita banwang naman siya gaging representahan anay it dating mayor nga si Jestrel Templo Nuevo aga kama naman kung MG Apin Builder gaging representahan man ni Mr. Macario P. Apin ang mga katodo di second garoan ang address Hyson 8 San Vicente Cana Canaman Camarines Sur mga katodo pero sa makaron nowhere to be found ging deliver ging install binayaran pol ging paandar pero uwait may ging train nga operator ay nano karon mga katodo diba so standby ka mo karon ha standby ka mo ha pero pangutana nga ni kung nag-inspection hamat dinali-dali taranga bayaran i-pol dubayan nga uwa pa nga ni manaro package nga dapat hayro contractor dumag-train ita sa galigan nga operator ita sambit karanga makina. So standby ka mo karon ay ginapausoy ra ni Mayor Ogi Inero rorayang si MJ Apin Builder si MJ Apin Builder ginapausoy ro ni Mayor Ogi Inero mga katodo akon si In Imaw ay hindi ko na makontak ay at hindi man malocate dito sa area ita Sambuanga mga katodo. So standby ha, standby ha. Standby ka mo ay aton doon niya paghihimay-himay yun sa kabilugan ni Taton karagapagpangalaga. Samtang sa pihak nga bahin, si Aklan Vice Governor Dexter Calizo diga-designar ni Governor Joen Miraflores bilang acting provincial governor. Umpisahin aga Mayo 7 hasta sa Mayo 11 it makaroon niya dag-on. Bangod niya ni ko personal nga travel ni Governor Miraflores igto sa China mga katodo maalin bagaro atong gobernador igto sa China. Ay nakita tara aging balita naton matapos nga makabuol kita ita office order series of 2026 gaging papanaog ang permado ko aton nga gobernador nga si Vice Governor Dexter Calizo imaw anay rumamanihar it aton karanga probinsya imaw anay rumabuyot itimon umpisa sa Mayo 7 hinaga hasta sa Mayo 11 mga katodo. Ay maagupad pa agto China ro aton niya gobernador. Samtang sa pihak kabahin mga vendors sa temporary public market itmanwang kalibo umamin nga nakabatyag sanda it mahina nga negosyo umpisa nga ginghalin sanda halin sa gingwasak aging paobrahan it bago ang public market ay hamakon mo alas 10 hasta alas 11 yang ro tawo ro mamagakay pagwas iti mga oras uwa yun patay yun mga katodo ro iba ko no alas 11 nagapanghimos yun ay paalin tarurayang may mga ginabaligya ang arang abo like abimanat isda like abimanat karni tinugan o nagustanan apiktado gali umpisa nga ginghalin sanda ina sa may San Lorenzo Drive mga katodo. Usapan ng bayan ay sa kanapayan ng kanya, titiginan, pagpapulit ka. aton nga kalibo slaughterhouse.
1: Kaman namin mabayaran sa iyong
0: king installan yon. Anom ka mga makina. Agroraya nga ra nga mga machine. Ay imauraro maga serbi nga motor. Ako ginatawag nga sewerage water treatment plant. Airo slaughterhouse naton. King ugan itreklamo, king ugan itpagbatikos. Ay bangod nga ni ko nagagawa ang wastewater mga katudo, mabaho, magangog, may kaibahan pang dugo, no? Latak it mga kar, it mga sapat nga ginakatay. So ging pakamayad it management nga takdan it anom tanan ka mga water treatment facility para mapasiguro nga rutubi ay malimpyo bisan pa nga mag-awas sa nasambit ka nga katayan. So standby ka mo karon ay aton doon niya paghahimay-himay yun sa kabilugan ni aton ka nga pagpangalagan. Ay kung uwa paro reklamo, uwa pang nag-inoro management it Kalibo Slaughterhouse. Pero dali yang ay si Katodong Chinil Dominguez. I-check na ton. Mangayo kita't update kurayang bagyo. Ang kurayang nagasunod-sunod pagid, nagadagapitan nga magain niya panyimpo o kon LPA mga Katodong. I-check na ton.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, naka-standby yun. Katodong Chinil, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na ito magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating FAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating FAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating FAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance ng mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa May Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte. Inaasahan natin mamayang gabi, itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa May Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa May Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa May Tacloban City sa May Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa May Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po netong init na panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 AM at ang sunset mamaya ay 6:14 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga weather specialist, no, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Masalimuot pero ipangamuyo ta. Nga bisan umagi si Kaloy, agruan ang mga kaibahan, ay uwagid it kung nanong magiging perwisyo, no, ag halit nga ituga katon. Akon inkaso nga umagi gidman, akon si Indo anang rumbo, itraya nga rang tatlo ka mga nagadagapitan ang ginapangunahan ni Kaloy, nga magain nga panyempo mga katulo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: May pagahiwaton gali, ha, nga blood letting or blood donation. Ro Barangay Bakhausor ay maging pangabay katon. Si Punong Barangay Bernabe Boy Aquino, no? Ro inyong mahugod nga Barangay Kapitan nga panawagan. Nagapanawagan si Kapitan Boy sa ana nga mga kasimaryo, especially sa mga donors, sa mga galoners, no? Sa mga regular bayangara nga nagadonar it dugo, ay may pagahiwaton makaroon nga adlaw asa Biyernes, no? Alas 8 it agahon sa Bakhausor Covered Court. Ayan. Ginauman-uman ko, ha. May pagahiwaton nga blood letting or pagdonar it dugo sa maabot nga Biyernes. O Biyernes kasi nakabutang iya sa nang mensahe ka ko, no? Kung Biyernes ay pizza 8, no? Alas 8 it agahon, mga katudo, no? Sa Bakhaw Covered Court. Ayan, pagahiwaton, ha? Ginauman-uman na to, ha? Si Kapitan Boy Aquino ay nagapanawagan at nagaimbitar sa mga donor, sa mga galoner, sa mga volunteer. Nga basi, pwede kuno kamo nga makaagto sa Biyernes nga adlaw alas 8 tagahon sa Backhouser Covered Court para nga magdonar itdugo kasi importante ro dugo nga ra no. Bukon matkaton kundi base sa kapamilya naton, kakilaga nato no, magakinahanggan agod kon abo ro atong hatipon, ag abo ro atong deposito ay kurayang nagtaliwan, nagpasagamat ro aton nga taga Municipal Health Office, Doktora Jocelyn Garcia, no? Kasi Robanwat Kalibo ay nakatarget na kabuol. It's sobra 1% nga required nga dapat ay maka tipon kita it mauron kaabo nga mga dugo iya sa banwa ita kalibo. Ngani kon magmauron, ay hindi mamroblema. Roaton nga kabisera nga banwa ita kalibo, especially ro mga kalibonon nga nagakinahangan itdugo mga katodo ay nakatarget do banwat kalibo hamit nanda ro almost or sobra 1% nga requirements, no? Nga dapat makatipon it mauron kaabo nga dugo, makasir it dugo, ro aton nga munisipalidad ita banwang kalibo. Ngani, pinaagi kara, nagaimbitar, ag nagapanawagan si Kapitan Boy Aquino sa mga pumugoyo, sa mga kalibonon, aklanon, sa mga volunteers, ag sarayang mga regular nga nagadunar it dugo, ag sa mga galoners naton, nga motion sa adlaw it Biyernes alas 8 agahon sa Backhouser Covered Court, madunar kita it dugo mga katodo.
2: Berrada.
0: Pero good morning anay ha sa mga taga Barangay Poblasyon Kalibo. Agkama naman sa mga taga Sila Serna, sa Calye Rizal, sa Dima Agma, sa Sikimpo, sa M. La Serna. So ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon. Sa mga taga Cruising Bangan, New Washington ha, good morning. Agkama naman, good morning man sa mga taga Tuting Reyes Street, Mabini Street, inaman sa may Cruising Old Buswang, Agnew Buswang. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad niya gahon. Ina sa General Luna, ag G. Magno ha, ina sa may Bless, ag sa Santo Niño Village, ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Sa mga taga Pastrana, ag kama naman sa mga taga Rojas Avenue, sa mga taga Dr. Gonzales Street, no? Ag kama naman Regalado Street, ayan ha, Martilino Street, ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gahon.
2: Berrada.
0: Sa mga taga Barangay Bacausor, Barangay Bacau Norte, good morning. Sa mga taga Old Buswang, New Buswang, ina kay Papang Raul Samoy, ha? Ag kay Madam Herlin, bao speaking of Madam Herlin, ro schedule gali ita pag-pick up it basura sa Barangay Mabilo, hay makaroon nga adlaw, ha? Pwede niyong iguwa yun, doon niyo karang mga basura, ay sa hindi magbuhay, mag-aagi yun doong Team Gatasan, ha? Ha? Rong team ni Nong Nelson Cipriano. Maagi yun para nga mag-pick up it basura. Pero kaina pagguwa naton nakita tayong do mga nagatutumpok-tumpok nga mga sako no sa guwa sa binit it karsada. Nga ruyon do mga basura nga natipon it aton niya mga pumugoyo no ina sa Barangay Mabilo para pick upon man ita Team Gatasan or ko Team Ninong Nelson Cipriano. So thank you again partner ha.
2: Komentaristang walang sinasagot.
0: Nagapasayaman kid si Kagawad Inday sa inyong katutom at kahugod sa pagpugot, pag-pick up, paghimos ko amon niya mga basura ina sa Barangay Mabilo Kalibo. Ay ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday. Ruana nga mga constituent, ruana nga mga sinakpan ina sa Mabilo no nga kabay pa kuno nga una sanda sa mayad nga gawas may nga kahimtangan ag okay nga okay pasanda sa all right. Ayan. Sa mga taga Sitio Baybay no ay nagsubyang kami kahapon ni Nang Nita Gonzales Luntok. Nang Nita, good morning no. Agi naman sa pamilya Mirin, Pamilya Magno, Pamilya Mabini, Pamilya ni Nang Pini. Ayan ang ninong Nono, no? Ang pati man ni Toto Freddy Magno, no? Nga nag-monitor man makarosaton karang pagpangalagad. Inaman kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga kay Nung Muli, no? Ina sa MGM gas station nga barato gundong gasolina. Ag kamanaman una sa Amalia store, ha? Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre manwa, inaman sa tambayan ng bayan, ha? Ina kay Nung Dolpo Morado, ha? Good morning kay Nang Julian ag kay Nung Merlin Relo. Ayan, good morning. Ag siyempre sa mga taga Barangay Kaano, Barangay Puok, Barangay Andagaw, ha? Ginatamyaw ko gid itamayad-ayad gid niya agahon, especially kay punong barangay Kapitan Juliet Melgariho nga raho agahon pa nga nagatabid para nga magsubaybay it aton karang programa mamati it mga mainit nga mga balita.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Aga siyempre good morning man sa mga taga barangay Naluok. Ayan. Sa mga taga barangay Istansya, ha. Ina sa may Sitio Libtong o Agrotim Sabuko padayon sa libreng pataho. Ambay ko nga ni, kung magapit-yapit yun kamo iya sa may Capitol, magapit-yapit yun kamo iya sa may crossing bangan ni Washington, sa kaaman ninyo si Idol. Aga pasamiton ko inyo nga rong saboroso, manami nga taho.
2: Todo Berrada.
0: Ayan, good morning ha, kay Boboy Sabuko and Company, ha, sa palibring taho sa Istansyahanon.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Aga siyempre, good morning man, sa taga barangay Mubo, especially ina sa amigo kong tunay, kumpare kong tunay, no, kay Kagawad Junior Tore nga masunod nga kapitan ita barangay Mubo.
2: Todo Berrada.
0: Aga good morning man sa mga taga barangay Tigayon ina kay Daddy Bert Tabasa, no, agiya sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, ha, kay Tatay Jesus. Good morning. Ag ina man sa Linabwa Norte, agiyaman sa barangay Tinigaw sa Pamilya Reyes, ha, kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ayan, kay Kapitana Lourdes at kay former barangay Captain Rolando Toto Reyes, ha, ginatamyaw ko gin itamayad-ayad gin niya gawin kay Kagawad Jerry Adok at kay Mary Ann Ratay, ha, kay Wonder Woman. Ayan. Kilagang-kilagaguta, bisan siin mag-strike si Wonder Woman, kilagang-kilagaguta, aro bansag ni Idol sa kasing bilis nang superhero. Ayan. Kasing bilis, ha? Maghugag. Oh. si Wonder Woman. Ayan. Ita barangay Tinigaw Kalibo Aklan.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay, ha, kay Karen Amara at kay Karen Mayor, kay Bayet Bautista Yamog, kay Ristelin Agabinje Rotolo ina sa Minaleso, kay Nang Hilda De Leon Igos, ha? Ina sa Tigayon at kay Nung Buying. Ayan. Si Kapitana Juliet, oh, nagatabid yun katon. Kay Ina pa, mga katudo, no? Aga kama naman, good morning man kay Roger Lucero Nagalis, no? Kay Roger Lucero Nagalis, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kama naman kay Ampod Jimayla Gapi, no? Nga nag-monitor man kay Larit Milioroso, nga nag-monitor man kay Mami Pure, kay Mami Purita Beltran, kay Daddy Engineer Sotico Beltran. Sagamat gin Mami, sagang kaha nga pares. Gamhay lang ka tumangan angando kulang.
2: May punto ang bawat
0: may payo ko na kong haom. Kwan lang, gamhay lang rong kulang sa linabog ang gagang ka. Nga halin ito sa Superior Mansion. So thank you na kay Mami Purita Beltran at kay Daddy Engineer Sotico Beltran nga nagapamati sa aton karagapagpangalagad. Kay Sherry Herbacio Lusada, ag kay Lisel Insensario, ag kay Monica Gikos Cambas, nga nag-monitor man, ag kay paring Michael Perer, ag kay Don Rizar Regalado, kay Vincent Chua.

0: kay Marilyn Zacarias Igat, no, kay Efren Igtanlok, kay Michael Villanueva Solina, kay Kagawad, ha, nga nagamonitor man makaron sa aton kaya nga pagpangalagad. Kay Juwaid, ina sa Pook or sa Provincial Hospital, basi duty yun. Kay Nang Lostaay, ha, nagamonitor man, si Karin Mayor, nagatabid yun katon makaron, no, ag si Jima Kiswani, ha, nagatabid man katon makaron. Pati si Ampod Benito Rintillo nagatabid man from Quezon City.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. O, naka-standby yun si Katodong John Kabisilya. Motion anay, manindahan kita.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Matsaog abunda makarundo isda, no? Nakita ko. Okay, i-check nato si Katodong John. Direkta sa may temporary public market.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, sa report, Katodong John, pasok.
2: Katulong nga dito no ba yung kita sa may bagsakan area no sa atong likod ay raton nga P-section aga mid section naton katulong nga dito no kahapon na bi sa atong pagbalita no medyo ayaay gid isda pero sa makaron nga pangorason sa adlaw nga Mihepolis ay may nagalabutan mata katulong nga dito nakita pagabot abi naton riya ay may ginadiskarga nga sangka truck nga alin sa ibang probinsya katulong nga dito ratong mga negosyante ngani sa nagawatuwat gid ta kun ano mga isda makaron nga nagabutan riya sa sud ditaton nga temporaryo nga may kalibo public market. Haro mga isda, may aton riya nga salay-salay o rin ginto, 130 kilo, no? May tambang kita riyo, dahil manam si 800 at gatos o kilo, may lamugan kita riyo katulong nga dito, 240 kilo, may sap-sap kita riyo, isang gatos o kilo, may matang baka kita, umatan katulong nga dito, no? 200 kilo, may marot kita katulong dito, pero lapad ng matra, ay halin 850 hasta na ito abis sa sud na mawag ko nga bilog matang malot 220 kilo may tiyaw kita rin katulong din labo abor tiyaw nga rano 180 kilo may lawayan kita rin baka namin rin lawayan nga rin haya sa natyagkura sa itong amigo kina papa pina picture kina kaya kina pa katulong din 240 kilo at lawayan no kanami rin lawayan nga rin baka namin tunda buto at sumuyaw asa-asa katulong din dahil pinakabuk mo karoon asa-asa alin it 220 hasta 270 kilo it hasasa abong rasasa dahil pinakabuk mo karunga isda riya sa sud itato nga merkado publiko may damo kita riya katulong jiril damo tapsap ng damo tra 180 kilo may malasugi kita sa itong amigo gagasaron at bantalaan nagmalasugi 450 kilo ranang at bantalaan 360 kilo may pusit kita riya katulong jiril 200 kilo may malit kita riya, malit no, 200 kilo. May bisugo kita riya katulong jil, di pwede siya kagagto, bisugo ha. Maluintok matang bisugo, pero kanamit na gapon, rabas, iya taas sabi ha. Iya takato niya dawira no, 250 tag muwagto, tang bisugo sa akong classmate, 350 kilo. May sulig man niya, may sulig na akong classmate no, 250 kilo. Agro manami ka na, ay nanay marit, may anang liwit, makaroon ni nanay marit, ay 200 kilo, may tanga, makaroon si nanay marit, ay 120 kilo, bakas-bakasan ninyo eh. Ay mo, malarong gabarigat liwit riya, 200 kilo, agranang tanga, 120 kilo, pero sa akong nga, classmate, may tanga, matemaro na, ay 200 kilo, katulong nga, gaya-gaya, maturo isda nga nag-abot, makaroon niya, sa sunit ato nga merkado publiko, sa makaroon adlaw nga, Miyerkules, katulong nga, gini, no? Lain kahapon nga, akon kita, nang kung saan, no, ay ayaan kita kahapon, pero makaroon, may mga isda matang sudya no atong bangus ko tong ajul no dipindi siag ko gaya man do bangus natong nagsudya alin ita ginapaka sabi nga bangus to kada sang gatos kilo kinto ko tagaling mayad katong jil medyo butot pa tang oh mata harbis ito to nga matsa butot pa tay it bangus no pero may ina mata ginapaka sa ta katong ajul la ya 140 stat 160 kilo agro atong pwede ito na sa bawa sigalon 200 stat 240 kilo, magaling kay Kapitan Nero Fernandez, Lucky Porpoise Dealer, kay Ma'am Ning Tolentino, sa Rodilin Bunlis Bango, sa kayiping ni Nanay Marit, no? Sa kayiping ni Nanay Marit, Nana, atong amigo, waburan ng bangus na iba't ibang presyo, dahil iba't ibang gagko ka na nga bangus mo, natin karoon, magkita ni Mura ng Lato, karoon kayiping ni Nanay Marit, ang kayiping runa ni Bradley Rimo, no? Inaraan ng Lato, karoon masunod na ng Lato, pero nga nagabalig at bangus, naka, aburan na makaroon nga bangus runa, iba't ibang klasika, ito nga, Judil. Atong pasayan, mamagyapon, rumahan ko ka pasayan na ya 300-350 hasta 400 kilo, pero may maintok ng pasayan, pwede ito kita ay itakabakal ito 50-1-4 katulong jul o by tumpok-tumpok, 20 pesos ang tumpok pang mahayon natin sa atong na tinular

0: Ahong naton 80 sa 100 kilo. Aga doon katrong dili no pagabot sa karne wag tat problema abunda ta kitat karne magaling niya kaya paring tutong ni Pumusino hasta rito sa pinakalikod nga porsyon itaton nga meat section ay abot ta kitang karne mo mandato nya karne manok no sa aton nya chicken section sa gilang ra itaton nga fish section ina di karon naga hilira ato naga boiling ga ita manok atong address chicken nagratong backyard 200 sa 210 matagyapon no kilo. Ruwato niya native nga manok, 380 matagyapon ng kilo, pero kabot ro parts si Karen Panok, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akam no, at ulit akam na sa chicken section, ay ina, di karoon nakahilira no. Paabot sa Karen nato, baboy, bakag, anuang, huwag na't problema, abunda matakita, huwag tagabahar dati nga. Latok itato nga pi-amit section, kompleto, takatulungan nyo nyo, magaling niya sa printi, hasta rito sa pinakalikod, ay punong-puno, taraton nga, mga latok kita ito nga mga karne katong nga Jul. Ito nga baboy nura kasim purchat aglimpo 340 kilo. Pero pwede pa ninyo maayuan ron sa ito nga nagabalig gariya. Pwede ka pa kayo. Pagabot sa ito nga karne ita baka aga anuang katong nga Jul. Ito nga 420 kilo. Pero kababot ron parts kanit baka anuang ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamong panatahon ninyo ron. Gaon ninyo ron na inaron sa karni sa ato mga karnit bakag anuang wa kamot problema. Pag-abot sa ato mga gulay katulong adyo nino, tigara sa akong tabok, may mga gulay ya, sa atong bagsakan niya, nakahinira, pero mga latok kaya, nagabalig at gulay, pero di karon sa kaya sa ato nga kilid, at ato nga pisiksyon katulong adyo nino, inata na rin mga ginat, nasinsin ang mga ginatantad nga gulay, di karon sa muna na ako sa kira sa akong nga ginat sa printi, nagatantad basta nagdagasinsin itaw mga abu-abu randang nga nasinsin na ginatantad man nga mga gulay katulungan din. Gani mga padyapan raton nga warang-warangan gar pagpagwa naton sa may kalatsi pa sa posikrotsirod ina raton nga mga frozen products sa atong mga kakanin gabalikat mga kung ano-ano sa pinakapunta kabu-abu magyapong nga gulay rito katulungan din no. Mga gaon naton ina nyo makita ron kamuti saging balingka kung ano rin pwede naton na gaon ina na ina ninyo makita ron sa punta ron palapos yung kamuti kalatsirod gara nga main building naton Dayaro Grocery Section na Anto Comoria, mga bugas niya, kung ano rin gusto ninyo. Kay Ma'am Jocelyn Adok, no, nga bugasan, no, sa restaurant ni Brother Roy Buntogo, na ina di karon ba, kanami ito, kasi gabong kita rin na katulong adil. Kabaskog ay Brother Roy Buntogo nga monitor, no, nagpaludabi kita, haya batik naton, kapasod lang kita sa aton nga grocery section. Bati o naton ro, monitor ni Brother Roy Buntogo, no, kita ninyo di karon daana, basta purong-puno at mga nakasari-sari nga mga putahe ay di karon ninyo makita ron kay Brad Roy Buntogon nga restaurant no pangmasa karon do ana nga presyo no para kita sa aton nga mga pobre nga maadto ka muruna pwede ka ka bakal itakunga at nga suwaro na basta may makapamahaw ka mo ilabas ron na di karon kompleto ricados di karon kay Brad Roy Buntogon kamana may kay parang Harley dito mas ka restaurant ina sa Ubos at El Barrios na habang nagakiwa-kiwa si anak mo Toto Harold ay sige yun do, masuot it anang mga customer doon.
1: Nag-timplay ko ni Maura, it mainit kasabaw ko anang linaga.
0: Baw ka na miton kita, puyor kita, no, sabaw
1: ka lang. Manami karamag agtutumangan na nga nagmaghigop.
0: Ay ka na miton, kapipar.
1: Ang patero anang mga yaha, barato ag saburoso. Ha, barato na, saburoso pa. Ayan.
0: Saburoso kita.
1: Inaroon sa atubang ha, itagunsaga punsyap sa dati anay nga terminal. Ni nung kwan sino ani katating pulis
0: oh dating pulis no dan lipas na matay tanga ni patrol ng
1: oh ani sinong Noemi Panado ah
0: Pador si oh Noemi Pador
1: oh. Panado
0: dikaron oh dikaron nang kamo maka kwan itna kasari-sari man nga putayo ra ato driver do ra threshold driver mga L300 drivers natin ina ga pamahaw makarong punong-punong ulo na kay Paring Harley dito mas niya karindiriya no si mong inaanak kay Toto Harold masakong masakong sa tadi karon no nga ni Antong Camoria ay magparindahan ni Camoria sa atong tindahan ag magsudyo ka magpapaw kamusahan nakaradio naton nga mga amigo naton nga mga restaurant katulong nga dyan doon na kay Papa Dads prutasan ni Papa Dads siya di kres katungaanan gidita San Lorenzo Drive no kay ting na karan nagabuligya man ito mga nakasari-sari ng mga baho no mga uga naton ba pang pwede nato ipadala sa ibang bansa no kana miton runar andang manakasari-sari mga uga no agkay pa sa portasan ni Papa Dads kay ana ri karon nga nagabuligya pa ni mga itlog no maalat o puting itlog no may ana mga prutas runar no, sa anang kiting nakasari-sari man runar inyong mabaka runar di kon pili ang kamo no mahaba-haba rato nyo paghahatiug-tihuga, no? Magalin ito ting riis, palapos raya et kratso tsirod, no? Gap, libot ka mo sa aton nga mit aga P6, yun, no? Ay, makapilit ka mo ta manami, no? Nga mga kon. Pagabot sa paparakot, kito nga dyan, no? Aras, akong gimis mo nga kilid nga, ra? Tanawa na yun ka. Nakasari-sari nga mga panakot. Kompletos Ricardos yun. Pagapasod kaya sa mit ag P6 yun aton, para lagi rin na nga pisto katulong nga dyan, no? Mapahol rin ang pisto nga. Kompleto rin katulong dyan, no? Makita nato, no? Ron. Mga brokoli katulong dyan, tag mga aton yung mga gina... One pam at abo-abo katulong nga dyan, huwag kaya't problema. Kompletos Ricardo yun. Ang ka, ina man mapasod ka di karun sa may mit section, ina di karun ka Magallanes, sari-sari store. Kompletos Ricardo, pansan di karun, no? Mga halin natin sa mga bigyong mga gulay, ina ninyo makita, di sa akong nga ginatindugan, ang di karun sa Magallanes sari-sari store katulong nga dyan na kompletos Ricardos mansanda di karun, no? Nga ni awakin at problema anto ang kamurya mga native products natin riya ukay-ukay ni Ma'am Maria P ukay-ukay ina pa di karun kasi gabong kita di karun kahit pa protasan ni Papa Dad kasi gabong man kita di karun sana mga kiping puro radio todo katulong dyan hasta di karun sa sudo puro radio todo randa ginapamatayan katulong dyan makaroon naga monitor sanda tanan makaroon nga katulong dyan, no? Nga ni awakin at problema at bago ako mag-istro katulong dyan, no? Gina-greet ko kidra akon nga gumanton ka ng kabirthdayhan ka hapon, no? Si Mary Joy, no? Si Nini Joy, si Bibi na mong tawagun ron, ra akon nga gumanton si Bibi, happy happy birthday ka kay mo. Aga pili sinigid sa mag-asawa nga only iyag nita ang monitor sa namakaroon, no? Former SB member George Agmamila Kimpo, no? Aga pinamati sa namakaroon kato niya katulungan dyan, no? Ro, mag-asawa nga Kimpo katulungan dyan. Imo man si Honorable Barangay Kagawad, Jungjung Polhinsio gapi namati sa anang restaurant una, no, sa may Mabini gapi namati man sandar man karon, no, aga sa ulo-ulo sa Kalibo, no, si Bradley Alvarez nagapi namati ga monitor man sandar katon katulong adyo kay Frank Junior Alcaraz Alcaraz family na sa may barangay Tigayon happy happy listening kinyo tanan tanan, no, katulong adyo ang gaya ng katulong dyan, no, may ato dato nga balita, no, magaling niya sa akon nga may area of responsibility, no, sama sa kusako natin makaroon nga kinarangkarang natin niya sa sun itaton temporaryo nga may Kalibo Public Market. Siya po para sa Tudo Birada. Ako man si Patudo nga June Kabisilian ng Radyo Tudo. Kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report!
1: Abugin nga sayamat ha kay Katudong June Kabisilia. Direkta nga nag-report, no, sa aton karang temporary public market. Ay ano pa rin yung ginahugat? Motion, manindahan kita.
2: Berada.
1: Kaya bunda makaroon doon isda, no? May mga ibis-ibis kitang pwede man susabawan, pwede mang paksiwon, pwede mang ihawon, pwede mang pritohon, at pwede man nga sa ingon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning, Anay, ha? Kay Salome Solina Sorilla Villanueva, ha? Nga nagatabid man katon makaroon sa aton karang pag-pangalaga da Banwa, no? Agharapagin, pasadahan nato, no? Si Mauro Samson, nagapag-greet it happy happy birthday kay May Ignacio Kahilig, Itsitio Ilaya, Barangay Buswang Old from Impidao, Kalibo. Ayan. Kay Rosalie Iscaluna, agaginapatamyaw na si Rogelio Iscaluna nga nagapamati man kuno sa Laguna. Aga pati man si Rosie M. Isog, no, rayro tawo nga uwagid nagatagaw, permigid niya maisog kay Eric Montareca. Ayan, ginapatamyaw na si Ma'am Mercy Ricabonte, it Capitol, nga retired teacher it General F. Castillo Memorial School. Wow, nagapamati galikato, no? Kay Norin Pilipi, ag kay Chris Gold Mendez. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad kay Ronald Sarandona, maayad-ayad man nga agahon, no? From Agbago Ibahay, watching from Cebu City, kuno mga katudo.
2: Todo Berada!
1: Ayan, ito mo sa Cebu City nga nag... ano ra? Okay. Mhm, sige. Sa prinsesa ita Bulwang Numansia, no? Kay Queen Myra Irabon. Ayan nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalaga da Banwa.
2: komentaristang walang sinasanto.
1: Abo king nga nagapinangutana, abo nga nagapinangutana makaron. Sarayang pagugutawon it mga personalidad. Like abi kay retired Master Sergeant Matuakan. So ano ro indikasyon? Ay dati iya imauron kay sa Tibyog. Ayan, ibutang lang naton gin sa Tibyog, no? May black time, taga pamakba. Ita partido Tibyog. Agroan ang hambay kahapon ay nag-okay na sanda ni former congressman na Ted Haresco. Ay si Ted Haresco anang ginadayaw ay rayat ama na rutawo nga wata na ila nga mag pabilin ag magkim-kim baga it galit. Kasi kung may akig ka sa imong isig katawo ay hindi kahimayang ang mga katudo, hindi kahimayang matunta ron. Pero kung ikaw ay uwait akig sa imong isig katawo, ay manami rin imong pamatsyagan, ay hatokono, nagtawag, aga nagpangayogin itapasaylo personal kana si Congressman Ted Haresco, ag saratong natabo, ay mas nga nagbilib aging dayaw, imaw, ni retired Master Sergeant Matuakan si Congressman Ted Haresco. Now, may mga buong balita nga matsa naga-create yun it empire, naga-create yun it grupo. Sanday Congressman Ted Haresco. Aman. Hay may mga leader it opposition nga mga ging pang-agtunan sa nabuo naton nga information, aging pang-istorya, mga katudo. Hindi ko anay paghingadlan, ha, kung sinoro yung mga opposition, sinoro mga ging pang-agtunan, para alin, para kumbinsihon nga magsuporta, para kumbinsihon nga mag-apin, mag-imaw. Ay saraya nga rang natabo kay Matuakan at kay Haresco, pwede sanang mag-iba sa sangkakausa, sa politika. Oh. So nga ni, kung maura nga nagpangayoon it pasaylo si Congressman Ted, at kung inkaso nga okay man kay Matuakan nga mag-iba sanda, ay there is a possibility nga si Matuakan ay magiging kontra yun manana si Congressman Jess Marquez ag si dating Congressman Carlito Marquez.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Kasi okay na sanda ni Haresco eh. Agro target ni Haresco iya sa 1st District ay si Jess Marquez. Ang mga katudo. So gani, pwede man natong hambagon nga si Matuakan ay maging kaapin yun ni Haresco. Ang kung sinuro kontra ni Haresco ay magiging kontra man ni Matuakan, mga katudo. Pwede ba ga?
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: So yun do mga nagagilinuwa eh. Nagagilinuwa ng mga istorya. Sarayang tuhaw it mga personalidad. Nga inunahan anay nanday Haresco, Jojoang, si Monit, aragon si Rodel Ramos, manganangan ka na si Atty. Harry Sukgang.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Manganangan ka na si Cano, Ripoll, Romanga Navarosa.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Sino pa? Ay una yung si Simonit ita Banwang New Washington eh. Si Rodel Ramos Batan. Basi pati si Atty. Sukgang una yun. Ay gumutaw yun, no? si Kano Dineri Paul Jr. Oh. Ha? Basi pati ro mag-amang na barusa.
2: Todo berrada. Berrada.
1: Ha? Bahay masalimuot ara. Basi mahambay takara si Congressman Marquez. Nga hamat ginaagapinan niyo ako. What's wrong? Manakakon ag sa akong unga. Nga hamat matsa ginaagapinan niyo ako ag matsa timprano niyo kami nga ginapormahan nga inkwentrohon gid sa 2028 nga national ag local election.
2: Todo berrada.
1: Diba may agambayunon nga uwa it may ginakasay? Uwa it permanente nga kapartido? Uwa it permanente nga kaapin? Ha? Pag-abot sa politika, former Congressman Carlito Marquezer, ag Congressman Jess Marquezer.
2: Todo berrada.
1: Nagsilabasa na po. Oh, magsasanib puwersa na sila laban sa inyong mag-ama.
2: Todo berrada.
1: Sa politika. Politika gataron ha. Bukod tarot magsanib puwersa para maglaban, magboxing bukon sa politika.
2: Ayan. Todo berrada. Berrada.
1: So harat aro, masadya ang abagantayan. Ag sa mahaba pa, ay nakikita una ton nga nakikita, nga nakikita, nga nakikita, mga katudo. No? Do, dagagan, ita politika, iya sa probinsya Taklan, especially sa may primero distrito ko aton karanga probinsya Taklan. Kon madumduman, si Marquez mandong rason, kon paman nga nagkandidato si Mabet Mobo Garcia. Oh. Si Marquez mandong rason nga gumwa si Vicky Ramos. Oh. Si Marquez pagidong rason nga harayon gumwa yon si Ted Haresco. Mga katuto. Mga katuto, kuha nyo ra akong botang bayon. Kon paman nga nagaguwa ning mga oposisyon, it's because of Marquez.
2: Todo berrada.
1: Hindi na ato dun niya pag-istoryahan para magubtan gid ninyo mga katodo.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: I-check ane naton si katodong Jezreel Nervar. Direkta sa may provincial hospital. Ha? Ag-standby katodong Rolly Boy. Sarayang... nagpagupok nga nadakpan ang mga katudo ba katunto no kung ano lang ang pinagupok kung sa abakbar o saan ang alipunduan saan ang ugod eh bugto tarahugangon
2: Radyo Todo live report report
1: o i-check na nato sa katudo nga Jezreel Nervar direkta sa may provincial hospital patrol please come in
3: katudo nga details ang kabikol na aksidente na nagbuntad no sa may bahayin karaita Barangay Tambak, yakro sa Banway, Tan Washington, no Roing Bulbado kada kadtong detail no isa sang ka bisikleta, no ag sang ka motorsiklo ko kasiin, rong driver niya nga nga bisikleta ay kinkilala na kay Diosdado Reyes Caridad, no sing ka 75 anyos, no ag residente man it nasambitan karang lugar apang raya nga nga biktima ay nagaangkon ta kadtong detail it head injury no aga mga bandang alas 8 ra ka hapon kare tagahon na tabo ro sabitan karang aksidente ko sin kay padayon pang ginabugong no sa tong karang provincial hospital kung nasabitan karang sa biktima samtang sang ka ano man kadudong detail sang kasal pa accident man ro naguntad no sa may bahin matakarai tadungon east no man siya no ka hapon mo nakadung detail ko sin kaya karang biktima ging kilala kay Rialyn Ras no di City Anyos aga residente mo ra ita naman siya no kusin katodong din mga bandang alas 12:30 ra sa hapon no natabo katodong din ang nagangkon man rong biktima ita pila ka mga multiple scratches wounds no nakasana ka ng kinasasari mga parte tiyawas ngayon si Gidaman katodong Jidel no naging refer man sa outpatient department samtang ging hit and run katodong Jidel Norosang ka motorista ay mata sa may bahay matakara sa Banwat Galibo ka ina man karat aga kadtong Jidel kusin di nga biktima kinahanglan kara kay Danilo Innocencio no 55 anyos residente mo ra ita New Busuang Kalibo kadtong Jidel noging dagay mo ra sa tong provincial hospital matapos para mag-angkon no ita pila ka mga igo sa karang kinasasari man nga parte tiawas Agay na ni karang istorya ni karadong bantay o kundo guard na nakarasatan ni karang provincial hospital kung sino kayo nakarudong jail habang inasakay mo ra sa stretcher, no? Pasuhod ka itong provincial hospital. Isa nag-tika-tika, ano karadong jail din no kundo sugid ka ton. Ita security guard karadong jail. Ito itong karang aakla na provincial hospital. Kung sa sinalis din po ni karatong mga kapulisan man magbuhusan ng pangagan ka itong jail dahil anak karang motorsiklo isa uwag na karait mabubo ng mga natawag karang mga papiles nga nakapangagan ka na, no, aga also nakaroon mga ID, may narecover mga itong cellphone, payawa man ka doon judel, no, it personal karang pangalan, no, kung natawag ka na personal karang number, nga, ibukong pati listrado, nakaroon numero man ka doon judel, sana karang cellphone, so, ipalopra ka itong mga kapulisan, aga, di ka doon judel na sayran, may mura, residency man, it Old Buswang, yakar sa Banwa, it sa libok at doon judel, kasi yung mura, padayon niya naka-admit, no, sa karang provincial hospital, para man sila kaigo kara nga pagbuong katudong judel. So far so good one katudong judel, huwag magkaragid it magipadagan niya sa tungkara provincial hospital yung mga madugugid no, ng mga incidente-accidente sa sugod kara ita 24 oras katudong judel. So dahil ang matipon niya report, bagay sa tungkara nga aklan na provincial hospital, ako man si katudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Abugid niya sayamat ha kay katudong Gisrael Narbar. Direkta nga nag-report no sa anak karang area, direkta sa may provincial hospital.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Alas 6:17 ruwato niya oras, standby katodong Rinald Banjola, standby man kay katodong Rolly Boy Herrera, ha, ibalikan ta kamo sa hindi magbuhaya. Agroraya nga portion balitaan ginahatod katon, it PLDT Home Fiber Prepaid. So maxis ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. Magabalik, ro programang Todo Berada pagkatapos si Diamagra.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, sa mga butika. DTX 500.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong nararamdaman na ano kasi nung matatake up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
17: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
18: Good morning, anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato. Nga nagkakapi-kapi yun, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ha, samtang nagpamati imaw, ay nagahigop imaw itsang katasa nga mainit nga kape nga More Power. Ha? Good morning, anay, ha, kay Andreo Dilona. Aga kamanaman, harapag ito. Kay Sherwin Nahel Guarino. Happy birthday ko, no, kay Sharon Guarino Caliso, no? Ag kay Ninya Bilarmino ina sa Katmon Altabas. Kay Roland Rasgo. Aga kamanaman kay Ristilin Agiri, no? Ag kay Bingay Almanon, kay Ridge Ribukan, ag kay Blinda Taay. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
17: Komentaristang walang sinasanto.
18: Naka-standby yun si Katodong Rinald Banjola.
17: Radyo Todo Live Report. Report.
18: O, i-check na ton sa kompletong mga balita sa mga detalye. Patrol, please come in.
19: Katodong Gadadel sa ato kraga police report, no, magaliniya sa ato kraga kalibo PNP, ronde kraga daligar, no, ng physical injury, no, matapos sa ginbayo, ronde kraga sangka estudyante, katodong Gadadel, ita sangka tricycle driver, nag-report sa ato niya kalibo PNP, mga tak na alas 5:25 kabi, katodong Gadadel, ronde kraga complainant, no, kraga pangitaron kraga 23 anyos, meresidente ita sirkulitong, barangay istansya sa banwa kraga ita kalibo, imora nag-report, nga sunod sa nakagapagapahayag, may tantana no sa natabo no sa karsodahon samtang imora sakay sa nagkaroon ng bisikleta katodong nga Jodel no nga kung sin aksidente abi karang nga sagi itali karang nga tricycle driver o galing ning uwa gitabaga no ita kung nando lang natabo katodong Jodel that's why nga mag-attack na alas 5:57 kahapon based sa investigation ita aton niya kalibo PNP samtang rin kang biktima no nagsakay sa nagkaroon ng bike di karoon sa may area ita maribert no nagpundo mga galing na nakapuha pa, no, wrong traffic light na katodong Jodel, di karoon sa entry is a Jollibee drive-thru, no, sa may Mabini Street Poblacion, Kalibo, anak na ginaarigar, no, katodong Jodel, nga ronda yung karang nga anang nga bahay kay Asinong Gaban, no, sa likod, itarik rin sa tablo, violet nga tricycle, nga nag-operate na yung sa barangay Poblacion, Kalibo, naka-indicate man iyan, no, wrong body number, wrong plate number, no, katodong Jodel, kung si Intong dahil karang nag-complainant ay nag-ahuat man sa driver Adi doon na magpangayo man karang itapasensya pero ginaligaran na nga ginignore yata itaray karang driver ag nag-attempt no, na mag-apanaw katong Jodel ngayon kung wala man karang ita natabo katong Jodel rason naroon dahil ka-complainant nag-hambal nga wa kakakita taon doon na nagpagaging buhian karang pamisaga ato kay siyempre asagi na rin sa likod na karoon dyan bisikleta katong Jodel nga ginasakyan gano'n tayo karang uwa una no, ma-identify karang driver katong Jodel nagpabutsag nga alin imong nasinggit takon so di karoon na doon may provokasyon na ganagduntad gano'n tayo ginaligar gano'n tayo karang driver ay nag-attempt no, nga mayot o nga mayogi gani kay hasagang nga itry karang complainant no, o anak ko nga pagbayo gamit maroon anak ko siyempre nga
18: anima sagap pro inumok hasagap inumok
19: asagap na that's why may anak ka nga
18: may practice
19: no, anak, may practice ay unga ipulis rode ka nga complainant katodong Jodel rode ka nga fitlista ka na no kaya kung sin after na ka nga incident eh, ay nagpanaw ta no, rode ka nga tricycle driver katodong Jodel that's why nga ginpakamed no, nga report iya sa atong kada kalibo PNP no particular sa kalibo traffic and the transport management office no iga refer to right kada problema no pero sa gin padagayon na follow up no ita atong kada kalibo PNP katodong Jodel no particular no sa so, police sergeant Andrew Andrade nagpadagra ita follow up ka BE aga ronda kada motorized tricycle to ulihi na-identify ka to doon sa dalang, no? Rekraga driver, ita rekraga tricycle niya si Isikias Placer Gardia, sa legal kredidad, no? Ang residente ita barangay Kalangtang, sa Banwal Tara ita Makato, no? Katodong Jodel. So, recorded ra, no? Sa aton niya kalibo PNP, kayo rekraga residente, in referman, no? Sa traffic and the management unit, no? Ita aton niya LDU kalibo, at katodong Jodel, parang mag-istorya, so, rekraga ma-involvado, may kantanan sa nasambit ang insidente. Samtang sa piyakamahin, gin-double check na to, no, sa aton na balita PNP, kaya may unami karaga reklamo ka to dahil o may gin-post, no, o may karaga sa ka, babagi na anak na ginarigar, biktima imaw, no, ita pagpandupot at wala karoon nga wallet, no, so ka sari-sari store sa banwa kara ita balite, daw nga kapin nga ni 10 to 13,000 pesos rong suod, no, ita ronday karanga wallet, no, based man sa anak nga pag-post sa anak nga Facebook account. Yung history na itong kaina, si Police Lieutenant Rishi Bulanon sa Todong Jodel, pero based na kagapang kamutsag, huwag pa tayo, no, ita naka-report, no, sa atong karanga balite guilty, ang anak karanga ipapalo up, no, makaroon sa atong karanga mga personal, no, ita balite municipal police station, may kanta na, no, sa karanga insidente nga natabo, no, particular, adi karoon sa may asang ka sari-sari store, sa banwa kara ita balite kay ginaklaim abit rekran nga nagpost nga wa gid kara no ita CCTV no o nga nakatutok sa rekran nga cashier nga para abi no makabulig no nga ma-identify aron dai kung sino gid man karon nata buo no ita rekran nga wallet kay ana ran to pangdan nga bukas na no rong sipper ko ana karon nga bag ako na sambit kara nga complainant sa katodong dal no kay may suod magwas sa rekran tas nagkaya intraga baga ID no nga gid paragiyahan ita rekran nga a complainant sa katodong Jodel ag ID no to anak ron niya tatay no nga senior citizen ID dito man no nagakip at katodong Jodel sa nasambit karang nga wallet nga anak ginapabutsag ginapatian nadukot no sa nasambit nga babayi so makaroon no i-follow up right at pag balit si PNP by Shaina no, sa mga pag-istorya ni Police Lieutenant Rishi Bulanon kita aton nga balit si PNP katodong Jodel. So far, no, sa iba na itong mga municipal police station, no, sa ato kagapag-CQR, huwag ibang kagapag reported no, ng mga madrugoon kira ng insidente ng nagkaganabo, no, sa Premier Bistrito, kita ato yung talaga probinsya, no, naging matawahay.
18: Ito doon, Rinald, ro-update ni kato sa alleged hold-up at kidnapping, ay matsa may backtracking, no, ro Altabas PNP, maghalin sa Altabas pagto sa Katiklan at sa Makato, no? Ay, may hapanuhan ang nagsakay ta sa series bukod na kuno it sa tricycle ag watat may nanaog sa Makato kundi ito ta nanaog sa Altabas. Ag may isang kanegosyante nga nakakilala sa babayi no nga nagsakay imo series ag igto man kasakay ro negosyante nga igto sana nagpanaog sa Altabas katudong Rinald so wat amana ita kun ano nga nagtricycle nalipong o ang ito imaw hinaboy sa Altabas, katodong Rinald.
19: Oo, oh, doon yung kapon doon naging pastor katodong Rinald, no, galing wala pinatong kapon gindibol na ruray karaga ni Sakya, doon no, sabi karaga negosyante, no, pero based sabi, no, sa mga nabaktrak nga si CCTV, wa ka na, doon ita, kira sa kaya, kira ita, kira sa kaya, kundi,
18: sa series, no, sa rekraga bas,
19: series, no, series, o kay gin kumpirmar man, ita rekra konduktor, at katodong Rinald, ita rekra kumpanya, ita series, nga imaw gimandong nagsakay, no, pero, nagapalindugan na di sa Gapon no detrag negosyan tinga manabukon ta man ako ito no apisar nga runggiyo itangawason dung soksok ing gambong ay dato kita katungdel nagamat gid no sa kag nakuha ita si CCTV ag bukod ta matuod no nga lagi panaog sa barut magato kundi ito sa banua kara ita Altabas no kay naliga jan daw kay Lunas no nagbalik sa to kag Altabas sa PNP no katungdel kay nagapatigay sa Gapon no ita maidin kara investigation abi sa Sunday Police Lieutenant Abilardo Palma, rong OIC, no, ita Altabas Municipal Police Station, pero nagpakating taabi, no, katodong Nidel, rong ay karang misis, no, pero nagpanayon, no, rong nagpagpanagom, no, sa nagpagpagusisa, no, para nagpasayran din, no, rong matuntuod karang natabo, no, kung ayahan, may una gidman, no, nga natabo, nga pagpangkidnap, pagpanghold up, pero dek raga biktima ka to Nidel pero based man sa pila ka mga circumstantial evidence makaron nga ginatangdan ita ton nga mga kapulisan hayning ko may una gitaan no nga duda no ka to Nidel kay bangod sa nga resulta no kung pag backtrack sa pila ka mga CCTV daw nga na access kita aton nga Altabas sa PNP may kantana no sa sambi nga insidente katodong Jodel, no, kay magwa kay karoon ka matuuran, no, sa ulihi katodong Jodel, kaparo sa nambar to kapon, na may una ilikarang mga information, katodong Jodel, nga may nahuwang, no, nga kwarta, nga gingamit sa pagkapital, no, isa'y karang negosyante, nga sa milong pandumakaroon, ginapadag, man, itatong karang mga otoridad, nga basi, no, makabulig, no, or mangin dagan, no, na para masayuran gito matuntun sa istorya, sa ray karang natabo, no, katodong Jodel, nga ginakain itray ka nga negosyante nga taga area kaya taas Mindoro at katodong nga Jodel. So far, no, sa iba na to nga mga municipal police station matutaway, no, rato nga premier distrito wagi nga katama reported nga mga untoward incident. Direkta sa Kalibo Municipal Police Station, sa Japon, para sa Todo, Birada. Ako man si Katodo, Reynald Bandora ng Radyo Todo, kaibigan mo.
17: Radyo Todo, live, report, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
18: Abugin niya salamat ha, kay Katodo nga Reynald Bandora. Aron ha, bisan papaalin do aton nga Altabas PNP. Wagid na gaungkat, wagid na tugogero rayang insidente. Nagahimo gid ita medyos posible no nga makagather it mga dugang nga mga ebidensya. Kunbaga hay eksakto ang tama ro ginaklaim it dayang arang misis nga imaw ra hay ging kidnap aging hold up. Ayo galing di kara sa natabo nga pag-imbitar kanda sa Altabas PNP. Ha? Para nga ni sa dugang investigasyon, ging pakita, nga raho, ikaw ra, hay ginadinay ta kuno ko biktima nga, bisan mana parehas ro among panggawason, parehas mana ro among gambong, hay bukon amana it akoron, duroyon niya ro niya nagsakay itsiris. Hay may negosyante pagid nagkonfirma nga nagsakay imaw, Rokon Doktor, pagid nagkonfirma nga nagsakay mao og nanaog ito somewhere in Altabas.
17: Todo berrada. Berrada.
18: Ah, aron na ginaturo ah, nga aron man ang soksok ko, ikaw man aron. Rimo man ang panggawason ay gadinay ta gihapon nga bukon ta man at ako. Gina-inject kita nana nga aron natabo kana hay nagsakay imaw it tricycle. Ah. Agratong matsa may hainom imaw nga hakatugogan o nalipong no, naduat alinto. Agwaon ni mo makasayod ko nano ro nagkagatabo mga katulo.
17: Todo berrada.
18: So, ginadayaw ta haro pag exhaust it remedyo it Altabas PNP. Ay mabudlay abi nga may mga tawo ba yung arang nagaobrat drama. Ah, di ba? Nagaobrat kwan? Ano ra? Nagaobrat istorya. Ngaro atong pulis ay siyempre nagasala man naga himo man it tanan niya mga bagay, tanan niya mga angulo. Ah, babalinsuin, no? Aring baliskad-baliskaron ng investigasyon. Ah, mga katuto, no? Ayara. Ado yun pa yan, ha? Ayan, may mga madagong pagid nga ma-reveal do aton ni Altabas PNP. Ah, sa investigasyon, itraya nga ranga misis. Kasi may ginghugam nga ni kuno nga kwarta. Ah, mabahutay. Sobra o sobra milyon. Agmat sa hadispalko ha. Sa nabuo na itong information ha. Agbase sa pagkadispalko ay daya rayon. Roging himo no nga mag-obrat senaryo nga magpatagang mag-claim to justify sa ratongging hugamat kwarta nga haron na disgrasya kami. Agro amon nga hinugam nga kwarta kimo ay habuol. Ha? Habuol ta. It daya nga rang uwa pa makilaga nga mga sospek.
17: Komentaristang walang sinasanto.
18: Ayaron, malinaw pa sa sikat ng araw ro CCTV nga nabuol. Matapos naging patawag ro raya nga rang biktima, kay bahanduan ang pamilya man, nag-aktor ito sa Altabas PNP, aging pakita ka na duratong CCTV footage sa nga nabuo sa backtracking mga katodo.
17: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
18: Ay, galing, alino naton ay nagapamalibad. Nga haron man ako, ikaw ron ho, ay haron ding soksok, no? At the time, pero nagapamalibad anarong nasambit ka nga biktima. So, that's why nga, what mahimo raton nga Altabas PNP, kundi padayman gid nga padayman, wrong investigation kasi magwagid ka rarong kamatuoran.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: I-check anin nato si Katodong Rolly Boy Herrera bago kita mag-commercial break, bago tagtunan doon iba nato yung mga issues. Tagupang doon, mga katodo. Republic hearing sa Boracay Bridge Project ko San Miguel Holding Corporation. Hay dapat kuno nga himuon gita sa Banuat Malay para ro mga direkta nga mga opositor, mga Malay nun, Boracay nun, Akla nun, para nga direkta nga mabatian dong sentimiento it Malay nun ag mga Akla nun. Rayer order ha ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Congressman Joben nga magsagawa nga kayo ng public hearing, pero gawin nyo ang public hearing dyan po sa bayan ng Malay. Wout iba nga lugar nga ginaturo, kundi sa Banuat Malay.
17: Todo berada, berada.
18: Ginasundan na to na kasi Ronald Rebelman it istorya nga bisan si President Ferdinand Bongbong Marcos ay nakibot, si BBM nakibot. Meron ang notice of award? Hindi nga namin alam yan eh. Dumaan ba yan sa public hearing o hay uwa? Haging manduan makarundo mag-amang Miraflores nga maghimo kamo ita public hearing ina mismo sa Malay.
17: Todo berada, berada.
18: Ayaw galing may trip to China pata si Governor Joen eh.
17: May punto
18: agro pangutana. Hin o no kamo maobra ita public hearing?
17: May punto ang bawat komentaryo.
18: Kon makaugnok na ita haligi itulay? Rosan Miguel Corporation.
17: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
18: Si Katodong Rolly Boy na kastalbay.
17: Radyo Todo Live. Report. Report.
18: Direkta sa may Banuat naman siya, Patrol. Please come in.
20: Yes, Katodong Gider, si Kabinti Anyos. Rung nagreklamo ya sa ato nga naman siya, pulis matapos si Mau naging bayo, no? Samtang Mau, nagatunding green dog sa may kilid ayon at kalsada malapit mismo sa Baraka. Itasamit man nga tagreklamo na kabura alas 10.53 oras tahapon kahapon nga nagreklamo ya sa ato nga naman siya, pulis. Rung nagtagreklamo, ikilaga kay Jimboy Resco sa Kabinti Anyos, ang residente sa populasyon sa Banuat naman siya. Sunusan na karang aligasyon nga mas minus alas 8 oras ithap gabi, no? Kung nakataliwan nga, nausamtang kung iwan nagatutindog sa kilit at kalsada, malapit sa Dakaranga Branca sa Bahay Kamansin Norte, ang nag-asosilpon-silpon mao, ayun sa suna ko nun ni Lance Arvin Laureti, alias Noy Noy, residente at Kamansin Norte man ko, no? Ay, guntit ang nagpalapit ka na, ang makunugin approach ko na inambaga, no? Nga kung siin nga wamat alin nga pagambal anak ayagi nga binayo sa ugo yang siya nasabit nga tagreklamo dahil nga nag reklamo sa aton nga mga kapusan agibaw nagbayagan agani sa anak bagay ko anak karang nga girlfriend para nga magpanago no matapos ibong binayo pag para man sa anak karang nga siptis pero makataliw ng pila ka mga inuras o minutos yung suspect ay nagsugod sa nakarang nga baraka, ang ginausoy imaw, rin nasambit nga tagreklamo, karang nasambit nga ginalagar nga suspect nga si Lanza Arvino, sa CIN, wala na makita rin ko naman, kapinanago rin tagreklamo, dahil nagalim na sa RIA, rin nasambit nga ginalagar nga suspect nga si Lance, pero nagbalik imaw, may bitbitut ay mga sa isagon nga tubo, no? Ang ginausoy nga po rin tagreklamo, nagsunukan ay
18: Anak itang bunago na eh.
20: Kung makita na ay wala na makita, no?
18: Ay kung pero ikaw manabi din, mapakita ka kung halimbawa ako may buyot nga tubog ginausoy ta?
20: Oo, ito sa kaman si Norki pa man natabo na agiliyat mo taga poblasyon tayo mao ito at mo nakitira sa bagay ko anak ka nga girlfriend, no? So ang nasunod nga gabi na ako, no? Itala sa tsuna ta ay ang nasambit nga tagreklamo, nagasugin nga ginahabuit at maturo bagay ko nanay ko anak karang nubya. No? Oo, samtang ganda sa nagkatugog. No? Arong tagreklamo, nagaligar nga arong napatihan na ng responsable nga nagabatukan da, mismo rin ang sambit mga suspect si Lance Arvin, no? Pero nagwarasan da, sa anda karapali mga paratanaon at drip kahon kung yung nasambit na pagpanghaboy, pero wala na makita rin ang sambit na suspect nga si Lance gani. Rung naging na-action ka rin, may disposition ko ato nga naman siya polis, haigari, pero lang sa barangay justice, rung nasabit man nga reklamo, it's a 20 anyos, matapos nga gid bayo, ita suspect ang ginabuhiro anak karang bagay ko anak karang ginikan ko anang Lubya sa Kamansi Norte ya sa Banuamat ng Mansa sa pihak ng bahin maugong sa regular filing katulong di derong kaso ng frustrated murder naging inulbahan at masambit nga suspect nga si Isaac Minis sa Kabitigot sa Anios at barangay Baguio no, sa bahin at puro 4 nga kusins hasta makaroon at large pa roon nasambit nga suspect gani sunod sa atin nga naman siya police ay mahuri man na sir sa regular filing o dahil wakit aman na trespassal failure nga nakabot kamon nga surrender na o hindi no sa nung among manang informante ay wakit may masugid kung siya nagmaw para nga padayon na roon na karang hot pursuit no nga ikapatigayon ay kahapon no bilong nga daw nagpatigayon sa hot pursuit question but nagbalik niya sa atin nga naman siya police nga wakit yapon na mabit-bit yang ginaligar nga sasado nga si Isaac Minis nga responsable nga nagbuno sa likod ita biktima nga si Victor Magpusaw.
18: Wag yapon makita?
20: Ah?
18: Wag yapon makita?
20: Wa, tagi yapon. Wa, ta, lumpat-lumpat abi ay nang pagkaraan lugar eh. May salbasan, may kusinya barangay, mga galumpat-lumpat, no? At may mga record mo sa gani rin sambit nga suspect, no? Sa sunod sa ato nga mga kapulisan katulong Judel, no? So, yang biktima nga taga Bubog no ay alegasyon abi ay nanamag asawa anang libin nga rahay nagauli ut asanda no ang tinawag kay nang nagainom-inom ikaw sa may ginakustak nga bagay nang ikaron sa may puro 4 mauli ut asanda mga alas 7 nga ron no ay sinundan sa sanda sa bigas sa tikur may natabo pa nga pagpamuslahan no nga rong manukuno karang igmanghod karang suspect ay kinaut ayam it igmanghod man ko lang nasabit man nga biktima. Oh. Noro yun mga aligasyon, baga hindi masyado.
18: Kaya gali, ay madago man do away kasi manok nga inugbuang o backyard?
20: Awa, mas mugit kung anong inugbuang o kung backyard, no?
18: May pagkaaswang tagaliro ayam, may ginat

0: may kuya na tama may ano may intention no nga ano pa siya nung biktin pa dahil gisundan mo abi karo bagbono ni mo sa likod bagbono mo dahil mo dagagan parang ganun ba so mahugre sa regular filing yung kaso ng opportunity murder nga iga file into regular filing ko ato nga naman siya police sa ato nga fiscal yaka todong judil riyang natamog man sa bahay ni itibahay kung nakataliwan nga gabi eh, nga pag pinagupok ko no ang pagpanotok it baril nga kalibre 45, ginrespondihan ko ato yung mga kapusan agharagani na recover na yung 36 ka mga bala at kalibre 45, at mismo 45 nga kalibre nga pistola na recover kong ato yung mga authorized sa rasabit nga subject, no, autospec, no, nga ginahinyo ka ato nito ato nga iba'y pimping nga pwede siya diyan na pag-mention, ay mapiya sa matamang sa nag-request siya di manarang subject nga agong pamilya, nga hindi pag-mention ng pangagan, no. Pero taga, kwan mo eh, taga Barangay Batuan, no, Itbanuat Ibahay. Kaya na-recording ka din, na-inquest yung kaso, pero ginbalik pa sa ato nga Ibahay PNP. And according sa kay Police Staff Sergeant Mulo, ay man ay igabalik pa namon sa piskalya ron, no? Or follow-up. Or dahil may plano mag-apiansa dahil nasandit man nga subject nga ginreklamo at pagpanotok ang pagpinawupok or illegal discharge or indiscriminate firing sa area at Barangay Batuan sa Banuaman Ibahay, no? Kaso nga pagbigapa sa Republic Act 591 ginatawag ang comprehensive firearms and ammunition. Pero nga anang pagkato at bangon nga kaso katodong jidel. Magluwas karon sa ibang mga municipal police station o mga reported untoward incident nga gilipundihan o even mga aksidente rong siguro rin sito nagpabilin ng matawahay as of broadcast time katodong jidel.
1: Katodong Rony Boy, kinahangan mo service?
0: Aman.
1: Ay, mga hakot ka, inakayon ma-assign?
0: Ha? Yeah. Aman doon ay, may kwan, may...
1: Inakalang?
0: Baka man ay, 300 ka lang natin doon ay...
1: Ay, total may unlimited sabaw man kita, ina.
0: So may mga kwan kita no may inupalo apa man kita na sa kalibo makaroon niya daw siguro.
1: Kaparehas abi ko.
0: Uli ko abi na panuhan no. Wag ko mamonitor masyado por dahil ito ako magkaroon ng tutanaw ito sa machine niyo to. Wag ko panuhan ay kawa ko kamonitor masyado at then namonitor ko na kagabi yun may kwan ako nabasaan ako nababasaan ako kwan rin ba ay amay ito tagalit ma ako na pero pasado manog alas maybe pasado alas maybe ni iyon gani turong kwanto mga galak ni di kwanwer try abay ti singko no so alang-alang di man to so baka basic sibli mabot man nato ato yaka municipal kantan no
1: aga kahapon ay igtugid kita sa Barangay Badyo ito sa compound it kwanyo niya ni ito one stop shop eh
0: diba? Parang techno demo
1: one stop shop Inarotik mo Teknodemo
0: Training Center.
1: Inaro Training Center. Inaro MRF, no? Inaro Dam Site. Inaro ginatawag nga rang state of the art zero waste MRF technology, no? Nga naga valor it sobra 13 milyones, no? Ay abaw, hay kaabo tagali nga problema nga nakita. Kuyang ruan ng panbelt. Ruan ng bearing, busing, posibleng tuktokon yun. Abo rukugang.
0: Ito metal magnet separator.
1: Metal magnet separator, wala. Tapos, hindi siya mechanical... automatic nga separator kundi human separator.

0: ay 13 ka mga makina, no? Ay grabe tagali, hindi na basta-basta nga mapaandar, hindi na basta-basta nga ma-operate. Mientras tanto nga hindi makita kasi ginapausoy makaroon ni Mayor Ogie ro supplier, ro contact contractor, do contact person, it MG Apin Builder, no? Ay sa MG Apin Builder, ay si Mr. Macario P. Apin II, ro naga-serving a contractor, nga imaw ro supplier, it daya nga nga masin. Ah, ginapatawag imaw. Ag i-demonstrate na kasi ana ron eh. Imaw nag-install, no? Kaya dapat hay paganahon na kon kompleto yung gidman. Aro ana karanga gamit kasi. May ginausoy pa kani si Mayor nga to kahapon. Do red light ko, no? Uwa. Tama? Na kaparehas baga kon halimbawa kita maprograma pag onboard naton nag-red light. So meaning do not disturb. Ay may red light, di ba?
1: Oo.
0: Mauron man doon, kung una yun sa operation, pag nag-red light, do not disturb. Kasi basi maibutang mo sa risgo, bagaro mga tao, no? Ay makinaro ginaistoryahan, basi may kaon doon ng alima, may mahugog, may madisgrasya, may hitunok, no? May sumaga sa ginatawag nga segregation, katodong Rolly Boy.
1: May list of components nga hindi makita katulad ng detail, no? Mm. Sa struktura it nasambit nga machine
0: yung hey, iya sa ginabuita na kon nga rang purchase order abo tao abo tang listahan, no? Saga daywa tatlo apat nga panig kita. Katodong Rolly Boy, no? Kaparehas ko rayang bag opener, breaker, non-organic. Feeding floor conveyor unit. Uwa man yan ikunot conveyor eh. Nga nakita ito kuyang eh. Metal separator organic. Plastic bin for metal scrap. Uwa man kita nakita ito, no? Nga basurahan. Air separator, organic shredder, sorting table, recyclable and residual bins, glass crusher, may glass crusher, no? Agarayang fermentation tank, pyro guard system, brick making machine, no? May brick pagali making machine, pwede gali ka obrat brick, no? Control panel, ito mataro control panel, kita naton. Cabling works, aga zero waste recovery facility, aga abo pa ang nakabagihag di kara nga dapat hay i-inventory ra. May nagsuggest nga dapat i-inventory ko noraya tanan sa kabo-abo galing gamit katudong Rolly Boy, no? Makahagadlok tang paganahon mo to. Mago mo 13 million paganahon mo nga basi kuyang pag masamad?
1: In fairness man ako sa previous administration, before siya nag-panaog, gintistingan, gintandar.
0: Gintistingan nga niya ipandar. Tag mga dinamo lang, tag mga makina, wa ka-perform. Kundi may power. Diba habang ni engineer, may power. Ging testing na nagpaandaron, gibutang at panbelt do mga makinahay. Makina malang nagandar, wa man nagugag tanan do system.
1: Amorong gani ginatawag nga, what na ginatawag ba nga proper demonstration kung paano na na-separate, na ano na gagalingo, na ano na sunog.
0: Oo, wa ging testing nga paganahon tanan do system, nga maurat agaliraan ng trabaho kara.
1: Di yun ang ginawa. So, eh, dapat man ay may mag-orient ka lang yung supplier. Yun nung gusto nga matabo ni Mayor para nga murong rason kung haman niya ginapausin na ginagong supplier para murong mag-demo no? Sa ma-i-orient nga ibutang na tao para nga mo mag-operate ito yung nasabit ni machine.
0: Oh, kasi kung sa manpower it's take mga 15 to 18 to 20 person. May nagabuotot basura, tao ro mahakot, tao ro masegregate, tao ro mabukbo, tawo ro ma-operate tanan ah, katunong Rolly Boy, uwa itat. Bukod ba at kapares ko galingan, pagbubo mo king pagay, higasagod ka timot upa, gasagod ka binlod, gasagod ka bugas, tama?
1: Tama, tama na. No?
0: Ay doon ay sigit ang pamugot, karga, pamugot, karga, pamugot, karga. No?
1: Ay.
0: Antes nga mag-abot to sa pinaka-final stage gid.
1: Para nga sunugon.
0: Oo, para ma-kwan yun baga, madispatsar yun dumasurag. Mahiwalay mataro mga bakal, mahiwalay mataro mga bubog, plastic, ag mahiwalay rurayang kompos. Ah, mga mahambag nato niya pwedeng fertilizer. Katodong Rolly Boy, kwanta, human kwantaro gamiton, human force. No, ag hindi nga ni basta-basta rang mapaandar kasi delikado, basi kugang. Katodong Rolly Boy, ag amakon mo, no? Sa kuryente pa yung gadayagan unit 100,000 ang gastoson sang LGU.
1: Kadabugan.
0: Oo, agwa pa tiyabot duman power nga ibutang.
1: Oo.
0: Mabutang ka abiman at mga 20. Pila makaroon do job order ay 350. Oo. Ikaw ay han nga job order, once a week lang ang trabaho mo, isang beses ka lang swilduhan sa sang Domingo, masugot ka. Kasero, tinipon niya sang Domingo nga basura nga 5 to 6 tons, kaya ng
1: sunugon.
0: Sunugon sa sugod itsang adlawa nga ni. Mga 6 hours to 7 hours yang or 6 hours yang kaya ng i-perform nga i-eliminate do mga 7 tons nga basura. Ang sa per hour nga dayagan ita kuryente, sa 3 ka mga masin, ay nagakuwang-kuwang 3,000. Ay daywa galiray, kon gaandar ing masin, gaandar do transformer, ha it's take 100,000 pesos.
1: Ay, 3 pesos sabi ron ka, tulad ng
0: kailangan
1: ng koneksyon, 3 pesos.
0: Pero hambang matangan ni Mayor kahapon, hambang matangan ni Mayor kahapon, nga kaya matamana naton doon, nga sabton, o galing mana, ay paano mana naton na i-operate? Diba?
1: Oh.
0: Hambang nga ni kusang ka-engineer nga to nga nag-volunteer, kaya't amana natong paandaron ag i-operate. Pero sino rayon mana maging operator?
1: No.
0: Doon yung pangutana.
1: Doon yung rason kung naman yung ginausoy gidong sa
0: kung oh, ginapausoy. Ginapausoy makaroon.
1: Para nga mo mag-orient ang mag-demo, no? Para sa matunang, di ba, kung sino tao dapat agangan nga mag-operate, no? Mm. Para nga matalong sa'yo nga magamit gid. It LGU naman siya rin nasambit ng machine. No?
0: Ay, ginakinuntak man ko, no? Ginakinuntak matmendro. Ay tao kon hakontak nanay hindi man yan ito magbuka kababa kapon nga magsugid nga magrebel nga hakontak ko nanay istorya ko nag maagtugon diya sa Numansia para magbulig
1: si Mrs. Aisha Fernandez.
0: Mm-hmm. Ay makon ma'am hakontak mo wa ibayag atay mo kakon gasmiling atay mo gasmiling atay mo kakon nagtugo ko nagwapuhan siguro makon kakon na kapon.
1: magwa kami karagana sambit nga machine katodong Judel na case to case basis nga hindi rapag gamiton hindi magiging hindi rapag magamit sa pag-operate no yes it'll be kalibo maging kwa na eh maging
0: di, numan siya numan siya numan siya
1: numan siya siya maging white elephant na eh
0: oh nga, ang kung si Pagana man kunura eh basi hindi magbuhay ruana nga mga busing ruana nga mga biring magkaguba kasi white maintenance umpisa nga ging kwanda takod hey 2022 patagalira ha ha. Ano ho, Rwanda nga contract?
1: 2022 pa.
0: May 20, 2022. Oh, ay sapit sa 20 gram, mapilang dagon yun ni Mao. Ay may buyot ako nga kontrata ho. Ag may buyot ako nga purchase order. Agro address, itdayang supplier, contractor, Zone 8, San Vicente, Canaman, Camarines Sur. Oh.
1: Oo, roan na tabi nga kung saan ay magagamit kaya nga nagagamit ka tutulong yun at kapanuan ko ay German tarong kuhan anong produkto, anong kuhan ka na mga generator eh.
0: Oo nga ni, okay mataruan ng mga makina German.
1: Mga dynamo.
0: Pero makina is German pero according sa engineer nga to kay bahan na to kahapon nga it kuhan matsa bukong tathalin mismo to sa kuhan nagpabricate kundi ging install naging install naging install ya tauna kun sa katon pa daw kwan malang man gihapon wa dayang ano ni tawag karo ging pinangahoy katodong Rolly Boy kun sa katon pa hay ging fabricate man gihapon una, no? Saan na karang pinaka-area kung sino mo ging butang, no? Ay, ang bagani ni Mayor kahapon, saga tamana ro andang ginapabangod nga ron niya, wa man na sa ang bungog. Ay, umpisa man na nga parang pungko ako dahit agiman ang ing tutukan kasi kabahura nga proyekto. 13 million. Ay, ugaling man na, ay, wa man na ita mag-operate ag hindi man na makontak rong kontraktor. Ha? Waga sabat. May mga email, kung ano pang mga notice siguro rito ging padaga, no? Ay, wa ko doon sila yung mayor, ay, nabudlayan sa nga mag-contact, eh.
1: Ay, nga mga ganero na so, nga gitpausin na gitong kontrata, agro ibang mga purchase order nga ron, kung paano rin na, kwa, na...
0: Ay, mabuhay pangani ko nung magkuha. Mabuhay pangani ko nung magkuha, rong mga kontrata nga ron, rong mga dokumento, may kaangtanan di karon sa makina nga ron.
1: Karang dayang na rin na usoy, no? Karang nakita, rong mga kontrata nga ron, itong judeo, no? Sunok kay Mio, ay... Mio na nga, be.
0: Kasi base sa kontrata, design, build, and installation of a state-of-the-art zero-waste MRF technology. So, yun doon nakabutang. Design, build, and installation of state-of-the-art solid waste MRF technology na sa may Banwa Itanuman. Saro yun doon name of project. Nga nagabalor, sobra at 13 millones. 13,498,000 akatodong
1: rolo. From 20% development fund.
0: Oh, from 20% development fund. So, May 20, 2022 pa, gali. Kabuhay yuta. Ay ko 2022 pa. No, wag gihapon na paandar, wag gihapon na pagana, no? Kundo pagbakay karahay para may address ro a problema sa basura. Ay kung hapagana ra, hapaandar, solved aro problema sa basura, katodong Roliboy.
1: Oo.
0: Watat may nagabukid nga basura ina sa badyo.
1: Napaandar, mataw, galing watat.
0: Dumaki na yung ani ko no hapaandar to justify nga nagaandar. Kasi dapat, dokada makina, may daywa ka mga panbelt, kuha mo?
1: Oo.
0: Ay binutangan niya tigsang bilog. Pagpaandar, harun man nag-aandar dumakina ha, pero wa pagpagana haro bilog nga system nga makararo pag-perform karon. Wa pagbutangit basura para sampulan.
1: Ako na ko tabel
0: supply. Pero sa baga kung gabakay kat motor, di ba ginapaandar mo padaya ganon, mauron kunta. Hay kung paandar ron mo, agbakon mo waging wa mo pangani padaya gan, mga nangan doon, makakatay-tay tara mga twer ka rito, tatapos kayon. Di ba, kuha mo rong example?
1: Oh, mabudlay pa ang kunang atong tanawon nung scenario ay mabudlay ta balik ko na ron it supplier dahil ano pa tayo ko rin
0: impasyon. Habog ko unda akon, habog ninyo ro inyo. At mabalik pa ako. Ayo galing hay kwandon gahinyo gid si Mayor Ugi. Nga please kun makita ag maosoy ag toriya, no? Para mapagana naton, agtawan mo kami it assurance, no? Tawan mo kami kasiguruhan nga rumasin nga rahay maandar nga hindi masamad. Di ba?
1: Basi ka, balikon na himo na meron supplier, basi ka na pa ma-order, mabuto, ma-order it ka duga nga supply sa components, it's a bit nga...
0: Ayuron, ay may component para pagin sa kwan? Sa anang arang pinakaduga?
1: Parang sewerage na?
0: Oo, anang sewerage nga. Siyempre, ro, basura ka na, may duga gitron. May component doon nga i-process na na. Ro, nga ro, magawa nga tubi, ay pwedeng mong ipalibanaw, pwede mong ibunyag, ag hindi sa hazardous, no? Sa atong gawas. Katodong Roliboy, no? Hindi mo lang mainom. Ay, dali. Pero ayot problema, ay may akon yun niyang akuan. Kompleto nga... information kung siin natin so yun panawon tang daywa masakay kita series ha so yun ta iyon ka ako no aktunan ta dakpan ko gani ang dakpan ko gani ang 9-in-1 nga to daya pa panaw ko gani ang 9-in-1 daya pa ha tara iyon ka kon may akon yun nga address may contact. Sorpresahon ta kung siin nga lugar naton agtunan, katotong Roliboy, masunod ka.
1: Ayo, sakay to series.
0: Masakay to sa series.
1: Ah, ikan powder man series run to run supplier.
0: Si SB Ulong kahapon ano yung nakita ka na? Inugtas tay mo. Ugtas taruin mo nga batian mo to.
1: High blood.
0: High blood di mapakita anot ama nang trabaho ro anda manang arang amat maurat ah. O kanugon ama na ro kwarta kanugon taro proyekto nga ra. Ang tanong eh bakit isinisisi ng dating mayor sa ngayoy mayor? Bakit isinisisi niya? Siya ba ang nagbili? Siya ba ang may utak nito na para bilhin nito? Oh. Imaw hay nagkuan malang eh, nagsagap kutanan-tanan, di ba? Ah, problema ro anang sinagap ag sa makaron ginapilit na nang ayuson do tanan-tanan ato ngani pati ro anang bako nga to ituon gali. Umpisa ka nagpungko imo anang bako ta ang personal lo ginagamit to sa ah, pati dump truck anang utagali, dump truck, bako, driver, no? Anang utagali ginagamit ito sa dump site. Oh. Mahambay mo nga nagpabaya? Eh si mayor nakagubot. Wa na pagdali-dali ang tuslion ikon masama dron kun di mo pang basugon. Oh. Ay manay sinamad man ni Ugi kun ay tapos ka.
1: Total ay naundon ka tudong gyud del total ay naundon man ay kabuliganan lang ng datanan
0: tanan. Tuyon nga ni kapres ko promesa ni Jisrael. Nga mabulig siya usoy usoya. Ay ako, mabulig man ako usoy basi hiuna pa ako nga makita kundi ng supplier. Ha? Basi kita, basi mauna pa kami ni Katodong Rolly Boy. Oh. Basta hindi matapos ang Mayo, mapanaw kita. Masakay kita si Riz. Ha, partner?
1: Total si Riz, partner.
0: Ha?
1: Supplier.
0: Sus! Serious na ito. Dahil serious na daw ang kapartner ngayon ng supplier. Oh. No. Ngani masakay kami serious, agod do serious madaga kamon sa among kapalaran ni Katodong Rolly Boy kung sina na kami ito papanaugon. Inyo man ang ginaosoy nga nga si Mr. Macario P. Apin, the second, at MG Apin Builder, ang supplier sang 13.4 million nga state-of-the-art machine. Harama na imaw. Oh. Ang bago na ito, Mr. Apin, kung ikaw ay ka-apin, ag to nito anay ro, istar, ro kwan, numan siya. Ha? Ag i-demonstrate ro imo ritong ging daga aging baligya nga ranga state of the art machine. Oh. Di ba?
1: Oo, Ron.
0: May dyan ni ro generator nga to ay ito malanggaliging butang to na duga tara makina. Ah. Oh. Iya man ra dinamo pero makina uwa. Ama ni engineer. Ah. Patsugod. Agrokuryente haging pa kuan na haging paputoy, di ba?
1: Ah, natang kritis nga to correction.
0: Oy, kasi gamiton mo og sa indi kung gaandar ang kung ga connect sa Akelco, haga inandar tagali ang transformer gabayad katingali sa Akelco.
1: 30 mil kada bugan.
0: Oh, 30 mil kada bugan, hay. Matsa hindi praktikal kaya ging orderan ana ni Mayor Ugi nga ipautod. Ging advice na na si Kwanto, no? Si Dudong, no? Si Dudong ba 'yon? Aro Europa. Municipal kwan, municipal engineering sa kwan, numan siya sa electrical nga dati man nga taga-Akelco, no? Si Dudong Trupa. Ha? Ging orderan nga ipaputog anay. Para hindi kita magbili na yan, 30 mil. Oh. Katodong Rolly Boy. Pero, sige nga. Ito talo na yung man doon. Inspeksyon yun kahapon. So, desisyonan nga uso yun gid ang kontraktor. By all means, ha, himoon nga makita gid ang kontraktor ang madaga iya sa may banwat naman siya.
1: Okay.
0: So, agro, kwan pagali, inventory nga ra, igakasa ko noro inventory nga ra. Ah, dayang listahan so nga rat mga gamit kung si inyon do mga gamit.
1: So yun gid ron.
0: Oh, ba.
1: Bayaran tabi.
0: Oh, sige.
1: Oh, di yan na. Ito siguro na may matod yung mga information aga mga panahariya sa ating area of responsibility, particular community sa Segundo Distrito. Para sa todo berada, ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera. Ito, dito doon, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live. Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat, Katodong Rolly Boy Herrera. Oras sa Pilipinas, alas 7.16. Agrorayang oras ginahatod katon ni former barangay kagawad Mila Inocencio Taiko of New Busuang Kalibo. Ang ginahatod pagid katon it PLDT Home Fiber Prepaid. So maksis ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na. During the approval abi ita budget, ay una ko naka-include ang mga katudo, no, ro. Ginatawag naton nga para manaabi mana sa solid waste ay bilog ron niya ginaaprubahan. So kung ma-approve ron, ay wala na yung sangguni ang bayan. Ay kutsimpo nga ging aprubahan daya, I think Vice Mayor pa si Ogi kara, no? 2022. Vice Mayor pa, no? Ang mga katudo, no? Ay, nag-agi man do pag-aprubar ita budget, kanda, pati sa solid waste, itemize, ay doon malang ro trabaho itato niya sang kuni ang bayan. Aga discretion yung tat alkalde, ag matsa I think hindi uta kinahangan nga mag-agi pa sa sang kuni ang bayan nga magpangayo pat resolution nga mag-purchase it makarang mga masin, ay ha-approve yun itato niya sang kuni ang bayan. Matsa mauron kahapon do explanation ni Mayor Ogi, no? Kat aton imaw nga maka-istorya. Magpamati no sa reporting ato taga Mendro, taga engineering, agroratong volunteer nga nag saka ag nagtanaw ito ko estado itarayang state of the art machine ang mga katudo, no, nagpamati man ako para maintindihan tabag magubtan nga hindi tabasta-basta ra mapaandar. Pwedeng mapaandar ugaling hay kuya nga ni si Indo ibang gamit. Like ko pan belt nga ra. Ay dapat double taron bukod single yang ay delikado kon single ay makagabugto.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin.
0: Pagbasiruan ng pan belt nga ra sa kabuhay yun yun ay kabukon pag andar sa punag mabugto mga katuto.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay sin kamabuoy ka ra ay may mga sizes tama na ron. May mga dimension doon nga sukat.
2: May punto ang bawat komentaryo. Agro
0: supplier yung mana nakasayod ka ra, no? Nga ni, ginapausoy gid, ro supplier, ginapausoy gid ang kontraktor ay try nga state of the art machine.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, tisige, magabalik ka programang Todo Berada pagkatapos si Diamang Kara.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026. Kape.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man nauwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: It's Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Huwag na yung katawa, saka walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imugos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Dito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karang nga pag ililimaw ay abaw ay paalinda ay daywang minuto lang ay tamyawon talang anay ro taga Boss Barbershop nga nagapinamati kuno no samtang nagapahaom nagakapikapi sanda. Sin baga banda ro Boss Barbershop nga ray ma sin banda? Ah, Jaime Cardinal Sin Abinyo sa may atubang ita Kalibo PNP. Ay ya banda, oy nagapinamati kuno sanda kato no samtang nagakapikapi ro taga Boss Barbershop. So mga boss, ha? Ah, good morning.
7: Todo berrada.
12: Aga ka man naman kay Belinda Taay ah, nga nagapagagas pagidho nga nagapatambyaw no mga suki naton iya sa Radyo Todo ah, nga nagapamati adlaw-adlaw ay paalin ay istoryahan patakunta naton do ay retired Master Sergeant Matwakan nga to nga statement kahapon ay manamit ang development ra no. Ay kahapon natagbuo man yani ako sa mga opinion ay igto ako kahapon sa Kapitolyo mayging agtunan mayging asikaso no ay mana idol ay matsaginak agapinan ta mananandaro magamang Marquez itaw tamakon di tamakon kahambay karon Pero importante na batian ta nga. Okay na, bati na si Harisco ag si Sergeant Matuakan. Doon tama akong dumanami nga balita. Kamatood man eh. Sinuro na ila nga tao nga may ginakimkim kat imong kaakig. Dumot. Ha? Ay kundi taktak kundo mga tunok sa gawas ni Retired Master Sergeant Matuakan. No? Wao ni mo't ginapanimbangan. Bisan sini mo magagto, magkita sa dani Harisco. O si Harisco man, o wagon ita kung nanong magaing buot kay Matuakan. Ayo galing hay ning tawa nyo matat Malaysia kahapon tus Kapitolyo mana ito lagi na agapinan ta manananda si Marquez ay tao tamakon bahala tamakon kamo kun doyon matamakon do inyo nga ginaisip para makon alin nga agapinan ha ang mga katudo
7: berada berada
12: ay natagbugo pagid ako ay may sugid pagid ka ako no galing hindi ko maistorya makaw na isunggo undo aton yung oras oy

0: Wong kitat oras banwa saton kera nga paga ililimaw agro uwa naton matalakay ma discuss nga mga issues ag topiko. Kaparyas makaroon ko pangutana it mga mangunguma kon siin kuno sandaan ay mabuo it supply tubi. Ay, mga muyo lang anay kamo sa ginuoron. Ay wa pangani maayos ro intake no ro niya kanal. Di ka makapagsalita Mauro ginaagyan paagto sa mga kanalita ita National Irrigation Administration. Pag may abiso man eh during the committee hearing na once nga ma-download yon ag mabiding bisahan yon do rehabilitation wala mo nang supply ng tubig para uwat interruption kuno para madali matapos. Ay, salig lang anay ka mo sa ugan. Yun malang ro akong mahambal. Dayro pangutana makaroon it mga mangunguma especially ya sa may western side kung saan daw sila kukuha ng supply ng tubig ngayon. Doon do hindi na akong masabat ay basta ro akong sabat may abiso during the committee hearing aga sa interview naton kay former vice governor makaroon board member imauro committee chairman on agriculture si Attorney Boy. Nga mana ay ungkat anay mana ro patubi mintras nga ginarehab ro samad National Irrigation Administration. Kay aron ginapanawagan po yung nanda sa NEA nga ipaguwa ro 50 million ro Department of Budget and Management do 68 million nga ron para gamiton sa West Ag-S nga problema sa tubi mga katun. Wow kita toras banwa sa aton karaga paga ililimaw makaroon niya adlaw kara ita Miyerkules. Kaguman kita nga magakililita hinaga ba diretso kita todo biko birada ang komentaryo ay sikatodong judjet ko no mapa China eh. Korea abi ko masunod ka kay governor ay mapa China imaw hinaga apat nga adlaw imo sa China agaron do public hearing ginahugat it malainon kon hinunon dang mag-amaron ubrahon. Kailan ba nyo gagawin na mag-amang Mera Flores ang public hearing? Ay doyon do order itatong presidente aga mismo man yan eh sa Piesta de Obrero ging hambay man dun, ging rebel ni Congressman Jobin Mera Flores sa mga malaynon nga ging pangabayimaw nga maghiwat sanda ita public hearing ay haunat anarokanga kaysa kabayo may notice of award yuta sa pabor sa San Miguel ang naging pag-uwa ro DPWH agwat at public hearing nga ginatawag. So raya ro inyo nga anchorman ang idol ng bayan ang alarm clock ng bayan ang vitamins ng bayan ang energizer ng bayan tagagising ng sambayanan idol Judel Rentillo po lamang abogin niya salamat at magandang umaga bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Suno sa Kawikaan 15. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Butambagon, wa it makatakas sa mata it Diyos. Ruatong pagkaunit kagag, makaruhadlaw it Merkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na! Mabilis sa hem papawid! Juget the Gen Reyes!

0: Maguom-goom pero sa gihapon mahida ito nagmahilwayon nga gaon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman, natawat pribilihong nga magbugtaw ag magmukat dong mata. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapanganagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Pizza size na kita, adlaw nga Miyerkules. Mangin ka partner sa technical side sa gihapon ni Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit dagabaga, nagaasupang mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang, bukas na mo niya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kunwa kamot pantel ko, kapinuna kamo sa mga puntat bukid, magayong asityo ag baryo. What pantel ko? Importante, may cellphone, signal ag load. Kon may data or may internet connection kaman, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa... Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin niyo kami sa amon official website sa www..
1: Katotohanan 88.5 FM. Radyo Todo.
0: RadyoTodo.ph. Ano mainit nga mga balita lokal? As in mainit nga mainit git. Pero unahong taripanyin po ay may bagyo. Ha? May bagyo sa Guwat, Pilipinas. Suno sa pag-asa, may mahinang bagyo. Sa distansyang 2,395 kilometros, este at north eastern Mindanao. Dagarong hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Ag nagahugag ra westward mahinay 10 kilometros kada oras. Wapat ngagan ay sagwa pa ita Philippine Area of Responsibility. Pero suno sa pag-asa, pag sumugodit parda, pagattawgon nga kaloy. Samtang kun may bagyo sa Guwat par, aga papasugod sa Pilipinas. May una man nga low pressure area, ginabana-bana base sa dita't pag-asa, sa distansya man nga 670 kilometros este it hinatuan Surigao del Sur. That's why nga rong nga panay, magugag-umon nga kagangitan. Sa nabiling nga partit pungsod, nagapekto matarong easterlies or mainit kahangin harin sa dagat Pasipiko. Dong panyempo sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, may kukalit-kalit na pagwanugan, may kaibang pagdudugdug bangod kong low pressure area. Samtang sa Metro Manila, nabilin nga partit pungsod kay Manong Aklan. Kunamat, maka-experience at magakagaka nga pagwanugan, aga pagdudugdug bangod mata kong easterlies. Bilog ka Pilipinas, posibleng maka-experience it mga pagbaha ag landslide. Bakod ko naman nagabuborong kasarangan hasta mabas ko gabuho si Dugan. Rohangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas. Mahina hasta kasarangan, temperatura. Base sa dita't pag-asa sa ng weather station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, gaabot sa 33.5 degrees Celsius ng temperatura, kasarangan tinit, may eksperyensyaan, 2 PM hinuna, igto sa Metro Manila. Samtang iyakaton sa aklan, especially iya sa kabisirang Banwat Caliboraton nga temperatura, gaabot man sa 32 degrees Celsius. Mauinit-init man. Hinuna ng gabi eh, magamig-gamig sang kiri, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:45, ruwaton nga panyimpo magugagumon, temperatura 26 degrees Celsius. Rong hangin ng hoyop, est-northeast, 8 kilometros kada oras ang bugso, ganagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Fair. Pagpatak, alas 10, alas 11, o may posibilidad nga tumugparong ugan sa Banwat Calibo. Pag abot alas 12, ang bilog nga sang muhapon, maka-experience kita at mainit man nga panyempo.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Bagantayan daya nga bagyo sa Guwat Par. Ang sigurado nga masugod gid sa par. Ambay kung ani, pagatawgon nga kaloy, pag sumugod na siya sa Philippine Area of Responsibility.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Oh, pasin your seatbelt. Dahil dadalhin ko kayo sa alapaap ng politika. Update kita sa patagit politika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Congressman Ted Harisco maabot tinaga sa aklan. Dinapit nga bisita, ha? Sa sangka piyesta Banwa. Igto sa western side. This in, makandidato si Congressman Harisco. Sa western side ba? Maribansa kaya Congressman Joven? O sa eastern side? Kontra Congressman Jess Marquez? Si in, ga kandidato. Ay hinaga, yata imaw sa western side. Ha? Dinapit nga bisita imaw sa sangka piyesta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, kung nagtaliwan nga Domingo, it gabi eh. Nag-istorya si retired Lieutenant Matias Matuakan. Kailangin katunggali ni Congressman Ted sa pagka-congressman ko 2022. Ang istanyang ko 2025 kung wala mag-withdraw. Aga, nagpangayot pasensya. Rong dating kongresista kay Lieutenant Matias Matuakan. Agin, istorya ko man, dong dahilan Banwa. Kulones, nanok kamatuod dingdong. Nga pinaagi man gihapon kay Oswa Gilonggo Congressman Jojoang. Nga nagapamati makaron sa House of Representatives. Nag-istorya si outgoing ang hinaga maritiro na. May party hinaga actually. Sa Department of Public Works and Highways. Engineer Libina Amar. Aga, former Congressman Ted Harisco. Hagnano ka matuod nga si D. Libina Amar dong pangaywa. Nga tawong gin pangayo at pasensya. It dating kongresista itaklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa nanong kabangdanan, agin baton man ni Engineer Libina Amar rong pagpangayo at pasensya it dating kongresista. Kung dati, ginatawag hari tulay si Congressman Anay Ted. Pero ana kara mga proyekto, mga tulay Banwa. Oh, imaro gamanihar ko tulay ng Pangulo. Panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Hasta panahon pangani ni the late President Noynoy Aquino. Imaw man gihapon. Doon na gamanihar itulay ng Pangulo program. Pero makaron, nagbago rong sitwasyon. ay si Congressman Jojo Angitos Mag-Ilongo, imauta makaroon ng tulay. Imauta rin nagatulay makaroon kay Congressman

0: Ag may sakitid buhat sa dating congressman. Di masadya, di ba? Ha? Makaroon, tulay gota. Ha? Tulay gota. Si Congressman Joang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Ag siyempre, update kita sa politika. Istoryahan taman banwa. Dayang resulta it 2016 election. Akun baga, dong resulta it 2016 election. Dong inkwentro ni dating congressman Lito Marquez. Aga former congressman man Ted Harisco imaumandong mga resulta sa 2028 kung matabo gidman nga mag-inkwentro si congressman Jess Marquez ag former congressman Ted Harisco. Ay kung natin nga talawon dong resulta at election nga ra sa wago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takto ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuwak sa bilog eh. Saan ba yung isa? Altabas, Balete, Banga, Batan, Kalibo, Madalag, New Washington. Ano bang kulang? Ano bang kulang sa Kwan, sa First District? May Altabas kita, may Balete, may Banga, may Batan, may Kalibo. Wa yarong Libakaw. Wa yarong Libakaw. Pero sa wago nga banwa, daywag ilang dinag-an kar ni Congressman Ted Harisco. Anomgi dinag-an ni former Congressman Carlito Marquez. Nga nagdaga kay former Congressman Lito Marquez sa kadagag-an against former Congressman Ted Harisco. No, dahil bang resulta nga rako 2016, posible nga matabo sa 2028 kung matabo gidman. Nga mag-inkwentro si Congressman Jess Marquez aga former Congressman Ted Harisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agkon madayon si Congressman Ted Harisco sa First District, ano rumatabo sa mga mayor, kandidato to posisyon sa segundo distrito? Ano ro anakarang implikasyon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby man ay mga nangan makamanuman o ta. O tawagin na lang agidong. Rong sang kamayor iya sa western side. Ay dong League of Municipalities of the Philippines. May ginobra nga position paper. Nga ginpirmahan it mga mayor. Dayang position paper, dayang tinindugan it mga alkaldit aklan. Kontra sa ginaduso nga ra nga Boracay Bridge ni San Miguel Holdings Corporation nga kanugang ginpaguwa it Department of Public Works and Highways dong notice of award pabor banwa kay San Miguel Holdings Corporation dong original proponent dong suruhanon nga nagsubmit it unsolicited proposal para sa nasambit nga proyekto. Ang dalawa manit nagsubmit nga iba, kanagin award ita San Miguel, sa San Miguel Holdings Corporation dong proyekto. Pero may mayor, nga matsawa ta makapirma sa nasambit nga position paper. Ano ang natabo? Uwa baga imaw nakapirma gang? O uwa gidman imaw magpirma?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, standby man, si SB Jerome Vega ay mo nag-imbita kay Menro Fernandez. Kung nagtaliwan nga sesyon, ita Watyabot ko lunes, ha? Last, ako, Monday. Imo nag-imbita sa sesyon, May 4. Sa Menro, tuman siya, kuray nga rang, hindi matawag nga kwanda eh. Sanitary or engineered landfill. Kundi open dam site. O na sa Badyo. Kuray nga nga pyrolysis machine. Ha? Dayang pyrolysis.

0: electrolysis machine ay nagagawa makaroon nga si Mayor Ugeniro may paghitoon gali. Agbisan dong menro, agrong kontraktor, nag-istorya party ko, estado ko na sabit nga damsite. Pero matsa ibarong nagagawa makaroon nga istorya. Based kahapon, sa resulta ko not inspection nga ginpadigayon, igto mismo sa Techno Demo Farm sa Barangay Badyo. Nga may pending makaroon nga petisyon dong Barangay Council para sa immediate transfer. O istoryahan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililibaman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Todo. Agro ginahambay nga mayor nga wa ko no makapirma. Rupangotana, huwag mo makapirma or huwag man imo magpirma. Ag kung huwag mo magpirma, sana anong kabangdanan? Matuod ba gara? Mayor James Solano Itnaba, sir. Good morning.
2: Morning, nakatubudit na lang sa tulad sa pagamati. Labigid sa akong mga kasimanwaya sa akong bandwang Sabas na akong mga pinalan ng kasimanwa.
0: May ginapapirmahan nga ng position paper or petition do mga mayor pinagi sa League of Municipalities of the Philippines. Pero ano ka matuod nga matsa wa ka makapirma sa nasambit nga position paper or manifesto, Mayor James?
2: Katubudit no, kids are looking home at sa kadasiging mag-pick up ito na madasiging drone ah.
0: Ay, polycharge eh, polycharge.
2: Polycharging drone. Wa ko nagpirma, no? Sa tuwod yan, tignan ko niya abo nga mga negosyante, no? Negosyante, may mga taga-labas ng mga kasin, mga ganyan na mo niya, may mga pambutman, sinong Jerry, may anaman.
0: Okay.
2: Kaya naman niya, si Cesar, may anaman ka ron niya pambuta, kagaroon niya ron niya mag-una na, no? Ay, ako sa ngalan nga, Aling Mr. Mayor, ako nagpirma ganoon, dahil nga, siyempre, sa bilog ko nga ginakabayakan man, ay, ato niya nga, San Miguel Holding, no? Ato nga, sa operation is, may unasan na nga proyekto sa atong banwa.
0: Okay.
2: May mga investments na mga baho sa atong banwa, no? May una nga Arundo or airport, ang may gaabot pag yun nga mga investments na nga may ginabutang na sa mga proyekto sa atong banwa. Ako si Nahiro, magpadipuos kita Nahiro atong banwa ang labas. Una sa union nga, ang bandang patindugo noon ha. Na kinangangan siguro nga dipinsahan man naman doon. Dahil, just in case nga, ibaylo man ato na bihan, ito magpirma, simpil lang ba na mga investment nga ginaisip pa para sa labas, ay iba hindi yun lang madayon.
0: Okay.
2: At kita mo sa akong banuan labas, nagaisip kita nga mag-stay na, sustaining na ba kita. Kasi ba, nga na yun, nag-ausit, paano kita nga mabuhi, kung paano kita nga mga tao eh, ama namin nga pagpanggumisyo sa akong banuan, paano kita diyan nga case nga masunod ang banwa, mabaho, ang isang nga rayang San Miguel, no? So ako, hindi man ang bar nga, hindi pwede rutulay o pwede rutulay. Diyan na ako, no? No, sa tunga-tunga yung ano ako, sa tunga-tunga ako di kara. Hindi nga ako magperma sa nga nga the protection ako ko kung mga investment nga gimutang ni San Miguel Camon. Sa uli, hirayaan yung bay ko nga mga empleyado pa sabi kung madayon man. Dahil may mga una pa man national government, una pa man provincial government nga kung hindi magsugot, depende ka na sa mga person niya, but kung madayon din man, ang may mga man una. So, kung yung kaso, may ako nga baka, kaya nga, ang damang inong nga, pwede ka suod, kaya sa anamang proyekto ko sa Miguel sa atong banwang nabas.
0: Okay.
2: Kung pigil niya nga, pwede saan na magiging empleyo sa uli eh. Empleyado sa uli na mga, nga akong bukulo din ni kanan nga, mga displays na. So, una nga ako, no, uyan kami, kung nanugin matarawag ka, mabutang tulay, okay man kami. Kung hindi mabutang tulay, okay man kami. Kasi, we are talking of Boracay, it is not Navas. Di ba?
0: Oo.
2: So, depende rin sa ato ng
0: naputo kita kay